0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, takwad it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Sa pagretiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Po,
5: saan
6: po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
5: Tama,
6: ganyan.
5: Tama.
6: Marami pong salamat at 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kadabog taon na ito magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sirula sa inyo mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Brie Villame, Manong ano pa, manong
10: gabi,
12: manong tong.
9: Na natawa ba lang ang amon nga mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Ah, hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantaw ka pala, lantaw ka, arriba lang ko. Ikumpara pala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantaw ka pala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component ni
10: sa...
9: Extracellular matrix ang skin naton. Sila nang ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman sa elastin ga-provide sang elasticity. Ginaatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gini, grabe, gini, magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni kapanit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga nagahold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala nagafold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala naga tubo-tubo da nga kuno ano da gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no collagen sang una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga po kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay base ka DTX 500 ha base ka Martin C no amo nang kontakta mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imo lawas it prevents hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid siya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
10: Yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung manotice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan, bala,
9: dasig
10: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen? No? In fact, ang balin Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga

0: sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Oh. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo kita, antioxidant.
1: Amo magyapon.
0: Vitamin A. Vitamin C.
1: Gusto!
0: No? So, ang ini nga mga vitamins,
1: small amounts. No?
0: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. Gusto. So, in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sing inyong alawas naga glow.
1: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
0: Hindi si Richard De La Torre.
1: Richard Gomez. Amin ko.
2: Kaya basika ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
1: mga. Akong babae.
2: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
2: Hindi man ah.
1: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
2: Nag-text na gani oh.
1: Sige daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha?
2: Mm-hmm.
1: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwanta sang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sang ilok?
2: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sud mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbuni eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
2: Swabi.
1: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
2: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, aparehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
0: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sa bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. dininigalin ang

0: gas, Sir JP, halinini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotics sa aton nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sang muscle mo.
2: So, sakto lang ini, kampiyon.
1: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products, pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3Bio as a topical solution? Ining unod sa D3Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo, eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na daang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, yaan mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putahan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why gamat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tungod sa monolarin, no? Amo nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, daw mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
0: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
2: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sigatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag. Kung ang imo deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
0: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo selula permino. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
2: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, pag tumasan ditribayo, ha, ditribayo amo ni makaputik ta sa imo pamilya, kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag putik ka pa kung Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 30 na po tayo sa buwan ng Hunyo taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, iba't ibang ahensya nagsama-sama sa ikalawang quarter ng MPOC, Badak at MTF-LCAC meeting sa Bayan ng Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, mahigpit na police visibility sa Kalibo tinalakay sa meeting ng MPOC.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At mga school building project ng DepEd, hindi maaaring angkinin ng sinumang opisyal ayon kay Engineer Torres.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline, tricycle driver na nadakip sa pagbebenta ng droga sa Kalibo nagpositibo sa drug test.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, PRO 6, pinaigting ang pulisa visibility sa mga eskwelahan dahil sa mga banta sa paaralan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At PRO 6 nanawagan na sa mga may-ari ng voluntaryong isuko ang mga illegal na barila.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang national, 10 dayuhan na may kasong paglabag sa immigration laws arestado sa Siargao.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang national, impeachment trial versus VP Sara posibleng tumagal ng 7 months.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At PNP nakahandang arestuhin si Senador Bato sakaling dadalo sa impeachment trial ni VP Sara.
0: Todo balita. Todo balita.
2: PBBM ipinangunahan ang pag-turnover ng 195 na illegal na armas sa Sulu.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang international, 6 patay sa pamamaril sa Youth Welfare Center sa bansang Germany. Suspect arestado.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, higit 1,000 katao nasawi sa heatwave sa France.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, kampo ni Eman Pacquiao nagreklamo sa GAB dahil sa umano'y illegal punches.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, Regina, Moira James at Ben and Ben, a big winners the 17 Star Awards for Music.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, BSP naglabas ng bagong patakaran para mapababa ang bayad sa e-payments.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline balitang pangkalusugan, PhilHealth at CHR nagkaisa para sa karapatan sa kalusugan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:30 iucho na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nagtipon-tipon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ikalawang quarter na joint meeting ng Municipal Peace and Order Council, Municipal Anti-Drug Abuse Council at Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict na ginanap sa Bayan ng Kalibo nitong Lunes ng hapon. Pinangunahan ni Kalibo Mayor Jury Socro ang nasabing pulong kasama ang mga miyembro ng sanggunian Bayan ng Kalibo at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga dumalo, ang Kalibo Municipal Police Station, 82nd Infantry Bantay-Laya Battalion ng Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Provincial Health Office, Municipal Health Office, Parol at Provision Administration, Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development or DSWD, Philippine Coast Guard, KIA Police, Calibo Civil Society Organization Federation Inc., at iba pang katuwang ng ahensya.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, tinalakay sa isinagawang pulong ng Municipal Peace and Order Council ang pagpapalakas ng police visibility upang mapaigting ang seguridad sa bayan ng Calibo. Ayon kay Sangguniang Bayan Member Ronald Marte, sabi niya sa mga pangunahing pinag-usapan ay ang mga paglalagay ng police substation sa paligid ng Calibo Plaza. Kabilang sa mga iminungkahing hakbang, ang paglalagay ng police substation sa loob ng Captain Hill Mijares Building na kasalukuyang sumasa ilalim sa restorasyon at nakatakdang gawing National Museum. Sinabi ni SB Marte na nauna na niyang inihain ang naturang kahilingan sa National Museum of the Philippines. Bukod dito, inirekomenda rin ni SB Marte kay Calibo Municipal Mayor Jury Sucro na ipaayos at gawing dalawang palapag ang bahagi ng Ati-Atihan Gallery upang magsilbi ring police substation. Ayon sa konsehal, isinama na ni Mayor Sucro ang naturang proyekto sa Annual Investment Program o AIP bilang bahagi ng panukalang budget ng lokal na pamahalaan para sa taong 2027.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balita, hindi maaaring angkinin ng sinumang opisyal ng pamahalaan ang mga school building project na pinopondohan ng Department of Education ayon kay Engineer Miljan Torres, Head of Engineering and Social Facilities Office of DepEd Aklan. Saad ni Torres, ang lahat ng panukalang school projects ay nagmumula sa DepEd at sumasailalim sa magkatuwang na berpikasyon ng kagawaran at ng Department of Public Works and Highways. Aniya, bilang bahagi ng koordinasyon, binibigyan lamang ng kopya ng listahan ng mga aprobadong proyekto ang mga opisyal ng pamahalaan katulad ng mga district representatives at party-less representatives upang ipaalam ang mga proyekto ang ipatutupad sa kani-kanilang lugar. Binigyang diin ni Torres na ang mga school projects ay pinopondohan ng DepEd gamit ang pondong nagmumula sa buwis ng mamamayan, kaya hindi aniya nararapat na angkinin ng sinumang opisyal ang mga proyekto.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang detalye, balitang lokal, positibo sa paggamit ng illegal na droga ang isang 48-anyos na tricycle driver na naaresto sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Andagaw, Calibo nitong June 28. Nakumpirma ito matapos isa ilalim ang suspect na si Elias Bugoy sa drug test. Kumatandaan, nabilhan ito ng isang sachet ng shabu kapalit ng 2,000 pesos na by-bust money. Samantala, sa body search, na-recover mula sa kanyang walong sachet ng shabu. Ayon sa Aklan Police Provincial Office, bukod sa pagpositibo ng suspect sa drug test, ay positibo rin ang mga nakuhang sachets sa shabu. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita! Todo balita!
1: Los 11:42 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita! Todo balita!
1: Inatasan ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Duanyo ang lahat ng Police Provincial Offices at City Police Offices sa Western Visayas na mas palakasin pa ang police visibility sa mga paaralan kasabay ng mas mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay PBGen Tuanyo, dapat magpatuloy ang regular na pagroronda at presensya ng mga police sa mga eskwelahan at paigtingin pa ang ugnayan sa Department of Education sa mga school administrator at local government units upang agad matugunan ang anumang uri ng security concerns. Ang direktibang ito ay kasunod ng sunod-sunod na mga banta na naitala sa mga lalawigan ng Batangas at Negros Occidental na nitong Hunyo 29. Ipinag-utos din ang mga masusing pagtutok ng intelligence at cyber units sa pag-validate at pag-trace sa pinagmulan ng mga banta kabilang ang paggamit ng cyber investigation at digital forensic examination.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nanawagan naman ang Police Regional Office 6 o PRO 6 sa mga may-ari ng mga hindi lisensyadong baril na voluntaryong isuko sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang maiwasan ang pananagutang legal. Ayon kay PRO6 Acting Director Brigadier General Randolph Tuanyo, na nauunawaan nila ang hangarin ng ilang mamamayan na magkaroon ng baril para sa proteksyon ng kanilang pamilya. Gayunman, iginiit niyang dapat dumaan sa legal na proseso ang pagmamayari ng anumang armas. Ayon kay Tuanyo, tiniyak ng pulisya na ang mga kusang magsusuko ng kanilang hindi lisensyadong baril at makikipag-ugnayan sa lokal na hintila ng pulisya ay hindi nakakasuhan at maayos na ipoproseso ang pagsuko ng kanilang mga armas. Nagbabala naman ang opisyal na magsasagawa ng law enforcement operations o maaaring humingi ng search warrant laban sa mga patuloy na magtatago ng mga loose firearms.
0: Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: 10 dayuhan ang naaresto ng Bureau of Immigration or BI at General Luna Municipal Police Station sa isinagawang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas sa imigrasyon. Ayon sa BI, nahaharap ang mga naaresto sa mga paglabag tulad ng overstaying, pagiging undesirable aliens at pagtatrabaho ng walang kaukulang permit, kabilang sa mga nahuli ang 4 na Israeli, 2 Chinese at 3 Lithuanian, Australian, Moroccan at Nigerian. Kasalukuyang nasa kustodiya ng General Luna Municipal Police Station ang mga dayuhan habang hinihintay ang kanilang paglilipat sa detention facility ng Bureau of Immigration para sa kaukulang kaso at deportasyon proceedings. Ang operasyon ay ikinasa ng Joint Task Force Sinaya, JTV Diamond at Bureau of Immigration Regional Intelligence Operation Unit ng Mindanao.
0: Todo national.
2: Samantala, posibleng maging pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte ayon ito kay Senate Secretary Renato Bantuga. Ayon kay Bantuga, maaaring umabot sa 7 buwan ang paglilitis kung susundin ang target na 3 trial days sa kada linggo. Nakabatay ito sa 92 days na hiniling ng House Protection Prosecution Panel at 30 days na inilaan para sa Defense Panel para maipresenta ang kanilang mga testigo at ebidensya. Gayunman, sinabi niyang maaari pang mapaikli ang proseso kung mas maraming testigo ang maipresenta sa bawat pagdinig. Kung matutuloy ang 7 buwang paglilitis, malalampasan nito ang 44 days na impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 at ang 23 days na paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001.
0: Todo national.
1: Sa kaugnay ng balita, tiniyak naman ng Philippine National Police na ipatutupad nito ang mandato ng batas sakaling dumalo si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa Hulyo 6. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alin Ray Co, na nakahanda ang pagkapulisana na arestuhin ang senador kung ito ay magpapakita sa pagdinig. Ayon kay Co, mandato ng PNP na ipatupad ang pag-aresto kay De La Rosa kung magkakaroon ng pagkakataong maisagawa ito. Matatandaang si De La Rosa ay nahaharap sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balita, dapat mapanagot ang umano'y nagplano at nagsagawa ng mga aktibidad na nauwi sa pagkamatay ng 2 student-athlete sa isang team-building activity sa Aurora noong June 8. Ito ang binigyang diin ni Interior Secretary John Vicri Mulia kasunod ng rekomendasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na magsampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act laban sa ilang miyembro ng coaching staff ng Ateneo de Manila University men's basketball team, kabilang ang dating head coach na si Tab Baldwin. Ayon kay Rimulya, ang pangunahing layunin ng investigasyon ay matukoy at mapanagot ang mga individual na umano'y nagplano at nagpatupad ng mga aktibidad na naglagay sa panganib sa buhay ng mga student-athlete. Sinabi rin ng kalihim na patuloy pang re-repasuhin ng Department of Justice ang listahan ng mga respondent at maaari pang alisin ang ilang pangalan kung mapatutunayang wala silang direktang partisipasyon o kaalaman sa umano'y mga paglabag.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balita, nananawagan ang Department of Education ng pagdaragdag ng mga permanenteng posisyon para sa mga security guard sa mga pampublikong paaralan upang higit na mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kinakailangan ng karagdagang pondo at plantilla positions upang matugunan ang kakulangan ng mga security guard, lalo na sa gitna ng mga naitalang insidente ng karahasan na kinakasangkutan ng mga estudyante. Sinabi ng kalihim na bunga ng naunang rationalization program na sa halos 100 na lamang ang natitirang permanenteng security guard sa ilalim ng DepEd. Samantalang umaabot naman sa mahigit 48,000 ang bilang ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Dahil dito, iginiit ni Angara na napakalaki ng agwat sa pagitan ng kasalukuyang bilang ng mga security personnel at ng dami ng mga paaralan. Kaya mahalagang makalikha ng mas maraming permanenteng posisyon upang matiyak ang kaligtasan sa loob ng mga campus.
0: Todo National.
2: Patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Sulu sa mas pinaigting na kampanya laban sa mga private armed groups at loose firearms. Sa kanyang pagbisita sa bagong Regional Mobile Force sa Battalion Region 9B Headquarters sa bayan ng Maimbong, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-turnover ng 195 high-powered loose firearms na voluntaryong isunuko ng mga sibilyan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Sulu. Binigyang diin ng Pangulo na ang kahalagahan ng mas pinaigting na intelligence operations at tuloy-tuloy na kampanya laban sa mga illegal na armas at armadong grupo upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa lalawigan. Inaasahan na ang patuloy na mga hakbang na ito ay magbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa pangmatagalang kapayapaan at mas maunlad na kinabukasan ng Sulu.
0: Todo National.
1: Masong 51 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: 6 katao ang nasawi matapos ang pamamaril sa isang youth welfare center sa lungsod ng State Germany nitong Martes. Ayon sa pulisya, 4 na babae at 2 lalaki ang kabilang sa mga nasawi. Isa sa mga biktima ang binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital. 2 katao ang naaresto, kabilang ang pangunahing sospek, habang may isa pang individual na patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad. Hindi pa matukoy ang motibo sa insidente. Samantala, nananatiling nakasarado ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon, ngunit iniyak ng pulisya na wala nang banta sa kaligtasan ng publiko.
0: Todo International.
2: Sa iba pang detalye, balitang international, lumapas na sa 1,000 katao ang nasawi sa France dahil sa matinding heatwave na tumama sa Europa ayon sa French Public Health Agency. Karamihan sa mga nasawi ay mga senior citizens na may edad 65 pataas, ngunit inaasahang madaragdagan pa ang bilang habang nagpapatuloy ang pangangalap ng datos mula sa mga kabahayan at residential care facilities. Ayon sa mga siyentipiko, ang heatwave na nagsimula noong June 20 ang isa sa pinakamatinding naranasan sa Europa at nagdulot ng pagkamatay ng maraming tao, pagkasira ng infrastruktura at pagkaantala sa supply ng kuryente sa ilang bansa. Bagamat humupo na ang matinding init sa malaking bahagi ng France, nananatili pa rin naka-heatwave alert ang ilang lugar sa hilagang silangang bahagi ng bansa. Nagbabala rin ng mga otoridad na maaari pang maranasan ang epekto ng matinding init kahit humupa na ang heatwave.
0: Todo International.
1: At para naman sa balitang sports, naghain ng formal na reklamo sa Games and Amusement Board ang kampo ng boksingerong si Eman Bakusa Pacquiao laban sa nakalaban niyang si Rodelyn Perez at referee na si Gerald Tomeldan matapos umano ang paulit-ulit na ipinagbabawal na rabbit punches sa kanilang laban noong Hunyo 21. Ayon sa ina at manager ni Eman na si Juan Rose Bakusa Deno, sinadya umano ang mga suntok sa likod ng ulo ng boksingero at mas ikinababahala nila ang kalagayan ng kanyang kalusugan kaysa sa naging resulta ng laban. Sinabi rin ng kampo ni Pacquiao na sumailalim na siya sa CT scan matapos makaranas ng paninigas ng katawan kasunod ng laban. Kinumpirma naman ng GAB na natanggap na nito ang reklamo at sinabing iimbestigahan ang insidente alinsunod sa due process. Sa ngayon, wala pang pahayag sina Perez at referee Tumeldana kaugnay sa issue.
0: Balitang sports.
2: Para naman sa balita showbiz, sa balitang artista, na mayagpag sina Regine Velasquez Alcacida, Mayra De La Torre, James Reid at Ben and Ben sa 17th Star Awards for Music na ginanap noong Hunyo at 25 sa Teatrino Promenade, Green Hills, San Juan City. Tinanghal si Regine bilang Female Concert Performer of the Year, habang si Moira ay nagwagi bilang Female Recording Artist of the Year at Female Star of the Night. Nasungkit naman ni James Reid ang Album of the Year para sa kanyang album na JGH at ang Male Celebrity of the Night, habang kinilala ang Ben & Ben bilang Duo Group Artist of the Year. Kabilang din sa mga pinarangalan, sina Jada Avanzado, Maki SB19, Bini, TJ Monterde at Chris Lawrence sa iba't ibang kategorya. Samantala, ginawaran ng Lifetime Achievement Awards sina Celeste Legaspi, Andrew E. at Mondel Rosario bilang pagkilala sa kanilang malaking ambag sa industriya ng musika.
0: Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Nagpatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng mga bagong patakaran upang mapababa ang bayarin sa electronic payments at mahigayat ang mas maraming Pilipino na gumamit ng digital transactions. Sa ilalim ng BSP Secure Number 1238, hindi na dapat labis na mas mataas ang bayad sa paglilipat ng pera sa pagitan ng mga bangko, e-wallets at iba pang payment services providers kumpara sa mga transaksyon sa loob ng iisang institusyon. Ayon kay BSP Governor Eli Remulana Jr., layunin ng hakbang na gawing mas abot-kaya, malinaw at epesyente ang digital payments. Lumalabas din sa Consumer Expectation Survey ng BSP na isa sa bawat tatlong Pilipino ang nagsasabing mataas na bayarin ang pangunahing hadlang sa paggamit ng digital payment services. Pinapayagan na rin ang mga maliliit na negosyo, kabilang ang mga sari-sari store, na makapagbukas ng account gamit ang National ID o iba pang opisyal na dokumento upang mas madali silang makatanggap ng digital payments at iba pang serbisyong pinansyal.
0: Todo balita.
2: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan o health news, nagkasundo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Commission on Human Rights o CHR na palakasin ang karapatan ng bawat Pilipino sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng isang rights-based healthcare partnership. Sa isang learning forum, binigyang diin ng dalawang ahensya ang kahalagahan ng mas malaking pamumuhunan ng pamahalaan sa preventive at primary health care upang matiyak ang pantay na access sa serbisyong medikal, lalo na para sa mga mahihirap at vulnerable sector. Tampok din sa talakayan ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na layong palawakin ang access sa primary care at mabawasan ang gastusin ng mga Pilipino sa oras ng pagkakasakit. Samantala, iniulat ng Department of Health na 1,881 na ina ang nakinabang sa Expanded Maternity Benefit Package ng PhilHealth sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Nikayat din ng DOH ang mga buntis na alamin ang kanilang mga benepisyo upang mapababa ang gastusin sa panganganak at iba pa ang serbisyong medikal.
0: Todo balita.
1: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms. para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12. Welcome sa itong pagpangalagad.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Uh-huh. Hey, yes, a goo.

0: Tradlaw, Banway, Tagalibo, Mega Tradlaw, Provincia Taclan. Welcome sa tagapagpangalaga sa tagapagililiba sa pagpagayag ita programa nga Todo Aksyon. Karagat lang kita, ita Martes, na pitcha 30 na kita, Banwa sa buwan ita Hunyo. Dagong 2021. Ulas talan, Banwa, rung agapag-aabi-abi, agapag-apadamyaw. Ita may kragahapon, may kapagpamati sa ato niya magasuki, gatagapag-amati. Kabilgan niya, Banwa, Tagalibo, kabugusan niya, Provincia Taclan, sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon itato nga pag-ililibar o akong gikinyo Banwa. Aga pag-welcome, pag-aabi-abi, pag-panamyaw, ita maayad-ayad nga udro adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga mga todo, sa ato nga mga ibang hodlo, kamusta ro ato nga adlaw ita Martes? Agabay, no, ganagin na mabinungahon, no, ro ato nga sang maga. At sa nakarag adlaw, no, kapingkin sa ato nga mga todo, nagpamati makaroon sa ato nga pag-ililibar. Sa aton Banwa nga mga negosyante sa Bangka Kong Kalibo Public Market. Daw ka man naman sa Bangka Kong Kalibo Shopping Center. At sa aton nga mga bolontero, bolontera Banwa nga nakatutok sa aton nga pagpagayag makaroon karaga udra adlaw. Kamusta do aton nga negosyo no sa aton nga mga negosyante? Sa Bangka Kong Kalibo Public Market aga Kalibo Shopping Center aga Semperon sa tanan aton nga mga merkado publiko sa bilog naton nga probinsya kra Itaken. Kabayag na kawilabas na mga katodo ranto nga may igmanghod samta naga po paaway naga pamati sa aton nga pag-ililiba. Ato man naga mga tricycle drivers sa van naga jeepney drivers aga padayon pa sa giyapon nga naga warya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ay ta aton nga Banwa kra Itakalibo daw kama naman na bilog ga probinsya kay Itaken. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals no yes aton sa sentro ita Banwa Itakalibo sa eastern naga western part aton kra nga probinsya nga makaroon ka naga baga panyempo. Araw ato niya pila ka baga driver, no? Naga po pa huway. Samtang nagawa tuwat ka rin pasahero, makaroon ka naga baga pang orason. Pero iba ka na makatodo, naga po patungka, naga uilabas. Sa pila ka baga rindirya sa aton nga Banwa ka ita Kalibo, makaroon ka naga baga pang orason. Ato mga mga igmango kariga pamati sa tag sa nanda ka mga panibagay. Samtang masako paro iba na to niya may igmango sa pagpreparar pag pahaom ita ilabas. Kapingkid mga todo sa mga naulihi karaga nag-preparar. Makaroon karaga udto adlaw pero siyempre arong iba sa mga timprano pat naga pahaom siyempre timprano mga makailabas. Gani nagasusandi ay na makaroon no? Nagpatunaw-tunaw kanda kong kinaon. Mga todo no? Samtang nagpamati sa ato niya pag-ililiba. Karagang mga todo nga makapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon karagang hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot. Sa itong pagpangayag makaroon karagang adlaw. Pwede ka mo nga no, makakomment sa itong kagapag-ililiba pinaagi sa amon na Facebook Live. Yeah. Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. At ito ang itong pagkatawa at ligwan no, sa kabilugan ko itong kagapag-ililiba. Siyempre mga todo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad makaroon hapon. Para mas mabo na to no, nga mga katodor makapamati maka-update si tapila ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Karang mga katodor nga makapabot inyo karang mga mensahe no, mag-comment kinyamang no, sa ato karang Facebook Live no, mga katodo makaroon karang mga panyempo no, pinaagiron sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM no, mga katodo makaroon karang mga pang-orason. I-comment no rin kanya mga mensahe nga gusto ipaabot no, sa ato nga pagpangalagad. Siyempre ha, paki-like aga paki-share ato ato nga pag-ililiba makaroon karang adlaw aga siyempre para nga maging mas updated ka mo no, sa baraga kadabo sa bugos naton nga probinsya kra Itaken. Paki-follow no do amon na Facebook page mga katodo agod no nga automatic every time nga may una nga mga news and public affairs program. May mga breaking news nga natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan. Makabaton ka mo nita notification. Mga katodo, agod nga maging mas updated gid ka mo. Sama nagakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Nani, pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pag-ililiba sa Martes nga edisyon. Ita aton nga palatuntunan. Sa kinangdan, manging kaibahan sa rodeka nga pagpagayag si Katodo Reynalda Banjola. Taga ililiba kita Banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Pag-aibay kita siyempre tatuan niya mga todo reporters. Agad ka standby naman banwasan dako nga tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Maga check kita mga todo na ito pila kabaga balita direkta sa ato niya mga municipal police station. Mga insidente banwa agad kayo nabo sa bugos na ato niya probinsya Katakan. Ako nagataliwan ko nga mga enoras na ginrespondian. Ita ato niya tagsa-tagsa kabaga municipal police station. Okay, kami una ka na banwa nga mga magagkuhan niya insidente ginaguntad banwa sa bugos na ton niya probinsya Katakan. Insigida ron niya gabasyada itaton niya mga todo reporters sa kabugusan ko ato nga pag ililiba macro edition itaton ang pag pangalagad.
1: May balita, may aksyon, tututu, aksyon.
0: Ako ka naman mga todo, pilaman ka mga balita direkta sa ato niya municipio kay Tabanwa Itakalibo.
1: Aksyon, tututu, aksyon.
2: Yeah!
0: Pila sa mga

0: Ilaman wa sa mga balita nga itong kapagataw at lingwa pagkataon sa itong pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Yes, sa itong kapagpangalagad baka todo makaroon ka nga udrad law ita martas. Aron tayo ka nga basugot ka nga siguridad banwa sa pila ka mga eskwelahan. Yes, aton sa banwa ka ita kalibo mga todo ginaduso. A ita aton nga sanggo ni ang panlalawigan. Aray ka mga todo nga tikang matapos nung tayo ka nga insidente. Sa damban naton banwa na tabo sa may area kaya Tacloban City. Daw ko nagataliwan ko nga adlaw nga ginakaimbulbaran. Itry ka nga mga estudyante. Mga CICL banwa nga nga pamarilto sa suod. Itry ka nga eskwilahan. At iya sa aton nga probinsya Katakan mga katodo. Mga ginaduso magkaroon ko aton ka nga sanggoy ang panalawigan. Aron masugot ka nga siguridad. Nga iga patigayon it aton nga tagsa-tagsa ka mga eskwilahan. Iya sa bilog naton nga probinsya Katakan. Agod nga maaboid banwa malikawan nga manabumano dahil kaya insidente na sa pila ka mga eskwilahan iya sa aton nga probinsya ita Aklan.
1: Pagana sa pananghalilan todo aksyon
0: samtang sa piya kamahin dong kalibo PNP substation ginahamtang sa barangay Puo ka GT Port may una na karabanwa nga nagka-duty na ton nga PNP personnel kabii ka rin makatodo kasunod ra it natabuman nga insidente ita pagpamaril nga naguntad ko nagtaliwan nga gabii una karon sa may area ita Puo ka GT Port daya ka rin banwaro ginambay ita pila na ton kabibanghod gaman na pwede manggaliman na maobra pero aman man nga tagwapat insidente gana tabo ay wa man lagi banwa no kay mabaho abi rumbulig mga katodo nga may una kita mismo no nga naka standby may naka duty banwa particular sa Rodec nga substation banwa nga ginagastosan ita milyon mga katodo nga pondo tapos wa kra ita naka duty karaga pulis daw kay bago jadi banwa nga kuwang man no human power tatong karaga kalibo PNP abis kara banwa kahapon sa pagpabutyag ita aton nga hepe ko nga kalibo municipal police station pinagi kara banwa sa kay police lieutenant colonel Jirica Vargas. Aga kabay banwa nga rong request nga to ni kalibo mayor Juris Bautista Sucro mga katodo nung additional nga PNP personnel para sa aton sa banwa kat kalibo kay anak ka naging pabutyag aga ada ka banwa nga uman ipalo up ang yun sa bago naton nga regional director nga maitao na banwa iya sa aton nga probinsya Katakan mga katodo rong dugang nga mga kapulisan nga iga-deploy banwa iya sa aton nga banwa at kalibo para nga mapunaan banwa no rong pila ka mga area nga nagakinahangan gid makatodo itray ka naga police personnel kaparas ka na banwa itray ka naga kalibo or Puo ka GT Port ang saray ka naga matawo ka naga lugar agad tunan itatoy ka mga ibangod kapingin ko nga magsikagom rong kalibutan kapinpagid ron siyempre sa adlaw ka naga Domingo okay always nato niya ginambay banwa pag once nga mabatsagan makitaan itatoy nga mga ibangod aron presensya itatoy nga mga otoridad ay siyempre sino man abi banwa nga mga baskog parong buot aga magimo kara banwa ita mga bagay nga maka upang kara makatodo or makatao kata hindi man nami nga impresyon sa sangka lugar ako una mismo banwa dong presensya it aton nga mga kapulisan okay dahil kara banwa rugi daw man uman na to kung may una mismo nga naka standby at least no may una gagi nga tumbukon do aton nga mga igmanghod no may dagaganan nagi may adtunan no agod nga insigida banwa nga makaresponde ano man nga klase insidente nga pwede nga madabo no sa sangka lugar kapingit una sa bahin kong kalibo international o kalibo GT Port o kalibo Puo ka GT Port na makatodo kasunod itunay karaga insidente so kabi ibanwa no although nga mauanon dato karaga panyempo that's why gaming ko gamay dong bulyom itaton karaga mga bisita aton nga magigmango garag adto banwa sa bahin kong Puo ka GT Port at the same time mga todo nakita na ton dong presensya at aton nga mga otoridad nga una na karabanwa na ka-duty sa rekaraga kalibo PNP substation nga ginpahamtang sa bahing kung Puo ka GT Port
1: Aksyon! Aksyon!
0: Samtang sa piya kamahin doon karaga suspect banwa gagin aresto kaina sa gin patigayin karaga drug by bust operation ni taton nga Altabas PNP gina pabutsag karama katodo nga kapin sambungan nga gin paidawom sa monitoring itaton nga Altabas sa PNP daya karaga banwa rugi pabutsag katon ni Police Lieutenant Abilardo Palma arong OIC itaton nga Altabas Municipal Police Station akong sa sin banwa gina pabutsag garong supply ita illegal nga droga sa gihapon nagahalin sa probinsya Ita Capiz.

0: sa pagpadumdum ka todo sa pinanantuan ka maigmahon. Araw dahil kinagabaga individual nga padayon pa sa gihapon ang nag-engage sa illegal nga mga aktividades. At kapares karabanwa ita rodaya ka illegal nga droga. Ang kabay sa gihapon banwa nga mag-serve nga mensahe. Araw dahil kinagabaga makatodo ang aktibo nantuan nga mga otoridad sa pagpatuman o no, implementar ang makatodo sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Kaya ulihi ka na banwarong paghinuso makatodo no pagwas ka una na kita hidakpan ay naaton ka nagabaga otoridad sa kanaton marilisar do aton naging obra na kita nakakatao ka na banot perwisyo sa aton na komunidad kapingid no sa mga posible mabiktima makatodo itry ka na nga halit ka na nga illegal nga droga. So ginapabutsag kay na banwa nga agos nagaabot sa 6,000 pesos plus araw na ka na nga total market value kung ka na nga illegal ka na nga droga na kompi iskar ita ato nga magkapulisan sa ginpatagay karabanwa nga bypass operation ita ato nga altabas sa PNP sa piya kamahin makaroban ka lang hapon mga katodo nakataga na rong iga patagayon nga legislative inquiry ay taaton nga sangguri ang panalawigan kung anton nga probinsya Katakyan natoy banwa sa problema Itibakaw College of Science and Technology ang ginaputos makaroon ita kontrobersiya mga katodo that's why no sa bilog sa tikang itaton nga sangguri ang panalawigan nagligad no gaging patagayon karaga sesyon itaton nga SP Aklan pinagi sa sangka privilege speech ni board member Mark Biga Kimpo magkatodo nga magapatawag magapatigayon ay try ka nga legislative inquiry magkatodo may kantanan sa estado itry ka nga Libakaw College of Science and Technology una karon sa banwa karata Libakaw agod no nga maklaruhan nanugid ka nga magkatodo arong matudod ka nga estado ang saramba na ton ginaputos makaroon ita kontrobersiya aron nasambit ka nga eskwelahan na kay sanding ka nga banwa sa ginpabutsag sa official statement italkaldi tabanwa karita Libakaw ang anak na makatodo ginpapagawa pinagi sa anak nga social media account agamana uwa manat ka matuuran aron pila ka mga impormasyon nga nagagapta sa social media pati sa mainstream media makatodo saray ka nga pila ka mga impormasyon nga nagagapta ay hindi man aton banwa mayor mabasuro aton nga mga pumuyo especially yung mga Libakaw nun ang magmuon-muon ka na banwa itry ka nga pila ka mga pagduda no kay siyempre una best no wa man nagapagawa yagi ka to official statement wa nagapatao ka sa pagpahayag dong tagdumagahan ay try ka nga eskwilahan that's why yung mga katodoro anton ka nga mga kaigmahuran especially yung mga Libakaw nun yung mga ginikanan mga estudyante na apiktuhan makatodo sa ronday ka nga problema ay nagmuon-muon yun lang ron kay wa man sa dakaraban wat direkta nga sabat nga nabatian makatodo sa tagdumagahan eskwelahan kama naman sa anton nga pila ka mga local official sa banwa Libakaw may ganin nagligad ka nagadlaw nagpagawa katada ka official statement no, si Libakaw Mayor Tim Brian na Chudusio may kantanan banwa sa rekraga estado ako nasambit ka raga eskwelahan so magkaroon ka raga hapon no, mga katodo na katagana arong schedule no itry ka nga legislative inquiry ako aton karon nga sangguri ang panalawigan ang natuhoy banwa sa presente ka nga sitwasyon problema estado kong Libakaw College of Science and Technology mga kaabyanan Saraya mga katodo aro pila ka mga balita ang ato nga pagkatawat ligwa pagkatataron sa ato nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon agaro day ka lang gid no akakasod aton nga impormasyon balita mga katodo nga may una ka lang robbery incident panibago nga insidente ka lang mga katodo nga ginransak arong sang ka-establisemento komersyal una karon sa banwa itaibay no kay ginapabatsa ga banwa base sa kuwa itry ka nga CCTV aga baga tungang gabi or aga-aga na kagina makatodo ginsuod no ronde ka nga establisemento komersyal meron na i-report banwa sa ato nga ibahay pinpi try ka nga supervisor kaina na makatodo ita mga 10:30 kara itagahon matapos nga matukiban banwa nga ronde ka nga establisemento agin ransak itwa makilaga karaga suspect ang makaroon padayon parong ginahimo ang follow-up investigation itaton nga ibahay PNP.
1: Pagana sa panghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Sa gihapon mga katodo, padayon ka mo sa pagpadagat inyo kag mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalag at magkaroon ka nga hapon. Kaya ito gito nga pagkataw at ligwan no, sa kabilugan ka ito nga pag-ililiba. Tawa na, pakilike, aga pakishare do aton ka pagpangalagan. At the same time, pakipalo do amon na Facebook page mga katodo. Agad nga mas mabo na ito, no, nga mga igmangod do makapamati. Maka-update sa pila ka mga balita, no, kapingin sa mga balita lokal. Na aton nga pagkataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Mga imbukada iba nga minsahe nga gimpadaga sa to gagapagpagayag makaron kra nga hapon. Lagi nga hapon na may gapagpamati no kay si Roger Lozaro nagales. Awa gid naga katakan sa pagmonitor sa to kra gapagpagalagad. No sa pila kra news and public affairs program ita Radyo Todo. Yeah. Always gid no nagapadaga ko ana karon nga minsahe ama ka todo sa aton nga pagpagayag no sa kada utro adlaw. So may nga pagpamati kay si Roger Lozaro nagales. Yeah. May mga hapon, aga may pagpamati, no? Kay Madam Sis sa Hontiliano. Hontiliano, gin ma'am, na imong apelido. Na lipat ako ta kumplito ni imong pangagan. Pakisend ka kon kay sahil ko nagpamati ka makaron. No? Kay Sis Hontiliano Lichon sa Barangay Nyobuswang. Gusto nyo mag-order ito lichon? Uso yarong pesto ni Ma'am Sis sa Hontiliano. Wala karon sa may barangay inyo, Buswang, ya sa Banwa kara ita kalibo. Bao may libre gito na rang pag-tasting. Pag-summit kung maunuman dong lasa, italit siya ni Ma'am Sis sa Hontiliano. Wala karon sa may barangay inyo, Buswang. No, sagamat gisa pagtuto ka sa ato kagapag ililiba. Abi ni Madam, nalipat ako ka na. Ang panagakon, nadumduman mo pa ako, Nald. Ay, siyempre, ikaw pa, hilipatan. Kay ikaw dati, ro akong karanga katsikahan. Di ba? Sagid mo gidron daw. May giga pagpamatiag, may giga hapon sa atong mga kapino na no, sa may barangay New Buswang no, sa Banwa kara ita kalibo. Yeah. Manami gid mamatuod ra madam mag piknik ita litson. Tapin pa kun ro ana karon nga panet. Bao kanamiton. Kabay nga itaplikan kita iya. O naman kay Mama Elsie Tambong, happy viewing. Kay Sir Solomon Antonio, no, nagapamati man makaroon ng Udto Adlaw. Uda sa syudad, no, Ita Rojas. Kay no, Roger Delgado Makabales sa may barangay San Ramon sa Banot Malinaw. Good afternoon. Kay Ginny Gallardo, happy viewing. No, nagapamati man sa ito nga pag-ililiba sa Kabugaw. Sa Banwa kara itabatan ba sa akon nga mga kasi manwa una no sa akon nga mga igbata daw madya may igbata kagin man na sa batan. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Kay gahon makaroon sa pong sa Germany. No, sa ato niya mga Canon OFW sa kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Lina o Angelina Tabuena. Uh-huh. No, nga nagabakasyon makaroon iya sa probinsya Takan una sa Banwa Karatan, Noman siya. Naman kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand. Kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong, happy viewing. Kay Sir Christopher Zoler Yatar no, sa Los Angeles, California. No, maiging nga hapon at may kapagpamati, no, mga katodo. Always good, no, nag-monitor sa aton niya pagpangalagad. Kay Sir Sandy Lumugdang sa may Katipunan, Burwanga, may mga Utradlaw. Oy, kay Migo Jopre Riboste si Gregorio, maiging nga pagpamati. No, nag-monitor makaroon una sa may area kata Uyotorong. Bao, wako ita bisiklita, karagadaga, mahapit kung tako ka na, hindi na, bago mag-uli. No, kay Nahidlaw, kita anak ko nga prito, karoon nga manong. Magaling wakot bisiklita. Karoon sa pilang adlaw, ha, maaabo pa man nga mga inadlaw. O naman na sa itong mga negosyante sa Uyotorong, no, kay nung Woody Nabara, nagpamati man makaroon. Kay nung Ilin Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant. No, sa ito niya mga customer una, no, nag-uwi labas, maidaging nga pagpamati. O naman kay nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguan. Kay si Richard Gino Ambito, rong guwapo nga principal at Arcangel Sur sa Balete. No, sa Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. Na nagpamati, gid makaroon ka nga mga panyempo. O na kay Master Noni Nicolas, kay Ampon Toto Riontalan Puro. At kay pare ko Junel Gregorio, no, sa Gregorio Family. O na sa may Barangay Bacaw Sur sa Kalibo. Kay si Ramon Munjabaw sa Mataga Arki Motor Parts. No, nagpamati, una sa Kulasi sa probinsya kang Antique. aga sempre ron iya sa may Rockskin Motor Parts sa Banwa Cartalezo. Aga pa mati una ron nga magyad nga mekaniko ni si Ramon kay Jam Jam Andrada. No, aga sempre no sa Munja family una karon sa may Barangay Bagto. Asa Banwa Kara Italezo. Dito pinapakinggan. Kay Gagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga-barangay Lagin Banwa sa Numansya. Kay Ga Torre, happy viewing. Una ka tayo, Bro Russell Senyeres, kay Papang Sunny sa Islat Boracay. Siyempre, kay Madam Sally Senyeres sa may barangay Baybay sa Tangalan. Una man ka tayo, Pare Romel Kahilig sa Manok-Manok Proper sa Islat Boracay. Aga belated happy piyesta sa mga taga-barangay Orsito Tambisaan. Barangay Manok-Manok sa Boracay. Kay tapon gi manu pesta or makara may gi hapon na kay paring Jerome Madrazo no ganaga pamatigin sa gamat gi nagligad no tago na kita sa isla kara Itaboracay bo na sabita na to no ro anay ko nga bagong nga kara galitson daw kay pagkasayod nga sa Boracay kita bao nagdali-dali gid ginaiwanan na ro pesto anay daw kay ginatdan gid kita sa gamat gi kay paring Jerome Madrazo una kay Kapitan Raymond Quinto itasito kabanbanan may bang hapon no may gapagpamati. Kay Andrew Di Luna nga nagamonitor man no makaw ka nagamagapan yempo sa The Boss Barber Shop ora sa Kabaon ita Jaime Cardinal Sin Avenue. Good afternoon bao kay sa man kay Ma'am Chili Timpurasa nagauilabas kid makaroon ka nagamagapan yempo kay Ma'am Ramuna Harkyo may giga pagpamati nagapamati man makaroon ka nagamagapang orazon iya sa ato gagapag ililibas sa anton nga pagapangalagad dito pinapakinggan servisyong toto medyo manami kahapon na paring Jerome do inyo karoon nga hataw-hata karong timing kita bi agang-agang gid kay hindi gid ko makahugat no hindi gid pwede nga magpabilin panay sa isla kara Itaboracay sa may duty abi kita kung mga kunta kara ita duty marami kunta magpabilin no sa may sitio Tambisaan sa barangay Manok-Manok no kay maabo kara nagpadampit ka to no o galing agang-agang gid ro anton nga oras no si Partro din pilayo si ani nagpanampit man auna man sa area ito may Tambisaan sa ano to Calixtro kuan nalipat ko bagong pesto una sa may Sito Tambisaan sa barangay Manok-Manok sa Boracay kay Ma'am Rusi Kawabara sa Japan happy viewing na sa gamat no, sa pagtutok sa ato gagapag pangalagad makaroon ka nga hapon sa mga taga Global Paint no sa kanday bro Yulio Garbo na sa Purok 5 sa Sela Serna siyempre sa RG Paint kanday Sir Dante aga Ma'am Ruta Garbo nagapamati gid no, sa ato kagapagpagayag bao kahapon wa kita naka adto nagpag-imbitar no, sa piyesta kahapon sa ilang-ilang no barangay Andagaw no sa Kalibo no happy pamati sa ato kag mga kaapi no sa ato nga makatodog nagapamati makaro kag mga panyempo sa aton nga pagpangalagan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon aksyon.
0: May 32 minutos banwa nakataliwan sa oras ita alas 12. Oras makatodotod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Dariya sa ato nga magkatodo, sa ato nga magigmahod. Kapingin na sa baga mahilig ka na magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat siguradoon na ito yung kape nga ito nga ginainom. Ayrong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itato nga mga kagawasan. Inarekomenda ginamo rin pag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Nagya po ng saragang mabakayadong more power sa broadcast center sa second floor kong kasa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo, Aklan. Now kay mabo na ito nga magkatodo nagpahayag nagpabutsyag kung ano kay Tibo sa anda nga magagawas umpisa nga Sunday nag-inom eat more power. Nakaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power nga pamati makaron sa Marty family una sa Roas Avenue iya sa Banwa it Kalibo. Aton Banwa nga pagpanumbalik ro ato nga kagapag detalye aton nga mag-headlines nga balita. Duga nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igbahod. Balikan naton pagkatapos anay itapila kabaga reminders.
1: Todo, aksyon! Todo!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowen Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mabaskogun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Sampon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Yansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
10: Sampon Gold Coffee Mix. Naggapi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Sampon Gold Coffee Mix. Naggapi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Live amidst nature. The with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
14: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
15: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
14: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Todo aksyon! Aksyon ang halian! Todo aksyon! Todo aksyon! May balita! May aksyon! Todo aksyon! Todo aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
17: Balik sa Tagapaga, pangalaga at may 45 minutos, banwa na katariwan sa oras ita, alas 12.
16: Todo Aksyon!
17: Asagi ako na pala yung kabarga pamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
16: Todo Aksyon!
17: Hoy, happy viewing ha, kay Ma'am Rosie Isog, no, nagkaroon sa Barangay Andagaw, sa Kalibong, nagpamati, magkaroon yung mga panyempo.
16: Todo Aksyon!
17: Kay Madam Diding Ridlin Lizerio, no, nagkaroon sa Islet Boracay, no, sa Lizerio, Bindulo Compound, no, sa Barangay Balabag, nga nagapamati, aman makaroon ka nagabaga pang orason, no, happy listening.
16: Todo Aksyon!
17: Aga, siyempre, sa ato niya baga, may Ambrot Malay Municipal Police Station, Special Drug Enforcement Team, aga, nagamonitor o na, bagaroon, no, sa may sitio, Kagban, Barangay Manok-Manok, sa Isla Itburacay.
16: Todo Aksyon!
17: Aga, aksyon. Una sa Team Loyal, ita Leso PNP, no, kay Police Master Sergeant Delgado, ag Police Executive Master Sergeant mainit no aga sa bilog na team no Italeso PNP no maayad-ayad gid nga odtro adlaw
16: aksyon
17: asa to nga mga van driver nga nagamonitor mano na sa area na ita Osmeña Avenue no sa mataga GM terminal na una kaday Tourette Alayon kaday nung Janing maayad-ayad nga pagpamati syempre una kay nung boy Cyril De La Cruz arong gwapo nga dispatcher ita van abiyay Kalibo Altabas Abais Berta. Kay kaina nagpanakayon kita no kay grabe rong waswas. Ay ita mabaskog karang ugan no halin gid kabi no hasta kainat aga-aga no nagapahaom kita 3:30 ang nga maamat-amat na sikad pa adto sa Kalibo o galing awa gid nagaungkat rong ugan.
16: Aksyon.
17: Ang ganirong ending ay nag-commute kita no aga 5:50 na kita kaina. No, nakasakay.
16: Aksyon.
17: Oh, may ganito ato di sakyan na mabuot, no? Kay may discount kita, no? Sa pamasahe, no? Happy pamati, ha? Sa ato nga mga van driver una, no? Sa terminal, no? Italtabas nga van, Kalibo vice versa, no? Rung biyahe, nga nagpamati gid sa ato nga pagpangalagan. Kay Ma'am Rubilin Baraka, may mga hapon, at kay Bro Marlo Silva, no? Sa mataga barangay Tagbaya. Sa Banwa Itibahay kay Madam Maria Lizel Alarco din Dokta sa may sitio Talisay sa Barangay Aquino sa Ibahay.
16: Aksyon.
17: Kay Chief Boy Jandel Margarin Galaw may mga hapon kay Sir Hamilton Cabales sa may Barangay Jubuswang aga una kay former SB member Lunglong Di Asis na ita Banwa ita Nabas.
16: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
17: Yan ang ito mga todo sa pagataw ita Ligwa no sa pila ka mga balita. Ngayon nga pagatrataron makorong edisyon ita to nga pagpagalagad. May kantanan magkatodo no sa ginpatigay ng karagang bypass operation ita anton nga altabas sa PNP, no? Akaina kara nga agahon una sa banwa kara ita altabas. Ang nagkaresulta gani kara makatodo nga maaresto, aruday kara gasangka gagaki, no? Nga nagapagidaro na ita 51 anyos nga ginakabig street level individual, no? Nga nag-engage sa kara pagbaligya ita illegal nga droga. No, kay Sandy Kram magkatodo sa pagpabutsag ni Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. nga kapin sambungan, no, nga ginpaidagom sa surveillance monitoring. Roday karang nga suspect magkatodo hasta nga ginkasa roday karang nga bypass operation. No, kaina karang nga agahon dapat yan imana aga-aga pa kina madumduong pa dapat. No, o galing wamanat ungkatrong pagwaswas kara ita mabaskog karagaugan. No, that's why ngamin ko naadlawan ka ina mga katodo.
16: Aksyon!
17: Nga ba si mana, nag-expectar mana, roday karaga subject kay kagapit pa lang mana kami iya, magapit pa lang mana iya sa istasyon ita Altabas sa PNP. That's why nga makambay kita nga grabe matbaskog, no, rumbuot mga katodo itray karaga subject. Sana karaga bypass operation, nga apisar, magapit yamang sa istasyon ita Altabas PNP, pero sa Gapon, no, naga-engage Gapon sa pagpaligya, itry karaga illegal karaga droga, aro na sambit karaga suspitsado mga kaagyanan.
16: Aksyon!
17: So ginaristay mo rin makatodo matapos nga mabakan itasang ka-plastic sa Jay, ita suspected siya mo, kabaylo ita 1,200 pesos, nga may bust money, no, naging gamit, itry karaga police sa push your buyer, mga katodo, nga nag-transaction against asal sambit ka nga suspect, mga kaagyanan.
16: Na
17: no, dapat ka rin mga katodo, no, nag-serving mensahe sa iba pa na ton, nga magigmangod una. Na no, nga padayon sa Gapon, nga nag-engage sa paggamit at pagbaligya kat illegal ka nga droga. Aro dahil ka rin mga katodo, nga maidid nga kampanyat aton nga mga otoridad. Now, kay kun aton kay nga tanawon makatodo umpisa nga nag-akto nga officer in charge kong Altabas PNP. Now si Police Lieutenant Abelardo Palma hagus sunod-sunod duray kay nga operation nga ginpatigayon itaton nga mga otoridad.
16: Todo action.
17: Partner as kaso ana may nagapanawagan nga pangayo sigut bulig ron.
16: Todo action.
17: No?
16: Action.
17: Sunod kay makatodo nga insidente or dekay nga operation nga ginpatigayon kaina, no, patapos nga na materialize ro dai karang operation na ginaresto ro dai karang suspect. Actually may una pa karabanwa nga pagdugumugan, no, kay Mingko nag-attempt nga maga gabot ita siyaw aro dai karang suspect madaswa nga ni nga may nga ni makon nga insigida, no, nga natukiban ita aton kag mga kapulisan rung back up gagi baga, no, nga membro aton karang Altabas PNP nakabuling. Mga katodo, may kantanan sa runday ka nga operation. Ay kita, nagkakangawa kita, Permi Banwa, no, bisan nga ni man nga hagus aware man dong kadagayaan nga rong kampanya kontra sa illegal ka nga droga. Uwagid, no, nagkataka. Uwagid, nagkungkat ranton ka nga mga kapulisan. Pero, kabas ko grumbuot. No, nagligad ka nga adlaw, may manestorya kita nga apila karaga chief of police, no, sa aton nga mga municipal police station kaya na sambilog man, ha, no, sa ginapamantaw tanga rason nga haman ang apisar nga maididro kampanya at aton nga mga otoridad pag-abot sa kampanya kontra sa illegal nga droga, pero maabo gihapon dong mabaskog karaga buot nga mag-engage sa makaroday karaga opisyo kay bangod gani magkatudo sa programa man at aton karaga gobyerno, no, nga ginatao, no, nga para nga matao ang matsansa. Aruday ka nga pila na ton kabahigmangod kay hindi man tanan na huwag nag-engage di ka na magkatodo is makabig na ton nga kung baga problema na gid, no? Rung iba di ka na biktima man ita circumstansya.
16: Aksyon!
17: So that's why ganing may una ka na banwa nga programa tawa chansa na maka-avail ikaw ita pre-bargaining agreement na magkatodo nga gina tao ita to nga gobyerno o galing abe baliskad, no, sa bahilong nga pag-uho na ito, dagagan ko aton ka nga pagpagabuhi, alikawan na ito, doon pag-engage sa paggamit at pagbaligya at illegal ka droga, pero kaabuan nga mga senaryo banwa, right after nga makagawa, kinabalikan man sa Gyapon dong makarundaya karaga mga aktibidad.
16: Todo aksyon.
17: No, habagit aton yung ibang mga kapulisan ngamin ko mas naglala panganira yun, no, kay nakabuo man na ita pila ka mga connection contact na makatodo rundaya karaga pila ka mga drug suspect naging aristo sa aton ang mga otoridad sa pamagin patigayon ng mga operation.
16: Aksyon.
17: Aksyon. Ah, ruko amat na ro mga operation. Ro ato niya baga otoridad nga nagapatigayon ni Trekka na baga police operation. Kung amat, na, nakakabaton para ito mga watsayod ng mga komento. Sayod naman sa social media, una karon tanan mga katodo, no, tanan di karon ng mga warriors na gagawa. Ang nga ginapakagain do aton kag mga authority ba na inosente ta man aron planted man aron dai kag operation
16: todo aksyon
17: daw gawa kita da kasayod ba ka todo nga rag operation aton nga mga authority tag agi ron no sa may need man nga proseso hindi man dung basta-basta gang may mga test by karon nga ginapatigayon pagwan si may una karon nga chu-chu kanda awa man nga giron sigida nga dakpon ka no kay may mga validation don mga katodo ginaobrahan don ita report. Aron pila ka mga impormasyon nga ginapaabot man itaton nga mga otoridad. Now, permi naton banwa nga ginambay nga pag once ikaw wa ka gibiting naga-engage sa makarunday kag aktibidad, so wa dapat nga kabagakan. Now, makatodo pero pag once ikaw imbulbado gid man ag apan sa validation aton nga mga otoridad, positibo ron pila ka mga information. Now, makatodo ina dayon karon do mga test by nga ginapatigayon. Kita aton nga mga kapulisan.
16: May balita, may aksyon.
17: No, kabay no nga kalunday ka nagabay, di ka nagakampanya at aton nga mga kapulisan. No, magaserbi nga mensahe sa iba pa una. No, kay every time nga may mga police operation, may mga bypass operation, do aton nga mga otoridad. No, nagapanawagan gid karon permiro aton nga mga kapulisan, no nga aywanan na ro makarunday ka nga opisyo. Ha, magdivert ka mo ina sa pwede ninyo nga pangabuy na ano na, bukon ita aro pag-engage sa rekaraga illegal karaga droga.
16: Todo,
17: no, kay wa kagin man kato dito pag-asinso di karakay. Ultimo nga ni nga pangbakay mo na imo karaga bugas. Ah, ultimo nga pagkaon para sa imo kaga pamilya. No, mga katodo, hay imo pa ang nga ibakay itray karaga illegal karaga droga.
16: Aksyon.
17: Aksyon. No, dahil man karasang bilog, no, kung amat niya ginatunaan ita pagbugag ita mga mag-asawa. No, kay siyempre, hindi na makontrol ka na rong abisyo.
16: Aksyon.
17: No, umaan na ka na banwa, itagin na pakaon sa pamilya kay iba ka lang ka na ita illegal ka na droga. No, hindi na makontrol. No, rana ko nga kagalingon, kapin pa kung bangag na no, sa illegal nga droga.
16: Aksyon.
17: So, ipapatid na itong pagpahayag ni Police Lieutenant Abelardo Palma, rong OIC, tatong nga Altabas PNP, may kantanan, saging patigayon nga operation kainang agahon, una sa Banwa It Altabas.
18: Good morning sa inyo mga media friends naton, ay sa buong diri. Good morning sa inyo, good morning man sa inyo mga viewers, kag listeners sa inyo mga taksa-taksa ka program. Siyan, may nga background sa ginagasta kayo ng bypass operation. Kumusta na yung subject? Ano na siya, sir?
19: Yes, sir. May nagpatigay ka, galing ka kita kagina sa isa successful anti-drug operation which resulted to the arrest of the suspect alias Jimbo, 51 years old, married ag residente man sa poblasyon at Altabasaklan. During sa aton nga operation, ang aton nga police force survivor nakatigayon nga makabakal sa iya sa isa ka hit cell transparent plastic sachet containing suspected Cebu in exchange of 1,200 bypass money.
17: Anong background siya sa gwani?
19: Abali, state level individual siya. More or less 1 month ni naton siya nga binamonitor. Na confirmed naton nga really nag-engage siya. That is why hindi kasa naton ang siya ka nag-bypass
20: operation. Ano ang routine ka na, sir, kada adlaw?
19: Ang routine niya, gagawa siya. Sometimes nag-ato sa tindahan. Balik man.
20: Anong trabaho
19: sometimes
20: ka na, sir?
19: Nag-ato sa eskwilahan. God bless you.
20: Mm-mm. Okay.
0: Nabaybas siya dati, sir? Wala? Or ano man?
19: Based sa among record, direct, wala. Wala siya. Previous record, direct, mm-hmm. as far as Altabas MPS is concerned. According sa iya kagina, may ara siya previous record, direct sa Altabas. But, way back, hindi ko lang matutuwa kung anong year, according sa iya, but na-reglo niya naman ang case na prisoman daw siya.
0: Mm-hmm. Pero hindi sa drugs?
19: Hindi sa drugs.
0: Mm-hmm.
20: So, kamusta yung mga kainas na tagina-aresto niyo mo, sir?
19: Abali, may ara grappling, may ara resistance sa part niya that amo na gani nga nag-result sa na parang na-deform ang aton nga bypass money, isa na aton ka bypass money na something na-deform tungod sa iyang pag-resist. Ag, maayo lang kay tungod man sa bulig sa aton backup. Natigayon nga masabdyo siya kay about na siya nga magkuha sa knife diri sa nga ginakiri naman diri sa iyang packet.
20: Mm-hmm.
19: Thankful man nga nasabdyo siya dayon kag wala na siya makuha ang knife. Kag amo to ang according sa akon nga kusurvivor amo to ang iyang gin sa parang nga mauna lock ang kamot kay about to draw na siya sa knife niya.
20: Mm-hmm.
0: So, buti lang, sir, maybe base kung nakahalata siya earlier?
19: Tungod sa pag... Dito sa pag-rappling na... Dito kag nakita sa nga ito ni Pulisyor Bayer nga may kutsilyo siya sa likod ng part. So, din sa part, eh, about to draw na siya tanong sa niya na ano, kutsilyo. So, nangyayari lang, nangyayari.
0: Mm. Ang area sa operation niyo, sir, ano, within Altabas lang?
19: Ay, sir, within Altabas. Actually, dire sa may poblasyon. Mm.
0: Ang mga parokya niya, sir, usually, mga taga-diri lang yun. Okay.
21: Naka-mention na yan siya, sir, na ano, kung diin siya nagkakuha?
19: According sa iya, Kapis.
20: Mm.
19: According sa iya, Kapis.
21: Mm-hmm. No, naka-mention mo siya, sir, kaina, no, sa... interview nga nagagamit siya, no? If ever nga ma-drug test mo makarang adlaw, kag if ever man niya mag-positive, ano nga particular nga
19: iwa sa siya? Idugang na doon na particular section sa kumapositive siya sa drug test, idugang na doon na sa iya ng kaso, hindi pa sa iya.
0: Oh, sir, magluwas sa isa ka plastic siya sa isa, in exchange sa 1,200 pesos na bypass money, may ara pa kita dugang nga nakuha sa posisyon niya?
19: Ay, sir, during sa body search, nakarecover kita sa isa pagit ka plastic siya siya, kung suspected siya buo, sa posisyon.
0: Sa posisyon.
20: May
0: parang may sa duta nga nakita. Ano ginhaboy niya?
19: Tungod sa grappling.
0: Ah, okay. Nahulog.
19: Mm-hmm. Dire mismo sa iya. Dire sa iya. Sikihan. Na control sa mm-hmm. sa tiil niya. Mm-hmm. Sa dire sa tiil niya, sir.
20: Okay. Right. May information, sir, naka-inom imo na? Hilong?
19: According sa iya, aminado siya na naka-inom siya gabi daw.
20: Mm-hmm.
19: Tamo siguro, sir. Ano
20: naman
19: ang equation
0: para
19: siya sa
0: Ibaya.
20: Okay.
0: Oh, sir, subong kay halos umpisa ka pagpungko mo bilang OIC sa Altabas PNP, halos sunod-sunod ang aton nga operation nga ginapatigayon pag-abot sa illegal na droga. Subong, sir, kamusta ang aton nga monitoring sang illegal tag sa banwa sa Altabas?
19: So far, na very minimal.
0: Mm.
19: Ang mga nanon na naton before nga sa atong list
0: mm-hmm.
19: na subject for operation actually wala na di sa area.
0: Nagkwa na?
19: Oo. Nag-lailo.
21: By the way, sir, ano ang treatment na ito sa na-recover nga bladed weapon sa iya? Lugang to o ano man?
19: Ilang taon na ito, i-consult na ito sa prosecutor's office. Sa iya being acquisition, according sa akong nga pusher buyer, on the act na siya kapag uha sa bladed isang knife sa diri niya. So, istudyuhan natin kung ano nga particular na kaso. Ang madugang natin.
0: Mga more or less, sir, pila ang kwan, prevailing price ng tanan nga na-recover natin initially?
19: More or less, sir, 1 gram.
1: More or less 1 gram.
19: More or less 6,000 pesos.
1: 6,800. Okay, good. May message kita sa mga gusto ipaabot sa mga nagatanaw and even sa mga nag-surrender na before kag sa mga wala pag nag-surrender siya. Nagkapadayon pa.
19: Thank you, good, sa time na din hatag niyo sa akin. Ang gusto ko lang ipaabot sa mga Altabas noon kag sa iban man na nag-pamati o nag-subaybay sa inyong mga program, especially dito sa Altabas, na ang inyong Altabas Municipal Police Station wala agad nag-kakapoy sa kampanya against illegal drugs. Kag despite sa aton nga aggressive nga kampanya against illegal drugs, indeed may harap pagiging nag-engage. But rest assured na tingwaan din nato ina nga mapapas ng mga activities, ng mga illegal activities. Kag sa mga may plano pa na mag-engage sa sinyang illegal activity, nag-a-appeal ako kung pwede, hindi na mag-engage, mag-shift na lang sa ibang nga legal na pamaagi na buluhat ko.
2: Magana sa pananghalian, todo aksyon, aksyon, balita, may aksyon, aksyon, aksyon, awat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
17: Sundo yung magkatodo, noro nga pagpahayag ni Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., noro nga OIC, Ita Anton nga Altabas sa PNP. So minimal, no? Kumbaga, what problema, no? Kung illegal drugs doon paghahambagan kay hindi manggid makaroon, no? Kalala, although nga may una, no? Every month may mga police operation. Nga ginapatigay yun doon, Anton, kaga magkapulisan. Kaya siyempre, pag once nga may una, karabag katodo, kumbaga, reports, no? Ginababaton, upon validation, hay kumpirmado. Hay ginakanda-kanda yun doon, ita police operation, it aton yung mga otoridad. Bukod niya mang itaton karaga Altabas PNP, no? Or bisan sin karaga banwa magkatudo. No, kay Ruana karon nga transaksyon, no? Kung nasambi karaga suspects, is una karon sa poblasyon Altabas. No, mga katudo, base sa pagkumpirmar itaton niya Altabas PNP. Agong supply kung illegal karaga droga, nagahalin, no, sa probinsya kara itak Kapis.
2: Aksyon.
17: No, hagos pagarigas makatodo, no, de kaya baga information, every time nga may ina, nga mga nagkagidakpan sa mga bypass operation, itaanton ka nga mga kapulisan, na no, mga katodo, nga rong source ita illegal nga droga, nagahalin sa probinsya kara ita Kapis. No, that's why siguro makatodo, nga based to banwa sa datos, agaging papagawa itato nga Police Regional Office 6, nagapangaywa rong probinsya kat Kapis sa may maabo do gabaga operation apag abot sa ray karaga illegal karaga droga.
2: Aksyon.
17: Now dai kara makatodo rong pila kabaga impormasyon. Daw makatodo nga sa padayon sa Gyapon nga nagaimbolbar no sa pagduso nga ita illegal nga droga nga indi tanan nga oras no gidaswerte. Indi habang buhay hindi masayurat aton ng mga otoridad. Pero inyo ko nga pagka-imbulbar, that's why ngayon habang may tiyempo pa, habang mas timprano pa, bago na ton, dong dagagan, no, ito aton nga pagpagabuhi, likawan na ton, rung pag-engage sa paggamit, ag pagbaligya, it illegal nga droga.
2: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
17: May 8 minutos man wa nakatariwan sa oras, ita ala una. No, sa Gapon magkatodo, oras, hatod kinyo, it's San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Sa aton banwa nga pagpanumbalik, rundugang pagabalita reports ni Katodong Rolly Boy Herrera. Balikan na ton pagkatapos panay dugang nga mga pahanumdom.
2: Todo, aksyon!
22: Aksyon! Ika
4: Bawat San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
22: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom,

0: gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
3: Okay.
4: Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na

0: Longer life.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga. Kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: pertengahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: So, si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam.

0: para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Sa pananghalian. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Balik sa itong kapag-apangalagad. May 19 minutos banwa nakataliwan sa oras sita alauna.
1: Aksyon.
2: Oy, happy viewing sa man ha kay nung Woody Navarra no, sa area Katuyuturong sa tumanigo Shanti una. Maay dagig karaga hapon aga may gigapagpamati no, likewise man kay Ma'am Angelina Tabuena no sa Banwata no man siya no kay bakasyon halin sa Las Vegas ni Bada.
1: Aksyon.
2: No, happy viewing ha aga sa bilog ka pamilya no ni Ma'am Angelina Tabuena una sa Banwa it no man siya no garaga po pamati gid sa aton nga pag ililiba kay Ma'am Rosie Isog sa Barangay Andagao may mga hapon. Aga may gid nga ultra adlaw. Check tare banwarong din niya ni Katodong Rodi Boy Herrera.
1: Radyo Todo live report.
2: Live sa munisipyo kay Tabanwa ita kalibo sa baga balita alin no sa aton nga munisipyo kalibo sa line number 1 Katodong Rodi. Standby pasok.
3: Yes, Katodong Rinaldo sa umpisa da it programa it distribution it bugas no para sa aton nga mga solo parents, the

0: usually ang mga job or their employers. Ngayon nag-reagodo mo na nga hotong ko dahil nga since mismo rong ato nga vice governor po ating nga provincia at lang aga ginapangulangan ko ato nga municipal mayor at lang at kalimong ni Mayor Joris Bautista Sucro at the same time in behalf ni governor congressman Jess Marquez na represent amo si Mr. Kahilig, no? Nanay Kahilig, no? Amo rin nag-deliver para karangang mensahe.
1: Makahilig.
0: Sa ating, makahilig, no? Nga, kung ating karangang mga beneficiary, ito na yung napong kilo nga bugas, no? Sa magkantabayan, pag-arong distribution, hasta siguro ba sa mga ng alas 4 o alas 5, o dahil maabo, sa dami ka itong rinag, no? So, rin yun yung ating na-observahan kaina, while rin ating mga SWM at kaina ay nagbumataraw ko ang huway nga food daron nga tawag nga karton nga nakatudong nga Rinald, no? Aron sa MSWD natin o DSWD yas sa LGU Kalibo. Now, magkaroon iyat at kita nag-live report sa ating karanga covered court at barangay back house store, no? Kung siya yung amurerong win nyo, sabi yung ikbatigayon, wrong consultation and meeting with this particular waste to energy project yang pyrolysis machine, no? Nga iga bagabakul ko ating local government affiliated ng Lat Kalibo para sa atong nga dumping site, no? Aga susunod yung 30-minute schedule but in-atrasa na ito 2 o'clock in the afternoon. So nasambit nga consulting meeting with the presence of backhouser nga mga pamuyo nga invited aga malapit, no? Nga sa atong nga basurahan na amura lang mga apektado gid, no? So may mga invited man nga taga Solid West Management Services Division ko atong LGU Kalibo para nga magsamat, no? Sa mga pangutama at mga apektado katulong Rinald with this particular project kung atong nga local government unit at Banwa at Kaliburo. Ako tagami nga ginayaman kina, ginugat kita, ay dati ako nga diyan at sa musipyo, ang binyo, no? Pero, yes, gali, no? May hindi gani, ay nakapagunta na kita sa ato nga sa Office of the Mayor, nga rin binyo, yes, ala sa
1: Kaliburo. Oo, siyempre, una, may karigan po siyempre, katong rolir, mga kwan, siyempre, importante ko nito mga pumuyo man mismo ni ta Bakausor.
0: Yes, so, yun, mataro ato nga mga barangay officials, so, together with the barangay Captain Boy Aquino, and likewise haungot arong ang damay karang mga bangko na pagkapungkuhan ko mga residente ang magkapartisipal sa daya nga
1: eh diba tagso naman siya katodong roli dahil man itong controversial itong kwan pyrolysis machine
0: yes so siya naman siya oo ang mga naman ni Kapitan Boy Aquino naman pagkakaman si katodong roli kakita at ng pyrolysis machine pero manahan na ako manawa pa ng kakita ko na maandik mauno manaw cluster niya basin.
1: Oh, mas may pagkakaroon nga mag-agi sa public hearing katodong Roli, no? Agod nga sa ulihi baga, no? Wagi dita bagasugan?
0: Yes, katodong Rinald, no? Unlike sa manawag naman siya nga bibigin baka nga wagi dita ginatawag na consultation, wagi dita ginatawag na public hearing, or ini awag karan na may ginatawag na PowerPoint presentation, no, rung atong LGU para sa kasayuran ng mga department heads ang mga opisyal at manwa at same time mga pumuyo ng apektado rung malapit sa area at barangay Badyo, no? Sorry at ang mga sitwasyon sa Kalibo ay gusto sabi ni Kapitan Boy Aquino na ipaagigi sa LGU process, no? Na may acceptance sari sa atong yung mga pumuyo ng mga apektado katulong Rinald na pinaagi sa pagkaintindikan ba sa nga maghanin mismo sa mga eksperto naton halin sa atong yung taga-Solid West Maris ang taga-Menro, no? At atong nga LGU Kalibo katodong Rinald. So, do you know atong nabungo mga initially iya sa atong nga covered court, no? At taga-opisina ni Kapitan Boy Aquino kung anong yung manong nga maging resulta sa rin nga consultation with the Honorable Mayor, man, masako pa si Mayor na ito, may mga series of kasayang nga ginapatigay kay Ilan Tagahon after sa programa yun sa covered court, may kasayang nga nag-uwat ka na sa anong opisina, di nasa makaroon nga po, no? At until 1:30, kaya na kuha na kuha Oh, ang tete, may napanag-schedule, nagkapila nga para kaslon, katulong Rinald, no? Pero yun natin yung mga observation, no? Maybe, mga 2 o'clock, nasing abot na si Mayor, yes, sa covered court, no? To witness, aga magpamati sa aliman yung mga ibubunot, aga aliman yung mga simba, ano raming...
1: sentimento.
0: Sentiment, at ato yung mga... pumuyo iya sa mag-house or katodong Rinald.
1: Oh, inagapan na yun sa todong Tudubirada, katodong Rolino, iwaswas tong mga nagkaganabo sa Raikraga Public Hearing magkaroon ng hapon.
0: Okay. So, di yun na siguro katodong Rinald. So, anyway, di yun natin initially, atin natin yung mga information report. Lahat nga nag-report iya sa covered court at Barangay Mag-house or sa Banwat Kalibo, headed by Barangay Captain Boy Aquino. Ako naman si katodong Rolly Boy Herrera sa Jutudo.
2: Rancho Todo Live Report Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Magana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Palalampasin ng Rancho Todo.
1: Abugid ka, salamat na sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Standby kami nagkaroon na sa resulta na ita iga patagayon na public hearing makaroon ka naghapon na sa may Abakauzur na sa Banwa Kra Ita Akalibo. No, mga katodo, kay ito'y nagaroon igabasyada ni katodong Rolly Rong Kaungda, no? Mga katodo.
2: Todo, aksyon!
1: Sa nabi rin tayo mga minuto, mga katodo, at ito kagapaga ililiba, no? Mas nga ginapasiguro ba karon? Or ginghangyo, rong hugot, gin nga siguridad? No, sa anto nga mga eskwilahan, iya sa probinsya, Katakan, aga ginaduso, makarot, at ito'y karagasangguri ang panalawigan, no? Kay aprobado, rode karaga resolusyon, no? Ito'y karagasangguri ang panalawigan, no, gragahangyo sa anton nga Aklan Police Provincial Office ang makipag-angot mga katodo sa Department of Education aga lokal ang atag dumagahan no itag sa tag sabi nato no kamaga local government unit no kama naman at the same time administrator itay kaga baga pampubliko aga baga eskwilahan no mga katodo ayos sa aton kaga probinsya Takan para ang pabaskugon, no? Ruray kraga siguridad it mga eskwilahan sa bilog naton nga probinsya. No, kay sa idago, may try kraga resolution number 727 na no, das 2026 ang mga katodo nga ginaprobaran ko aton kraga sangguri ang panalawigan. No, nga magahangyo, nga magadugang ita, o magapatigayot, dugang ang police visibility magpatigayon ita strategic security patrols na para nga masiguro rong kagawasan it mga estudyante, mga manugturo asa tagsa naton kabaga eskwilahan sa bilog nga probinsya kara ita akyan. Na kay nagligad na makatodo no gin tatar sa gin patagayon karaga sesyon itatoy karaga sangguri ang panalabigan kuaton karaga probinsya Katakan mga katodo kasunodran no it natabo nga insidente daw sa area kaya Tatacloban City mga kaabyanan. So kay daya ka na ko na matumpilag ka mga senaryo pag once nga may una na mga insidente nang nagkanabo sa kamandayon na nag-aakto arumpila na ton ka mga ahensya nang natungdan mga kaabyanan. Agaro de ka nag-resulta man ha ita iga patigay nga legislative inquiry ako ato ka nag-sangri ang panalawigan may kantanan na sa estado kung Libakaw College of Science and Technology hinagaman, no? Mga katodo bantay at ito karagabagay manghod kay makarabaga hapon arong schedule, no? Itry karang inquiry kung anton nga sangguni ang apan

0: Ay 29 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita alauna. Ginakugabos kita banwa tempo sa tagapag ililiba sa ato niya pagpangalagad. Makaroon kay edisyon ni tato niya palatuntunan. Rong pila ka mga balita ang wala ton magabot wa ta matatar sa tagapag pagayag makaroon ka ng hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa aklan. Kuman kita nga mga ilibate ay nagangadaw sa Miyerkules edisyon ni tato nga pag ililiba. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Plasio. Hasta lang deklaro ito nga pag ililiba. Ako man din Katodo naging ka-action makaroon ka nga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Ang inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo 100%

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat tatak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio. Hit after hit. I love this station.
7: They're always on. I love
4: it. Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5. Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak Navara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata Navara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako magpamatsyag sa tabi ng gabing ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new. Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry located at Kalibu Shopping Center also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagbaba isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors.

0: Plus ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, patata na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito, Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Po,
5: so, po,
7: Thank you very much.
8: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog, takwad laod lang tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapin nga laod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat kita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masayran ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw
2: for longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
4: Sanford Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanford Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanford Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanford Plus Gold, mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: much.
7: Every morning. At saka minsan
8: pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama,
8: Maraming pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Available na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa Mindanao. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dibosyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar.
5: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan,
6: testimony at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
7: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E,
8: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
7: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Layunin
4: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy! Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po lamang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating balado doon, nahatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rise Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre ang ating 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, mga kaibigan. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, maganda nga po.
0: Yes sa po, kali. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nang Kinsan.
0: Ano pong pangalan?
1: Si Feli,
0: F-A-L-Y. Ah, si Nanay Feli. Okay, ng General Santos City sa Mindanao.
1: Nagtawa ko dyan kahapon.
0: Opo.
1: Wala man sa region dito magbili. Wala tayong makabili niyan.
0: Wala po doon sa nabanggit po nating mga butika?
1: Region lang man yun. Wala man sa region.
0: Wala sa region, Jensan. Doon po nanay sa ano? Ano po?
1: Isa lang na rojan na punta ng anak ko.
0: Doon po nanay sa ano? The Jangas Drugstore, saka sa Esrin Pharmacy.
1: Saan yan? Anong state yan?
0: Ang nakalagay lang po dito nanay sa akin, General Santos City, Esrin Pharmacy, Rojan Pharmacy, at The Jangas Drugstore.
1: The Jangas Drugstore.
0: Opo.
1: Ano pa?
0: Esrin? Ezrin. Esrin. Ezrin.
1: Esrin.
0: Hindi po nanay. Esrin. Sige po. Ezrin.
1: A-R?
0: Hindi po, nanay. Zay. Yung as in zebra. Zay. Apo, E-Z-R-E-E-N.
1: E-S-R-E-N?
0: Apo. Nanay, hindi po. Esrin. E-Z-R-E-N. R
1: po.
0: Double
1: E. Hindi mo
0: na sige po nanay, at sasabihin po natin sa ating mga deliveries yan na malagyan po uli dyan sa Rojan, sa Rojan Pharmacy, para mapuntahan po ninyo nanay. Pero pwede po kayong mag-order, pwede muna kayong mag-
1: Anak ko, sa Rojan pabili.
0: Opo. Sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihan ko po yung ating mga deliveries nang sa ganun, madalahan po dyan sa inyo.
1: O dito po, sa Kwan, sa Duya Soledad, sa Division.
0: Opo, sige po nanay, sa Jensan. Opo, sige po. Hayaan po ninyo at babanggitin ko po ito sa ating mga deliveries nang sa ganun, madalahan po dyan. Kung meron po ba dyan South Star Drug?
1: May Kwan na, Rojan lang dito na nalaman ko, Rojan.
0: Rojan lang ang meron. Sige po nanay, hayaan po ninyo at babanggitin ko po sa atin po naman mga deliveries.
1: Paano tayo makabili niyan, sir?
0: Ano po?
1: Paano tayo makakuha niyan?
0: Opo, sasabihan ko po yung ating mga deliveries nanay para madalahan po dyan sa inyo.
1: Ay, dito sa Kwan?
0: Opo, dyan po sa ano? Dyan po sa Jensan, dyan po sa Rojan, Rojan, sa Esrin, and then sa The Jangas Drugstore. Sasabihan ko po yung ating mga deliveries na dalhan po uli dyan para makabili po kayo dyan.
1: Kasi malapit man ang region dito sa amin, pero wala man sila papili.
0: Oo nga po. Kaya nga po, sasabihan po natin yung ating mga deliveries na lagyan pong muli dyan sa region.
1: Kailan?
0: Opo.
1: Kailan kaya, sir? Kailan?
0: Di ko po alam nanay, pero sabi ko nga kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo, available din po yung ating rice coffee sa South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo. Kung wala naman, Pwede muna po kayo mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Pwede sa Shopee pala, sir?
0: Pwede po sa Shopee, sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. Pwede po, nanay. Basta po tama yung produkto pong itatype po ninyo doon. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin sa paghahanap po nito, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sige, para ko lang.
0: Para hindi po kayo hindi po kayo magkamali. R-I-S-E po, nanay.
1: R-I-S-E.
0: Okay po, tama po. Yun po yung hanapin po ninyo sa pag-order po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Okay po?
1: Sir? Lazada?
0: Oo, Lazada. Ano po yan? Sa TikTok, sa Shopee? Pwede po. Online po yan. Alam po yan ang mga anak po ninyo. Online. TikTok.
1: Anak ko lang sabihan.
0: Opo, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pwede po yan, nanay.
1: Opo.
0: Pansamantala lang, nanay. Ano po? Nasabihan ko na po yung ating mga deliveries, agad naman pong gagawa ng paraan niya, nanay. So, mas madali na po sa inyo para makabili po kaagad kayo.
1: Opo, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Feli. Mag-iingat po kayo. God bless po. Tsaka balitaan niyo po ako muli kapag meron na. Kapag nakabili na kayo.
1: Opo. Maraming salamat po. God bless you, sir.
0: God bless you, Nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye.
0: Thank you very much. Ingat po kayo. Salamat. Bye-bye.

Kwento ang kalusugan pa rin. Numerong pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na po.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang tanghali po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Inday Rosas po, ng Suban, Santa Cruz, Davao del Sur.
0: Inday, okay, ng Davao del Sur.
1: Del Sur,
0: okay, yes po. Ilang taon na po si Nanay Inday?
1: 46 po.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Magtatanong lang po, Kuya Boy, kasi dito sa Santa Cruz, wala pong rice coffee daw dito sa mga butika. Kung okay, mayroon po bang available dito?
0: Diyan po sa Davao del Sur, ang mga lugar po na meron po ng ating rice coffee, diyan po sa Agdao, Davao City, Bansalan, Digos, Matanao, Magsaysay. Saan po kayo malapit diyan?
1: Sa Digos po.
0: Sa Digos, okay. Sa Digos po, Digos City, makabibili po kayo ng ating rice coffee dyan po sa Butika Shaolik Pie, Almico Drug. O, dyan po sa dalawang yan, Nanay.
1: Yes po.
0: Alam niyo po ba yun?
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Alam niyo po ba
1: yun? Yes po.
0: Alam niyo yung kung saan? Okay.
1: Opo.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nakakita na po ba kayo?
1: Hindi pa po.
0: Okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, gabayan po namin kayo para hindi kayo magkamali. Hanapin po ninyo, Nanay Inday, yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tapos, dyan po sa karton na yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog.
1: Yes.
0: Buamera po yan at meron pong sikat ng araw sa taas. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
1: Yes po.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Kuya Boy, pwede po ba ito sa ano, sa nang edad ng 19 years old?
0: Pwede, Nanay. Dalawang taong gulang. 2 years old pataas, pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Yes po.
0: Okay.
1: Maraming
0: po.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na po ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako parehong oras, Nanay. Balitaan niyo po sa akin. Halimbawa, na pagpunta po ninyo doon sa Butika Shaolik Pie at saka sa Almico Drug, wala po ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako. Okay po? Kung meron naman po kayong nabili na rice coffee, tawagan niyo rin po ako. Okay po? Kung wala, sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako parehong oras para masabi po natin sa ating mga deliveries para malagyan po muli dyan sa inyo.
1: Okay po. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, ah. Nanay, thank you very much.
1: Yes po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye-bye po.

Tawag po ngayon sa ating po naman numero 0969-226-9623 yung ating po naman numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: June po.
0: June. Okay, Tatay June, taga saan?
1: Dito po sa Calbayog, Samar.
0: Calbayog, Samar. Okay po. Okay, Tatay June, ilang taon na po kayo?
1: 53 po.
0: 53. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay June?
1: Opo.
0: Okay po. At ano naman po yung nag-udyok sa inyo, Tatay June, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Yung ano po, yung... Kasi masakit po yung paa ko sa kamamanihan ng sasakyan.
0: Ah, okay po. Driver po kayo?
1: Opo, sa kaliwa. Kaliwa po. Na pinupulikat po.
0: Pinupulikat po kayo. Opo. Tapos, paano niyo po nalaman yung ating rice coffee?
1: Eh, naririnig ko po sa radyo na maraming benefits daw po yun.
0: Mm-hmm.
1: Umiinom na rin po ako.
0: So, nagsimula na po kayong hanapin yung ating rice coffee paka nung napakinggan niyo po sa radyo?
1: Ay, marami po dito sa Calbayog.
0: Ah, okay po. Marami po dyan. Marami po kayong nabibilhan. Okay po.
1: Opo.
0: Nakakailang sa shape po kayo, Tatay, ng ating rice coffee sa maghapon?
1: Ay, dalawa po. Isa sa umaga, isa sa hapon.
0: Ah, dalawang
1: minsan
0: beses.
1: Tatlo, oh. Minsan tatlo.
0: Tama po yun. Kahit nga po dagdagan ninyo, wala naman po problema doon.
1: Opo.
0: Okay yung, lang po yun.
1: At saka yung ano ko, yung matang madaling luminaw.
0: Ah, okay po. Yung mata po ninyo.
1: Oo, dati malabo kasi ano, sa kadatrive na siguro, tsaka may edad na rin.
0: Hindi pa, 53 pa lang. Batang-bata pa, Tatay. Tatay June.
1: Kaya po, may tatanong lang po ako.
0: Go ahead po.
1: Pwede po ba yun sa, ano, sa buntis daw?
0: Pwede po, Tatay. Wala naman po problema. Herbal po yung produkto natin. Wala naman po problema doon. Tatay, okay. Tatay, nung ano, yung pong pamamanhid ng papo ninyo, kumusta na ngayon?
1: Eh, unti-unti namang, ano, hindi na gaano sumasakit.
0: Hindi na gaano sumasakit. So, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Opo, opo.
0: Hanggang ngayon po ba?
1: O, dire-diretso po.
0: Dire-diretso yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Opo. Sa bahay po ninyo, Tatay, sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee bukod po sa'yo?
1: Yung mga apo ko, pinapainom ko na rin.
0: Ay, very good po. Tama po yun. Kasi dalawang taong gulang, pataas, pwede na.
1: Opo. Mm-mm. Dahil yung isang apo ko nagkaroon ng ano sa kidney,
0: mm-mm,
1: ay narinig ko sa radyo, mm-mm, na okay daw yung rice coffee, pinainom ko na rin po.
0: Tama yun. Ilang taong po yung apo po ninyo?
1: 7.
0: Ay, pwedeng-pwede na po, Tatay. Pwedeng-pwede na po siyang uminom ng ating rice coffee. Very good po yun. At dapat
1: ay,
0: po,
1: ngayon, okay na daw. Okay na daw siya.
0: Bakit? Ano po yung nararamdaman ng apo po ninyo dati?
1: Eh, sabi ng doktor, may ano daw sa kidney.
0: Ano yun? Namumroblema siya sa pag-ihi? May masakit
1: ganun,
0: sa kanya?
1: Ganun din po. Oo.
0: Okay.
1: Ganun din po.
0: Pero nung pinaiinom niyo na po ng rice coffee, yung apo po ninyo, kumusta na?
1: Okay naman daw.
0: Okay na daw.
1: Okay na daw siya.
0: Very good po yun. Sana po patuloy-tuloy nyo lang yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha, di ba, yung kagalingan po na idudulot po nito sa atin dahil cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee sa atin po namang katawan.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Sana po maituloy-tuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay. Ano po?
1: Okay po, salamat po, Kuya Boy.
0: Ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa nainom ng ating rice coffee?
1: Ay, sa lahat ng nakikinig ngayon sa radyo, tsaka hindi pa uminom ng rice coffee, bumili na kayo. Magandang kalusugan talaga ito.
0: Maraming salamat po, Tatay June. Tatay June, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo sa pagdadrive.
1: Okay po, Kuya Boy. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay.
1: Okay po. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Si Tatay June, mga kaibigan, from Calbayog, Samar.

Tawag po mga kaibigan, 0969. Two six nine six two three yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Oh.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
1: Ha, hindi mo na ako kilala.
0: Ay, Nanay Rose.
1: Opo.
0: Ayan, Nanay Rose. Nanay Rose, kumusta?
1: Mabuti naman po. Salamat ng marami sa sabon.
0: Dumating na? Dumating, ha? Dumating na po, nabili niyo na po?
1: Oo, dumating na rin.
0: Oh, very good. Nanay, saan nga po kayo? Romblon, tama?
1: Ujungan Romblon.
0: Ujungan Romblon. Okay, si Nanay Rose na ang tagal na inintay yung ating 20 pirasong sabon. Tama po, Nanay?
1: Opo.
0: Okay. Bakit ganun po kadami? Yung, ano yun? Ipamimigay niyo po ba? Pangre-regalo?
1: Ha?
0: Pangre-regalo?
1: 10 pirasong na lang sa akin eh.
0: Ha?
1: 10 piraso na lang ngayon dito sa akin eh.
0: Oh, asa na yung 10?
1: Ay, di binili rin ng kapatid ko.
0: So ngayon nanay, ay yung 10 sabon na nasa sa iyo, ano yun, ang iba dyan, pagre-regalo po ninyo o ano, ipapadala rin po ninyo doon sa ibang bansa? Ano pong gagawin ninyo dyan?
1: Ay, simple, sabon ko.
0: Ha? Very good. Malay nyo. Malay nyo, may makarinig sa atin. Nasabihin na, Nanay Rose, pwede bang bilhin ko na yan sa'yo? Kasi dami naman niya, Nanay Rose. Pero at least, Nanay Rose, ano po? Nandyan na.
1: Maraming salamat.
0: Thank you sa pangungulit po ninyo, Nanay. Talagang pero alam nyo, Nanay, kami po ay natutuwa dahil hindi kayo bumitaw dun po sa panawagan po ninyo, kasi talagang gustong-gusto nyo talagang simulan yung paggamit po ng ating sabon. Bukod po sa pagiinom nyo ng ating rice coffee, talagang pati yung sabon talagang inantay po ninyo. How about po, Nanay? Nanay Rose, how about po yung ating 25-in-1? Dapat nakatikim na kayo noon.
1: Nakalin.
0: 25-in-1. Oh.
1: Well, hindi.
0: Oh, hindi pa po yun ninyo na natitikman yon, yung ating isang klase ng kape, yung ating 25-in-1. Oh, dapat po matikman nyo na po yon.
1: Ay, hayaan mo. Kung may pira, makabili na.
0: Tama yun. Tama yun, Nanay. Salamat, Nanay Rose. At kami po ay natutuwa din. At yung ating po naman mga deliveries, natutuwa din na dumating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon. Nanay Rose, balitaan nyo ako kapag maganda na yung naging resulta sa inyo ng paggamit po ng ating sabon. Balitaan nyo po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, sige.
1: Umorder na nga yung ano eh, di ba umorder na rin yung Gonzalo Store, umorder rin na rin ng sabon.
0: Nang sabon ulit, umorder na ulit kasi inubos yun na kasi.
1: Nagbinta na rin sila ngayon.
0: Oo, kaya nag-order ulit sila kasi inubos nyo na yung sabon. Nanay Rose, natutuwa po kami. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. God bless po, Nanay. At sana po ay lalo pa kayong lumakas. At patnubayan kayo nawa ng ating po namang may kapal. Para kumbaga humaba pa yung buhay po ninyo. At marami pa kayong matulungan at ma-inspire diyan po sa paggamit po ninyo ng ating rice coffee. Ano po, Nanay? Thank you very much, Nanay Rose. Mabuhay po kayo, Nanay Rose. Salamat po sa inyo sa pag-antay. Alam kong matagal-tagal, pero sabi ko nga, ginagawan po yan ang paraan ng ating mga deliveries. Okay po, Nanay?
1: Okay po.
0: Salamat po, Nanay. God bless po sa inyo.
1: Salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po. Si Nanay Rose ng Odjongan, Romblon. 80 plus years old din si Nanay Rose. At 20 pirasong sabon po yung kanyang binili. Nag-antay talaga si Nanay kasi gustong-gusto niya talagang masimulan yung paggamit po naman ng ating sabon. Tsagaan lang talaga mga kaibigan kasi nga napakadaling maubos nung ating po namang sabon kaya nag-antay si Nanay. 20 piraso yung kanyang hinahanap. Talagang inantay niya po talaga yun mga kaibigan. At kinulit tayo ng kinulit ni Nanay. Okay lang yun yung, di ba, yung follow-up ng follow-up sa atin. Nagtatanong, asa na Kuya Boy? Sabi ko nga, huwag po kayong mahihiya at huwag niyong iisipin na baka magalit sa akin si Kuya Boy. Hindi po, wala pong mangyayaring ganun na magagalit po kami sa inyo kapag lalo na kung hinahanap niyo yung atin po namang produkto at hindi po kayo nakakabili dyan sa inyong lugar. Okay lang po yan, kulitin niyo po ako, wala pong problema doon at kahit po yung ating mga deliveries ay ganun din po yung gusto nila. Wala pong problema sa amin yun. Ang importante po ay makarating po sa inyo yung ating po namang produkto at malaman po namin kung wala na ba, naubusan na o mayroon pa ng ating po namang produkto dyan sa inyo. Sabihin nyo lang po sa amin kasi buong Pilipinas po yung sinusuplayan natin ng ating po namang mga produkto mga kaibigan. O paano po ba yan? Wala naman tayong oras, napakabilis. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin mga kaibigan sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo, Aklan 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos, Caraga, Pilipinas. May kapindoy biminutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag ita programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banway, Kilibog, Bugos, Caraga, Provincia, Aklan. Mayad-ayad nga gabi, ikaton, tanan-tanan. Welcome sa pagpagayag ita programang Diretsahan. Adlaw kita magkaroon karang Martes, June 30, 2026.
3: Diretsahan!
1: Latod kira ka pag-agdag, pag-welcome ita, manipag kira kagab-ihon sa tod kira ka mga katudo ag kabarkada sa kanginan. Nga nakatutokon, magkaroon dada kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo. We are also live sa mga kira ka website sa www.radiotudo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay. Malaman datod kira nga pag abi-abi ag pag-welcome, ita malipayon kira nga kagab-ihon sa tod kira nga 327 nga mga kabaranggayan, 17 natin nga mga kabanuhanan, agrong kabisira kara kung banwa ita Kalibo.
3: Diretsahan!
1: Ibigin sa kanyang mga friends sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Oyotrong Satellite Market. Manaman sa itong kira ng mga kaiping, mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, ina sa probinsya Karat Antique, Iloilo, at Negros Occidental.
3: Diretsahan!
1: Naman naman ina sa probinsya Kara Ita Guimaras, at probinsya Kara Ita Capiz. Likewise sila sa probinsya Manitromblon, Masbate, Palawan, Asparas, Mindoro area. Kutubon mabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM damon kira kinyo kapag paabot. 8 minus wagon, malinong ag malipayon nga kagab-ihon katon tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Mag-inilibag kita magkaroon kira adlaw nga Martes, hasta kita ita alas 8 imidya, makalundong oras kira ita gabi. Biniming magili sa aton kira ng mga aklano na abroad, ag sa aton kira ng mga domestic helpers, ag overseas Filipino workers. Manging kaakbay ko sa technical side, broadcast engineer, Boboy Anrigi Plasio. Station manager is Emilia de la Cruz. CEO, president, at general manager, Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man. Diyo karang manging kaakbay sa kabiluganit sang oras at tunga ang pagpagayag sa kanginan. Daya si kabarkada katodong che. Hindi libre, nagapabot kinyo it malipayon kara nga gabi.
3: Diretsahan!
1: Okay, ano ang mga mainit na mga balitag isyo nga aton karang pagatungupang dan sa kabilugan it aton karang pag-iliba sa programang Diretsahan. Kaina banwa it agahon. Gin patigayon dong legislative inquiry in aid of legislation and information. Kung Committee on Education, kung sanggol ang panlalawigan it provincial akan. Headed by Honorable SP Member Mark B. Gakimpo. Angot banwa sa pag-nullify kung Commission on Higher Education, kung iskwilahan, kung Libacaw College of Science and Technology. Nga nagtuga banwa ita mabaho karang dagok ag mabaho nga problema sa mga estudyante kung nasambitan karang lokal nga kolehiyo sa banwa kara it Libacaw. Now, dong Commission on Higher Education, several times, no, nga nagpatigayon nga mag-informa sa aton karanga local chief executive kung banwa itlibakaw angot sa nagkarang compliance kung anda karabanwa nga mga requirements. bago maigrant kanda ro dahil karang institutional recognition o rundaya ba no ang ginatawag na da nga certificate of compliance. Daya ba no certificate of program compliance para nga ni banwa mangin balido ag mangin legal dong operation. Kung Libakaw College of Science and Technology. But unfortunately, after they were notified last February of this year, 2026, ginpaningwaan banwa ni Mayor Tim Brian Chudosyo nga masubmitar do mga requisitos para nga ni nga maitaon kanda rodek karang certificate of program compliance. Pero uwa ra banwa nakaabot sa Commission on Higher Education. That is why garong regional director kong Chad no, nagdesider banwa nga inolipay no, tanan nga mga kurso kung nga gin-open kung Libakaw College of Science and Technology. So after kung nullification kung pag-exister kung nasabitan nga eskwilahan dong ibang mga estudyante bagod yan nga opening of classes no, nakibot banwa ag nagkabaga ka pur dahil nga ni nga ginpasirado rayang mga kurso nga anda banwa karang gina tunan or anda karang ginindulan no. Now the problema makaron hindi banwa pagbatunon dasanda sa ibang mga eskwelahan sa akla bagod nga ni nga hindi man ma-accredit do anda ka ng mga subjects, especially if you are already second year college, third year college, or graduating students kung Libakaw College of Science and Technology, bagod nga ni nga uwa sanda banwat accreditation. Ag uwa sanda ginarekognisaha kung Commission on Higher Education. Now, ano rong nangin resulta ka ina kung ginpatigayon nga legislative inquiry sa pagpamuno kong chairman kong Committee on Education sa sanggo niyang panlalawigan at provincial akan. Makaroon niya gabi iba na sa last part ato ka ng pag-ililiba maging kaakbay ta Honorable Board Member Mark Biga Kimpo.
3: Diritsahan!
1: San ba'y man makaroon ka mo nga gabi bagod na maging kaakbay na ton is Member Jerome Iscala dong dating presidente kong Santo Niño Seminary Alumni Association. No? May kantanan daba na sa ginpatigayon niya courtesy dinner meeting with Bishop Villarreal no? Kung aton kira nga Diocese of Calibo. No? Nga ginatindihan ko mga selective ex-seminarians kong Santo Niño Seminary. No? And we are very fortunate, no? Because si Aklan Governor Joanne Miraflores and si Mayor Miguel Miraflores were also present during that courtesy meeting with Bishop Villarreal. No? Now, may kanta ng Dabanwa no? Sa pag-abuton nga Golden Jubilee Celebration kung Santo Niño Seminary. No? Bangod gintukod ng Santo Niño Seminary way back, I think, in

0: karon currently SB member kung bandwagon ita Malinaw, what iba kundi si SB member Jerome dali nga Jerome Iskala.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Kaina banwar nagpaniwa kita sa aton kira nga mga amigo nga mga kapulisan kung kalibo PNP. Agin pangutana naton banwadong kaya kira nga natabo nga shooting incident no, sa may GT Port sa may barangay Puok sa Banwat Kalibo because voluntary nga nag-surrender nung daya karang suspect gagin identify kay Yanong Reyes. So, suno sa nabuo na akong information sa aton nga mga amigo nga mga miyembro kong kalibo PNP nga disidido banwarong pamilya Gascon nga magpailit kaso kontra kay Yanong Reyes. Pero rong kaso nga ginapano pangatubang ni Yanong sa aton kanang Aklan Provincial Prosecutor's Office kaso ra nga homicide. Ang paginamba ni mong homicide, this is bailable. Okay. So, nagpangutan na kita kaina kung makapiansa banwa si Reyes. No? Mangod niya ni nga nakabuog imot certificate of indigency, once nga makabuog ikaw it certificate of indigency, malamang banwari imong piansa, mahugog gamang sa 10,000 pesos. Okay. So, kaina at around 3:30 to 4 o'clock in the afternoon, gin-verify na ton banwa. And accordingly, based sa information nga nag-gather ko sa kalibo PNP, nga si Yanong Reyes ba na pwede makagawa, makaroon ka ng adlaw o kaina itapon. No? Once nga babaton, doon na ka nga bail bond for his temporary liberty sa kaso nga homicide nga natabo. Kung nagtaliwan nga gabi sa may Barangay Puok GT Port sa Banwa Kera Ita Kalibo.
1: Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
0: Okay, now, saan ba yung magkabumakaw niya gabi eh? Because na kibot kita kaina kung balita itagahon pa. Rong pag-mobilize kong Iglesia ni Cristo kuanda ka ng mga miyembro ba no, sa Metro Manila no? Para magpatigayon itdaya ka ng protest rally bago niya ni gagin anonsyo ni Secretary Buying Rimulya na posible ba no, makasuhan si Senator Rodanti Marcolita itkaso karang plunder. May kantanan banwa sa rondaya karang anang campaign contribution. Sana karang mga benefactors ang mga donors. No? Sana karang pagdayagan banwa it senador kung nagtaliwan nga 2025. Okay. Nagaabot na banwa it 75 million pesos. Nga uwa na nabanwa gindeklara sa ana banwa karang susi. Ti normally, kung nag-sakar ikaw sa anuman niya mga elective position, ginatawaan ba nwa ikaw itdaya karang susi kung Commission on Election, angot sa imo karang expenditures ag imo karang expenses, including ba nwa, rung mga donations nga na, mga contribution nga ginatao kimo kung imong mga amigo o kung imong mga miyembro kung imong pamilya. Nga dapat dapat i-indicate mo sa imo karang susi nga ginasubmitar ni mo sa Commission on Elections. But si Senator Marcolita no, wasn't able to declare no, this amount no, sa na karang susi but he admitted this no, in his media interview that he received donation amounting to 75 million pesos banwa.
1: Diretsahan! Diretsahan!
0: So, raya nung basis, kung nagpangunta na, kamu ka barkadang che, katunog che, ham anit plunder, ay bukod man it ana it gobyerno nga kwarta.

0: tarugin gamit pribado mata oh di dong plunder dayaban warong naka ost nakapahalin kay presidenta Joseph Irap Estrada bangod ko anang involvement banwa sa raya karanga illegal gambling or sa bookies aga STL na dumduman pa ninyo banwa nga si Chabit Singson no imaurong nagtestify no ang iba pagid no? Nga si President Irap Estrada nagbaton itdaya karanga mga payula no halin sa kita banwa kung illegal operation kung STL sa bilog na Pilipinas no ti bukod man dun banwa it public funds and yet banwa no gin aos banwa gin plasteran ikaso si President Irap Estrada no nga kaso karang plunder.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Nasubuhan niya naton karakainan. Siyempre, agahon pag-immobilize na karang mga Iglesia ni Cristo, ang miyembro. Okay. And then, duandang ginsakyan ng mga bus. Una na naging bayabag sa EDSA, sa Quezon City. Una sa EDSA Shrine. Di, raton karon nga mga nagasuod, nagasugod sa trabaho, mga commuters, both government and private employees, rato nga mga ambulansa, ambulance kaina, mga sugod nga mga pasyente, wabanwa na kaya pos. Dumasubok-subok pa kara, no? Uwa pa nag-secure, it permit. Raya ka ng grupo, it INC. Daya manwarong pinakamasakit. Okay. Ti, itasin palo kung mabahori inyong numero sa Pilipinas, ang pag-abot it eleksyon ka murong inaagtunan it politika, no? Aton taban nang i-violate dong role of law. Ginarespeto't alaton ba nung ginahambay nga na ninyo nga freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly. No? Pero, no? Dapat may proseso kita ba nung ginasunod. Ag once nga nagagather kita, kaparehas sa ginobra ninyo makaroon ka ng adlaw ina sa Metro Manila, normally and basically, dapat nagabuo kita it permit no? Sa lugar nga natungdan banwa, agod maging legal banwa, do inyo karang gathering ag pagpatigayon it protest rally una kaina sa Metro Manila. Okay. Di, nag-request yun man? Ah, another request yun man kaina? Okay. So, gin-grant ko no, kung Quezon City, no, LGU, doon daya karang permit no, para hinaga nga another human nga protest rally kung INC. Now, ginapabot ko nga, daya observation. No? Kasi, while watching TV earlier, abay ko, paano nga uwa ra na-detect ang nasayran ko aton kira nga intelligence operatives ko aton kira ng PNP. Abay ko, this is a failure on the part kung intelligence operative ko aton kirang Philippine National Police nga uwa ta kamot advance information kanong INC magapatigayon it protest rally today. Okay. Di, abay ko, kabudlay ra. Ah, di paano banwa kung mga terorista ba na sumugod sa Metro Manila? Ah, uwa ta ninyo banwa hatulogi? Oh, ginpasabog ng Metro Manila tapos Ruaton takarang intelligence kung PNP, mahina taban. Di, tarawa ba ninyo? More than 10,000 people, more than 10,000 INC members who were gathered today sa Quezon City ba na una sa EDSA Shrine. Okay, di, paano pa banwara kayo na maapula makontain ko aton karang PNP ay kugang duno miro itaton karang mga kapulisan ang sakabo-abo nga miyembro ka ina. No? May diyang ruibaba na naabangan to. No? Ruibaba na halin ito sa mga Laguna, halin sa Cavite, sa iba pagid nga lugar, manugsugod pakunta sa Metro Manila. O galing naharangan it highway patrol group ang kwaton karang PNP agin usoyan ba na itpirmit? Di kung mga nakasugod pa ba naman, may mga 5,000 pagin ang 10,000 nga nakasugod. To eh, abo, you know, si PNP Chief Nartatis kira Banwa, kundi kita magsaya, ay insira imaw. I am not really sure or definite. No? Anga, kasi may amigo kita, una sa Camp Krami, nga nagasugid man katol, nga follower gid, it INC or basi INC gid, si PNP Chief Nartatis. Okay. Ti, nadumdumanin nyo banwa. No? Nga, nag-agto doong ombudsman sa PNP sa Camp Krami. No? Ay ba si pailan ikaso si Senator Rodanti Marcolita ag basi kung gumawa roan na karang warrant of arrest. Ag warrant of arrest nga na banwa. Bangod nga ni karong kaso iga-file ka na plunder, uwara banwa it bail. So, while gina-trial, gina-hearing rin imong kaso banwa, hindi ikaw makagawa banwa sa prisohan. You cannot avail your temporary liberty. Tira yung gina-problemahan itiglisya ni Kristo. Tao, nagbalibad banwa si Chief PNP Nartatis. Nga hindi imaw magdakop banwa pananglitan nga gumwa banwa gumwa rundaya karang warrant of arrest ni Senator Rodanti Marcolita.
1: Ito ang sandiga ng katotohana at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay, standby ka po, paniwaan natin makaroon ka ng gabi eh. Si ex-member Jerome Vega, no? Jerome Escala, kung banwa it Manila because imaroro dati banwa nga a presidente namon kung Santo Niño Seminary Alumni Association. Tigibas sa more details, additional details regarding banwa sa ginpatigayon kara nga courtesy dinner meeting with Bishop Villarreal kung nagtaliwan ka ng gabi una sa The Backyard. Iyam ako sa atong linya, SB member Jerome Escalasar. Good evening and welcome sa programang Diretsahan.
2: Hello, good evening kay Banse Bulano. Good evening sa inyo mga tagapagamati. Good evening, gabi igat.
0: Katudo o kabarkadang Blance. Okay. Blance, okay. Kung nagtaliwan niya gabi, no? Nag-initiate ka mo, itaya ka rin dinner, courtesy dinner with Bishop Villarreal, no? May I know the reason why nga dong Santo Niño Seminary Alumni Association hinun-anon kay Bishop Villarreal, Bulano Jerome?
2: Okay. Actually, the purpose kit karon is, of course, courtesy dinner nga itong inatawag para man makilaga ni atong bagong obispo ni Bishop Cyril Villarreal pero mga membro it bisan sa rato nga rin nga grupo makilaga nana ag mapaabot man naton do aton nga pag congratulate kana sa pagbaton kana bilang bagong obispo ag as you know Bulano, the seminary is the heart of the diocese. So part man kita, ito yung heart nga ra bilang ex-seminarian. So we welcome the new bishop to our diocese. So do yun do, pinaka-purpose. And the second is aton man nga mapaabot ka na ro aton nga suporta sa anang mga programa riya sa diocese. And eventually, raan at ang naging focus kita katon kato naging pangayo, naging ginhambay no hay kung paano kita makabulig sa ating alma mater the Santo Niño Seminary. Ranang award is it's time to kumbaga hay it's payback time.
0: Okay.
2: Dahil rato na bi nga seminaryo hay na kundar ko 1981. Mm. So we are tracking on the and so on celebrating for the 50th golden anniversary of the seminary on 2031. So that is almost 5 years from now. Aga rato na bi nga building hay bilang medyo maguang-guang yon. Mm. Nagatugo kung daton nga mga atok rito, especially rito sa building ato nga konsiin, nag-star ka man na Bulanoche. Kap ka ikaw ay pre-college ang naging sa naging philosophy seminaryan. So rato nga itong building, ay rato na bing atok ka ito, ay nagatugo ko ta.
0: Okay.
2: Tapos ay, kung natandaan ni Moro, Father Victor Martilino, Hugo Martilino building, kakap sa kod nga ron hay diyan nga tennis court anay. Sorry nga live kat atong library dati. Aga raya nga ra nga building pagid nga nagaatubang sa aton nga chapel. Ay do ana karon nga mga atop hay nagatuo uta. So datong atong atong paghinunaon man kay bishop ay ana to nga gin-open katon nga.
0: Okay.
2: Nagapabulig it imaw nga agodro itap naton do aton nga mga miyembro it alumni it Santo Niño Seminary especially sa aton nga mga Bulano rito sa abroad per batches agud raya hay matigayon nga mapaobra naton ro yung mga nagtuo nga ato so nagapangabay gid ron kita ag siguro hay sa raya nga mga inadlaw nga pag-abuton pagi man kayo mo sa inyong programa ron, Bulanoche, no? Ay, ginapanawagan gid naton daton na member o mga ex-seminaryas sa Santo Niño Seminary Alumni Association ay raya on the time na kung kita ay magatao it aton nga bulig bilang payback time dahil sa Santo Niño Seminary ay kung ano man kita makaroon ay nagigaparte it aton nga kung kita ginmold as a Christian, as a good man, no? So, it's time to pay back, no? Sa aton nga alma mater.
0: Okay.
2: So, yun doon do aton nga kwanta to, Bulano.
0: Blance, no? Blance Jerome, no? Na-amaze siya ako because this is the first time, no? Nga, yung isa yung ka-obispo nagpungko sa mga ex-seminarians and then he raised some concerns.
2: Hello?
0: Hello, Blance? Batian mo ako? Hello, Blance? Hello, Blance?
2: Okay.
0: I said that this is the first time nga isang ka-obispo nagpungko sa mga ex-seminaryan sa mga alumni and then he discussed about some concerns about sa Santo Niño Seminary, no? Awa patagin nato na experience da sa mga past bishop kong Diocese of Calibo, no? Although I was coming late, anong paru ibang concern niya ginraise na Nana Blance? Kasi late ako na abot. Anong paru ibang concern niya ginraise ni bishop sa aton karanga Diocese of Calibo, not only to the Santo Niño Seminary but as bishop of the Diocese of Calibo, is bishop.
2: So, kung ikaw ay na-amaze, no, ay ako man ay same feeling, Bulanoche. Dahil nga, very accommodating. Last month, sa paghambay ko kana, pag-alto ko kana, aga nag-schedule kung pwede makong kami bishop, nga alumni at Santo Niño Seminary, makipag-inunaanon kay mo through courtesy dinner, nga ika-sponsor, ay what lagi man nagpalibad, kung passionate ay mao, nga makilaya, aga aside sa ratong concern sa seminaryo naton, hay of course gindala na gid to aton nga new rector sa may new rector di kita makaroon, no?
0: Yeah.
2: Si Father Brian Saspa. So gina-congratulate naton do aton nga new rector at Santo Niño Seminary. At the same time aton man nga ginapasalamatan si Father Bal Nalangan do aton outgoing rector. Sana mga serbisyo nga ginpatigayon for the past years sa pagmold ka aton mga seminarista. Sa bilog pagid nga ginistoryahan ka to, hay, kita abihin mag-celebrate ko ato nga 50th anniversary man it diocese at Calibo on July, actually July 15-16.
0: Okay.
2: So, nakatuman, hay, anaman doon nga gin-invite kita nga mag-participar. Kung ano man sa ato maibulig, like halimbawa, in a very simple way, hay, pero pagbakay it. Jubilee shirt.
0: Okay.
2: Ay mabahon nga bulik doon nga kung halimbawa ay pero kada isa ya katol sa nga alumni makabakay at Jubilee Cert ay mabawon nga bulig para sa pundo it aton nga diocese. Aga ginka ngayon na nakita no mga ex-seminarians sa pag-celebrate sa atong Jubilee ro misa kato is 9 o'clock yata no hindi ko lang ma-recall kung tama kung 9 o'clock or I think siguro 9 o'clock.
0: Okay,
2: so gin-invite man kita nana nga ni hay mas mayad man nga kita hay magapartisipar sa pag-celebrate ko aton nga ika-50th golden anniversary atong nga diocese ay mag big party dabi man kita ron Pater Ricardo dahil siyempre as I've said before the seminary is the heart of diocese. So ro seminary hay partner na partner kita, so let's participate sa rayang pag-abuton nga July 16 15-16 nga celebration nito aton nga diocese no mag jubilee year.
0: Okay,
2: so rayon pa sa bilog nga ginkuanan ag sa bilog parang don kato haya do mag aton nga i mabagay yung baga gitara aton nga constitution by laws it aton nga alumni medyo mabuhay ba actually hay sa akon nga term ginumpisahan yun aron una gon do constitution by laws ugaling hay uwa pa gid naton don na pino it mayad dahil siyempre aton nga mga abogado nga mga bulano hay medyo ma
0: sakuan
2: man ma sako man gid nabutan pa kita pandemic. And then nag-change it leadership aga doon doon so sambilog sa mga gina-prioritize naton nga agoday kita maging kumbaga makapili kita maka-register as a sec as yes so may mga karoon ba yung bagay agod may atong yun ang constitution and bylaws matang gina-follow dayon as alumni association. So ag ako man doon ay nalipay man ako ay naging abot kagid no ginibita ikaw na kon hay hay ito ikaw so nalipay man dun ako tapos ay rato pagpakilala kimo kay Bishop ay dato nalipay man ma dahil may someone nga sa media kita nga member it alumni association it Santo Seminary so nalipay imo kato nga nakaabot ka nakilala ka na na.
0: Okay.
2: So yun lang no.
0: Okay. Blan sa bilog lang no. I'm going back sa Santo Niño Seminary because by 2031, if I'm not mistaken, we are celebrating the 50th anniversary man, no? O establishment kong Santo Niño Seminary no sa Banwa Itnomansya no. And you discuss with the Bishop Villarreal do mga plano nato not only the structure the building kundi dong plano it mga ex-seminarians sa aton karang Santo Niño Seminary sa mabaho ng gathering sa 2031 if I'm not mistaken tama ra Blanche 2031
2: yes oh kay 2031
0: so may mga preparation kita sa sugod it lima nga dag-on dong alumni association may preparation ano rin yung gina-prioridad makaroon Blanche no akong alumni para nga ni mabuligan na tondo Santo Niño Seminary.
2: So for as I said kanina, it's a long preparation, 5 years preparation before the golden anniversary. But for now, raya nga year ay aton gid nga gina-prioritize ro pag likop it pundo
0: okay.
2: Para sa pagpakaiyad ko aton nga roof it aton nga building ito sa high school building at sa Father Victor Hugo Martellino building at sa raya nga sa may front it chapel. So that is the priority nga aton gid anay nga tutukan sa makaroon nga dagpon. So raana abi karon nga ginpa estimate naton don
0: mga pila
2: nalipay kita. Nalipay kita ay do aton nga mga bulano nga engineer. Even si Mayor Miguel isa tagaling ka engineer ra. So sambilok imaron sa nagapatigayon sa pag nag ocular inspection no actually si Blano engineer Kindor agro-costing naabot sa estimate nanda is 2.4 million do aton pag likupon no dahil una uta karon do labor Blano che sa 2.4 nga ron.
0: But do so, we accept, Blanche, do we accept donations from other parishioners kung Diocese of Calibo? From private individuals, I mean?
2: Yes. Gina-accept ito natin kung may una dito nga mabinuwaan nun at tagipasoon nga magbulig sa ato nga seminaryo.
0: Okay.
2: Mga benefactor naton. So, niya. Maabot kita rin karon ag sa mga individual nga bisan bukon it alumni ay maabot kita nga magpangayo kita it magitaw kita solicitation magpangayo kita bulig. Yes.
0: So far makaron wa pa man kita gidit na litkom nga pondo initially para nga ni nga maka start jud akita no ita renovation kong raya karang building kong Santo Niño Seminary. Mga hinuno natong gina project ra blads nga maumpisahan nato yes. Raya karang structure.
2: Actually by this weekend siguro by next week kay kinangan maka-meet up it uman no.
0: Okay.
2: Actually si Bishop no naghambay si nagbatian mo man siguro yeah. Nga sa next meeting parte sa rayang pag kung paano patigayon do aton nga solicitation especially sa aton yung mga alumni hay mag-attend dito si Bishop.
0: Okay.
2: No sambilog imo very passionate imo nga mabuligan gid aton nga seminaryo so if not this weekend ay aton abi nga ginapagutan na no ro mga point person gid ah ay anang gusto abi hay kay kinangan per batches ay may ana gid ang coordinator nga ginatawag o representative ho. So at least sa mga sa 40 batches ay aton sigurong tungaon do yon sa pag-meet ay medyo mabahol man abi nga crowd doon kun 40 gid ang ana plus ro board of director abi mana aga si Bishop ay ro past president sa medyo mabahol so, aton siguro yung mga tunga-tungaon do pag-meet up aga good na matutukan gid mayad ro mga 40 batches nga ra so since the 50th kita kung sa it makaron hay 44 pa yang kita no for 40 only karon 45 kita yes 45 so ginapananaw bi naton din nga iya kita ma atras kita so 40 batches yang anay ay ro ibang ato hay wa patat mga trabaho sigurado gid ni nagatuon pa no so from the pioneer to the 40th nga naggraduate hay rin anay aton nga itap for the meantime.
0: Okay.
2: So that's all that's it Bulano,
0: okay. Lastly, Blans, no, ato yung mga Bulano outside of the country. What would you like yes. to say? No, basi ka nag-monitor sa Dabacaon Karakaton nga gabi eh.
2: Thank you again sa yung opportunity, no. So, sa mga nagapamati naton yung mga Bulano, nag-graduate sa Santo Niño Seminary, may aton nga mabahol nga project nga pag-ubrahon. Dahil daton nga alma mater ay kinhangyan nga roana nga roof ito sa may high school department kat dati siguro ron kita pare ito gatina ay high college department do no kasi imo nga time sa atong nga time Bulanoche yeah. So college sa to pero makaw na bigin bylo nanda no high school ta ito ron nga tiner so mabahog-bahog ron nga building as you know kita mo ron Bulanoche and even the Martelino building agraya nga sa front it chapel height that's why nga ro aton nga projection or cost nga gin nga gin kwa ni na gin project ni engineer Kindor hay 2.4 million
0: okay.
2: So nagapanawagan gid ako sa aton nga mga Bulano nga ito sa abroad ag na nakaluwag-luwag doon na bimana Bulano Che no yeah. may manami nga trabaho ay nag sa it makaron ay nagakwangit kami gakatukit kami sa inyo nga kaalwan inyo pwede posoon nga mabuli kita para raya nga proyekto ay matigayon aga sa mga inadlaw ay rin ako tutukan do pag-ubra ita letter o solicitation letter nga pirmado ito atong rector pirmado ito atong president association and noted email ni Bishop Ida. So, rin daton nga pamaagi sa itmakaron, Bulanoche.
0: Blansa, thank you for having you tonight sa ating karang programa, no, sa programang diritsahan. Aga, hopefully, next meeting, maka-attende may gapon kita. Agun ma-update
2: yes, na. Yes, tambagan ko ikaw. Okay, thank you man sa yung oportunidad. Aga, again, salamat gid. Good evening, Kimo, sa imong taga-programati. Aga, shout out ko lang kay si Kapitan Oying.
0: Oh, si Kapitan nagmamanta. Okay. Blans, thank you, okay. Gid.
2: Thank you, Gid. Good night.
0: Thank you.
2: Thank you, man. Thank you.
0: You're listening.
2: Be blessed.
0: Okay.
2: Be blessed.
0: Okay.
2: Okay. Thank you. Bye-bye.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, Galina, kay Paring Don Cortes Magpusao. Paring Don, good evening. Good evening, kabarka ng Check God Bless. Ina kay Paring Arnaldo de los Reyes sa Numancia. Good evening, pre, and everyone. Kay former SB member Ampon Otoy na Barosa Villorente at Libacaw. Good evening, Punche. More power and God bless. Watching here at Barangay Hanlod, Libacaw, Aklan. Inaawan kay worthy brother Mayor Bagto Zapata at Libacaw. Good evening. Ina kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio sa United States of America. Ina kay Mampuli Sabal at kay Sir Ed Sabal sa California, United States of America. Ina kay Nini Bill Arsula sa Hong Kong. Good evening, Sir Che. God bless. Ina kay Ma'am Sibera Victoriano Kasan sa Lebanon. Ma'am, good evening sa Lebanon, sa bilog ng pamilya at Victoriano Agkasan sa Lebanon. Good evening, Sir Che. Ina kay Bulano Pritz sa Landaos Bautista. Good evening, Blance. Thank you, good Blance, sa pagbisita ko. Nagtaliwan niya adlaw iya sa Banwa Itbanga. No? See you, Blance, sa December. Okay. Bulano Pritz sa Landaos Bautista. Madagaganda, mapapili SB member sa Banwa Kara Itbatan sa 2028. Kay Sir Marvin Makabinta, good evening, Sir Bla, Sir Che, God bless you always. Thank you, good Sir Marvin. Okay, yan ang bendalo na. Okay, Ma'am Sibera Victoriano Kasan. Kay Ampun Ariel Dela Cruz Melgarijo, good evening to Che, God bless. Ina kay Sir Roger Manong Roger Delgado Makabales. It Banwa Ita Malinaw, good evening, Sir Che. Okay, bendalo pre no permit for rally. Thank you again, Ma'am Sibera Victoriano Kasan. Manong Ricky de la Cruz at New Washington, ag manager kung Imperial Appliance Plaza. Good evening to Che, please greet happy viewing to John Marlo Chodosio Robado of Sniper Vulcanizing Center. Thank you and more power to your program Diretsahan. Mabuhay yun na kami ni paring John Marlo wa nagkililita, no? Good evening, gali ina kay Papang Genesis Sergeant Logaw Pang. Good evening. Ina kay Sir Arnold Latsika, good evening, Sir Che. Nagapamati kami iya sa Linabuan Sur, Banga. God bless. Thank you, good Sir Arnold Latsika. Sir Ramon Salido. Sir Ramon, good evening sa Ibahay. Good evening, Idol Che. Nagapamati akong habang nag-ihapon, God bless. Sa bilog na pamilat Salido, sa Banwa Kara it Ibahay. Ma'am Rimia de la Cruz sa Briones, good evening, Sir Che. Watching live iya sa si Uma, iya sa Barangay Briones. Ma'am Melissa Javier, good evening, Sir Che. God bless po. Thank you, good Ma'am Melissa Javier. Good evening man, ina kay Jerry Suarez. Good evening langda sa imo katodo Che. Sir Jerry, good evening. Ina kay Alibs Bis Angeles Fatima May. Fatima May Angeles Sibilia. Hi po. Good evening. Shout out po kay Conrad Bihalan Hilito it Poblasyon Ibahay. Sir Conrad Bihalan Hilito, sir, good evening. Thank you for viewing. Ina sa Banat Ibahay. Kay Kagawad Michael Bilanoy Basulina, matawag ang gabi, ikabarka ng Che. Consial, good evening sa Ligimbano Est. Ina kay Aji Di Juan, good evening, Sir Che. Napamati kami sa Limerick, Batangas City, Bao. Sa Limerick, good evening. Thank you, good Limerick, Batangas City. Advance happy birthday sa July 2. Kay Erica Javier, it proctris, ag bago Ibahay. Ina kay Ma'am Teresa Daguno, biga it Ibahay. Good evening po, abo, takatong taga Ibahay, napamati. Ag taga Quezon City. Watching Quezon City sa Metro Manila. I-shout out Mandi family at Minda kag Suarez family kag Panis watching live from Dayhagon Sigma. Thank you gid ina sa Dayhagon sa Sigma sa Capiz, no? Nga nakatutok man makaron nya gabi sa aton kiranga programa. Sino para? Mayroon edman nga gabi ina kay Sir Aloxus Mationg. Mayroon nga gabi sir Igmango de Mayor Langkoy Mationg Banwa Kara ita Banwa Kara ita Makato. Ina kay Ma'am Jocelyn Amarilla, good evening ma'am. Good evening man ina kay Barangay Captain Timmy Delasina at kay S member Nerly Delasina nga nakatutok man sa ating programa makaron kara nga gabi eh. Okay, sino para hindi ko makita Rogabio. Okay, ina kay Sir Alvin Sabaliero. Ay, ina kay ng Mary Grace Ingalia kay Manong Pang De La Cruz sa mga De La Cruz family, Agkaban family, Itulid family, Sarabia family, ina sa may Bacau Norte sa Banat Kalibo. Good evening man kay Toto JP Flores, barangay kagawad it poblasyon ni Washington Aklan. Good evening man ina kay SB member Matt Aaron Guzman Consial. Good evening. Oh, nagapamati ka ton ag SB member Jerome Vega it banwa kera it luman siya nga nakatutok man sa ating programa. Okay, oras sa bukos kara ka Pilipinas, 54 minutos sa kataliwan oras kara it alas 7. Standby ka mo sa aton kerang pagbalik ka. Standby ka mo, maging kaakbay na ton, live interview by messenger, SP member Mark Biga Kimpo. May kantanan sa ginpatigayon ng Legislative Inquiry in Aid of Information Legislation kung sanggo na ang panaluigan kong provincial akan sa pagbalik ron, it programang Diritsahan!
1: Diritsahan! Diritsahan! Diritsahan!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog din sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At bilis ang magunta. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
6: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
9: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Mm-mm. Nakakaginawa, Kuya Boy.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Diretsahan!
12: Okay, balik kita ba na sa second part ko? Tungkol na pag-iliba sa programa Diretsahan. Our time right now is 1 or 2 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, kay ina kay Nini Kim Beverly Rias. Good evening. Good evening, Sir Che. Ina kay Sir Edward Eugenio is watching. Thank you so much, Sir Ed. Ina kay Kapitan Vic Mandal. Ampun Vic, good evening sa Barangay Kaano, sa Banuat Kalibo. Kay Nini Bea Laurenti, ita Laging Banua East or West, no man siya Aklan. Hi, nung watching right now. Kay Board Member Mark Biga Kimpo. Ina kay Mamang TC Ritamar Inbina sa Metro Manila. Dali nga ay may nag-message abikaton. Dali ang SP Marka, dali ang Blanche, dali ang Gid. Ay may mga nag-message katon sa Messenger basi hindi tara ma dali ang. Okay. Good evening. Ina kay Alvin Sabaliero. Good evening, Sir Che. Gapamati kid kami kimo makarang gabi ni Edgar Di Juan, Agni Edwin Di Juan. Thank you. Ina kay Dodoy Opanto sa Kamansi Norte, no. Sa Banwa Itnuman siya nagatutok katundo peryahan, no. Ina sa atong amigo kay Kapitan Dudong Kap, good evening. Ina kay Manong Rini Delgado, may gagabi Manong Rini, ina sa Tinigaw. Happy pamati lang kay retired Master Sergeant Philippine Army Malan Mendoza. Nagpamati ka ton sa tong programa. Nagpamati man ka ton si Atty. Jude Mangilog, Room Presidente kung IBP, no, Integrated Bar of the Philippines. Good evening man kay paring Vince Clarity. Dali nga, kay nang Mary Grace Ingalia. Ah, okay, invitation ka ton sa kasay ni To Alton, ang nini Playa Kate, no, sa redekarang pag-abuto niya July. Thank you so much, ha? Okay, sige. Ay, hinunungan niya ang kasay nga na. Dali angat talawon ko ra Alton and Carl and Playa Kate ta Saturday ano ra 12 PM. Okay, ano ra Saturday, ano ra July 11 Our Lady of Guadalupe Parish Madarag Aklan. Okay, sige, thank you, no, congratulations, no, sa kaslon ano ra ha, dali ang gida. Okay, Our Lady of Guadalupe Parish Madarag Aklan, the ceremony will begin at exactly 2 PM. Reception will follow at Guadalupe Farm, Balaktasan, Madarag Aklan. Thank you, Gid. Sa mga karang imbitasyon ay kwan kita kara, ga Maninoy. sa dekra nga kasal. Okay, sige, ni Carl at ni Playa Kate. It madalag. Okay, triang. Ay iyon abi makaon sa tunya linya si board member Mark Bigakimpo. Okay, triang. Good evening galik kay Manong Dudoy Mansayon ug Manong Yul Mansayon, happy pamati. Okay, sige. Manong Dudoy, happy pamati. Ba naga pamati man katon si Mayor Langkoy Mationg. Mayor Langkoy, happy pamati ag manaman sa mga Pinos family ina sa Baybay Andagaw. Kay Toto Jan Bigali, Toto Jan B, thank you so much sa imbitasyon nimo kahapon sa inyo karang piyesta una sa may Baybay Andagaw iya kara sa Banwa It Kalibo. Dali ang ay naka-standby yun abi si board member Mark Bigakimpo. So tawang tatligwa, mangutanan kita update da sa ginpatigayon karang legislative inquiry. Kwaton karang sanggo niyang panalawigan kung probinsya kara ita akan.
11: Thanks.
12: Okay.
11: Hello.
12: Okay. Yan makas aton karang apiya kalinit komunikasyon, board member Mark Bigakimpo, chairman sa Committee on Education. Sa ginpatigayon karang kainang committee o legislative inquiry ko atong isanggo niyang panalawigan ni probinsya ita akan. Board member Mark Bigakimpo, sir, good evening. Welcome sa itong programang diritsahan.
11: Hello, med agi niyong gabi eh. Ag sa tanan niyo listeners ni mo makaroon na kay Bangche sa diretsahan.
12: Okay. Okay. Board member Mark Kimpo, sir, no? Kasi abukato naga pamantaw makaon niya taga Banwa Itli Bacaw. Actually, si former SB member Otoy Bilirente ag si Mayor Bagto Sapata nakabiyo kato makaon niya gabi eh, no? Now, gusto ko tanamon masayra, no? May I know what was the result of your legislative inquiry nga ginpatigayon kay ina, because I do believe nga una kuno kay ina si Mayor Tim Brian Chudosio ag representative balin sa Dibacaw College of Science and Technology. Pwede ba masayran board member Mark Kimpo, sir, na tabo kay ng legislative inquiry sang gudang panalawigan ko ato nya probinsya?
11: Okay, kaina nga rang hapon mga around 1:30 nagumpisa ro legislative inquiry nga ginpatigayon it sang gudang panalawigan. Raya hay joint tripartite committee, committee on laws, committee on youth, ag gin pangunahan it akong committee, no, the committee on education.
12: Okay.
11: Rutuyo it legislative inquiry hay para masayuran ro status it Dibacaw College of Science and Technology. Agro mga anaman niya side it CHED. At the same time, roadside man it, local government unit it Libacaw.
12: Okay.
11: Lo administration it eskwelahan. So, kaina hay nag-attend, no? Unang-una, ro aton niya mayor it Banwang Libacaw. Si mayor Tim Brian Chudosio. Okay. Agkaibahan na si SB member Paul Navarosa.
12: Okay.
11: Ag on the side man it CHED nagpadala sa that representative from the region. Tapos sa side man it PTA ito man ro representative PTA ra imaw it college ag ito man ro student representative.
12: Okay.
11: So nag-start ro pag-istorya, no, sa status it eskwelahan. Ag kainangan yun confirm it CHED nga as early as 2025 of January last year, ay nagpataog unsandara it memorandum or directive nga dahil nga ni ro eskwelahan ay uwa imaw nakapasa or nakakwalify sa andang nga ginatawag nga COPC or Certificate of Program Compliance.
12: Okay.
11: Ay hindi wapundor pag baton it enrollees sa programs, no? Tatlong programs abira imaw kabarkadang check, no? BS in Industrial Technology.
12: Okay.
11: BS in Hotel Management at BS in Special Education.
12: Okay.
11: So, rayang tatlong programs based sa CHED ay wagid naka-qualify or wag sana nakapasara. So, as early as 2025...
12: May I know the reason kung hamaan ito wa nakapasa? Basira sa gin... basi sa statement kay Ina CHED. Haman ako no board nakapasa?
11: Do mga requirements abi karon sa compliance, for example, magpatiga mahimo nga rang mga community college ay dapat karon hay may imo nga personnel kabarkadang che no may dapat may imo nga gina-hire nga mga librarian mga instructor
12: aga
11: school administrator
12: school administrator kay
11: raya hay sarayang party hay wala giit mag-provide paro LGU Libakaw or administration ni eskwelahan dahil wa sandara palantilya. So ruin niya giro sa bilog nga machawa nanda na comply no kaya hindi gid sanda matawan
12: ni pero na-create yung matablans dahil ka ng mga posisyon. Dahil plantilla positions ka na, na-create yung matauwa pag ina-create.
11: Actually, nakita nato noro sa budget it 2026 ita banwang Libakaw. May anda nga gin-create ng mga positions no nga dahil yung kunta ro maka cure no sa ginapangayo okay. Ita Ched.
12: Okay. Oo.
11: Ugaling hay medyo na late yung sanda ag medyo okay. Hindi man niya ginanda ma-fill upan.
12: May, okay.
11: May budgetary requirements nga matya iwa pa nanda ha-preparahan or according nga ni Kaina ay kuwang sanda sa budget pa.
12: Okay.
11: Iya bisa aton nga rang probinsya Kabarkadang Che, Bulano, ay may lima nga ginatawag natong community colleges. Community colleges nga raraya rung mga kolehiyo nga ginapadagagan it mga LGU.
12: Okay.
11: Una karon ro Banwat Malay, ro Banwat Altabas, Bataan Integrated College, Banwat Balete, no ag Libakaw.
12: Libakaw. Okay.
11: Sa so far based mat asa Ched nga statement ro up at nga eskwelahan except sa Rayang Ana it Libakaw ay nakakumply no sa mga okay. Minimum requirement nga ni okay. Ruandang programs ruandang mga ginaturo una hay gapadayon mata
12: okay
11: except yang gid sa Rayang Aranga Anat Libakaw College nga wa gid ngani nakapasa sa COPC so as early as 2025 January may notice ut aron nya they should not accept any more enrollees ag kurundayan ani nga 2026 nga ra hayron yun yun may ano git ang papunduhon yun git aro programs nga rano
12: sa tatlo matcha,
11: gin-implement yun nandaloy tatlo
12: okay
11: tatlo. Yes so di karon ro do pag discussion nato no hay rutuyo git abi Bulano kabagadang che it legislative inquiry as akon man yagi nga gin state ron pag pag-deliver na akon it akon niya privilege speech niya bukod ana it mag-usoy it basugon or mag-usoy it
12: magpinsinor
11: may saga
12: mo
11: yeah kunan man naabot imaw sa rayang situation kundi usuyan naton imaw it solution kung paano makabulig ro provincial government do SP para raya hay mabuligan no aga agkabuligan no agro kaina do recommendation gid ag amenable man kararo LGU Libakaw ay dugaon lang aro yun nga ron nga tatlong programs nga gid-mention ko kaina
12: okay
11: dahil medyo malisdan ko no ro LGU Libakaw agro administration it school nga raya hay makomply
12: so
11: and
12: ano
11: the suggestion my suggestion ro Ched nga ma-apply sa that bagong program which is Bachelor of Science in Tourism Management. Do yun bali kaibahang Bulano Chef, no? Nga pinaka madali ko nung siguro roan ang requirements baga roan ang compliance ay maskin sa mga personnel ay bukon it masyado nga maabo gid baga. So para mapadayon ro pag-operate it eskwelahan ay do yun i-close ro tatlong atong ka existing program ag mabukas na dat bago and for the meantime hay syempre bukod man yagit abrupt ro nya ma-approve ay gina-applyan suggestion ni Ched para sa mga inunga ag mga estudyante nga syempre matenga sanday ma-stop anero pagbaton yung enrollees sa programs, agwa it programs nga gina-offer do Libacaw College. Hay, for the meantime, hay ma-partnership lang anay with the TESDA, pag ma-offer lang sa dat mga technical vocational courses. Sure, for the meantime, agud daro mga inunga ay may maubra at the same time makabulig man sa andang skills aga future employment.
12: So ano matabo, Blance? Sarayang mga graduates ag sa mga graduating mga third year, second year, because hindi sila pagbatunon sa ibang mga private school because hindi man ma-accredit doon da karang mga subjects nga gin-take ina sa Libacaw College of Science and Technology because they don't have this certificate of program compliance. So what taabi gina-recognize i-CHED dung existence kung raya ka ng tatlong ka mga course. So what will happen to them? Ano matabo ka na kanda?
11: Tama ro, no? Doon rugin na take up namon agin pangutana sa CHED. Ro, solution nga gin present i-CHED amenable man ro aton yung LGU Libacaw. For that, do ato na bigkarang concern na is the second year makaroon, third year and fourth year.
12: Correct.
11: So according sa CHED, mag-aapila ro region, CHED region sa central office nga tawuan sanda it SO CAB. So ano ro SO CAB?
12: Okay.
11: Macharo daya hay special order. Okay. Okay. Nga gahalin sa CHED National nga ginatawan it certification of authentication and validity, meaning bula kabarkada che hayro dato nga second year, third year ug fourth year makara hay tawan sanda it special order halin sa CHED nga sandara hay patapuson bali ruto second year, third year ug fourth year at angarod patapuson sanda sa programs na nanggin umpisahan.
12: Okay.
11: Sandag at no, hindi uta magbatot ibang enrollees para sa program. And after nga ma-graduate sanda ron, do second year makatapos sa fourth year, i-stop ut arayan ro program nga ron.
12: So meaning
11: special
12: board,
11: case imaw ko.
12: So meaning board nga buksan mat agihapon daya karang tatlong ka mga korso kagin buksan ni Libacaw College of Technology hasta makatapos dong second year nga ra nga enrollees una sa Libacaw College of Science and Technology. Is this what you mean?
11: Yes, do yun ro. Okay. Andang remedy. Ugaling, Raya High would need an approval from the CHED Central Office. So, hindi agiron mahambang natin niya i-approve. So, ga-appeal actually karon ro Libacaw College.
12: Okay.
11: Agro CHED nga gabulig in matano ro region niya. I-appeal na daron ito sa national office nga i-allow for a special case raya nga rang natabo sa Libacaw College. Nga ro existing a second year, third year, ag fourth year ay patapuson. Hasag at arika ron, iwaon da yun. So, ginkwat ko ta naman kaina during the deliberation nga since nga ni ro wa it compliance or COP zero na sambit nga Libacaw College of Science and Technology sa raya bara ro meaning baga karahay ro tanan ro mga graduates agro mga existing arang second year, third year ro anda karaman ng units or ro anda nga diploma ay considered imaw nga void man na norma cha wa baga imaw it bukod ni mawit ng term kara. Siyempre, what compliance through school? So, hindi mo ma-acknowledge nga matya ano. Ay, according sa CHED, no, tama ron. So, maski ro second year or third year, mag-usigit abimanasan da bulano, kabarkadang CHED,

0: istoryahan agin kasugtanan, no? So duuna for the Libacaw College of Science and Technology para makapadayon agin magsararo school, they will have or they will apply for a new program. BS in Tourism Management. Okay. Agro remaining atong existing students nga second year, third year, ag fourth year ay iga-appeal sa national, sa CHED, nga sandaray tawan it, special order para ruanda nga mga mahabuo nga rang kurso or subjects ay matawan imaw it authentication, certification, CAV, abe, certification, authentication, and validation.
1: Okay.
0: Nga ruandang diploma is magiging valid. So, ro yun, no? But, as mentioned kaina, ginagaong pa ro yun nga ron sa national office. So, kung i-allow. And, one of the, sambilog ko nung mabulig, no? Ang it sang gunyang panlalawigan is to have a pass a resolution supporting the request of CHED region sa ruyon niya ron niya i-allow ruyon niya ron niya SO CAB from the national office it CHED.
1: Okay. But according sa CHED, no, they suggested nga dapat rong Libacaw College of Science and Technology mag-open it another program, no. Now, the question right now is this: how long it takes the process before they will be given ita raya karang certificate of program compliance? Because pasan na madla utabi board do mga ginikanan eh. Imagine mo 8 years in 8 years, no, until now uwa 8 years yung ginbuksan daya karang kurso daya karang program, pero until now uwa na comply gihapon itibako College of Science and Technology. Akon baga karang basi kung umabot yung man sa punto nga maabot-abutan yung man do estudyante if ever nga mabuksan daya karang ginarecommend kanang kurso itached that board.
0: The way I understand it kaina, so for the meantime hindi magbato na ro Libacaw College of Science and Technology it enrollees until tayang program nga ra nga which is BS in Tourism Management ay matawan it COPC. So
1: dapat.
0: Oo, pero kaina hamba man itched ay hindi kung pabakason do pag process it mga requirements sa mga documents ay hindi gid man kunoron magbuhay basi ma-delay ang itsang kire nga binugan ro opening. We are expecting nga mag-open a bit August eh. Pro opening of classes so, for the college. Pwede ko, no? Oo. Pero it will depend also sa, ruin yan, eh. Dapat may gatutok from the side of the LGU, Libacaw, Agro School.
1: So, meaning, Lord, meaning, may failure as a part it local government unit, no? Kung banwa it Libacaw sa natabo ngara sa Libacaw College of Science and Technology, I do not want to make a finger pointing on this, but based sa inyong ginpatigay yung legislative inquiry, man sa may kapaltahan abon sa local government unit kung banot Libacaw sa natabo ngara board.
0: As mentioned earlier na ako, no, ang the purpose ita aton nga tong legislative inquiry, umano na ako na kabarkadang check bula, no, nga wag ida kita gausoy kada it basugo, no?
1: Okay.
0: Pero intention na binaton ay usuyan imaw it solution.
1: Okay.
0: So, nakita na ako, no, in fairness sa LGU Libacaw, na nag-agtuito kaina, ay priority ginandaman ro eskwelahan sa Makara, no? Nga hindi imaw magsara. That's why priority based man sa statement kaina ni Mayor Tim, nga andagin nga tutukan, tawat budget, tawan it attention, ag oras, nga magabukas, no, rayang arang bagong kurso, o bagong program, ag magapadayon ro operation it iskwilahan. So far, hey, doon naman nga ending istorya, no, kay Bani Ched, ag I think, hey, hopeful kita, no, nga, kabay pa nga, ma-solve buntanan ro problema nga raina sa Libacaw College of Science and Technology.
1: But board, but under the new leadership of the new mayor right now, LGU

0: Bacow, in fairness to him, no, nga nakita mata naton dong effort ni Mayor Tim, eh. Ginbahugan na nung budget allocation para sa LCST, no, ag makaroon, no, makaroon yata, ah, nga una-un makaroon niya gina-create nanda, no, rundaya kara nga mga core plantilla positions, librarian, ano, para head of school, ano pa sang bilog, guidance counselor, no, sa team nga tagali na tabo nga tiempo makaroon na SB Mark makaroon ko ta na sa hirina.
1: Hindi mayud nga ni kita karon ka kahambag abi, no, sa previous nga na tabo our administration, kasi wa man kita knowledge abi karon. Basta tama ron nung for this 2026 okay. Nakita namon ro budget, no, nagdugang imaw, eh,
0: nagtaas.
1: Gitbutangan gid matat budget ro pag hire it personal services, pati nga ni mga sagakyan nga to, no, intended para ma butang rekaron nyo ron sa college. So makara nakita naton nya una gid man ro pagtutok it LGU Libacow sa rayang arang concern.
0: Okay. Kasi suno sa regional office mat sa nag-hands up buta sa daba karon, no, although nagabulig sanda, no. Pero ginaturo ng Damakondo Central Office, kasi the one who will decide on this particular matter is the commission in bank, no, ikong commission on higher education, no. Board, yes. Bilang chairman sa committee on education, total ginbuligan mo ginmanda, nag-uuso yung ginman kita solusyon. E pwede mangayo itabulig kimo, doon mga estudyante nga mga ginikanan rung LGU Libacow, magpamunot kimo sa CHED to make an appeal to reconsider their request sa pagtaokan at oras para ma-comply ng requirements. Will you help them?
1: Siyempre, tama ron na kabarkadang siya, no. Una kita karon mag-support. That's why nga gin pakamayad naton do legislative inquiry.
0: Okay.
1: Kasi ato nabi nga nababatian ay sa mga social media lang, yeah, mga, yeah.
0: Tama.
1: Ano lang it mga sentiments it mga students. Tama. Pero kaina ay naklaruhan gid kita, no, na intindihan gid naton kung hama nag-abot sa rayang point at kung ano paro aton nga maubra. At kung gakinahangan sa nanoldoro SP ay nag-signify yun gid it pag-suporta,
0: okay,
1: by passing a resolution kung ano-ano ang kailangan, one of it which nga ni Jairo appeal, magpasa kami sa CHED National nga sa appeal nga raman ita school nga i-allow ratong atong special case, special order para makapagtapos ratong second year, third year, and fourth year. So kung if ever may kinahanganon pasanda, no, or not only Libacow, no, any schools or institution iya sa bilog nga probinsya ta kanay una gidro aton karon nga pagbulig kanda.
0: Okay. Salamat gid board, kasi makaw na enlighten yun man ako, mag-educate at the same time, no. Anyways, thank you. That's why kahap kabi igin play ko gidimo nga ng privilege sa speech sa sagod ang palalawigan. Agud maatagan man baga, no, ro mga estudyante ang mga ginikanan, no, ita Libacow College of Science and Technology, at the same time dong mga political leaders, no, mga local officials kung banot Libacow angot sa nasambitan nga issue. Thank you gid so much. And lastly board, ano imong gusto ipaabot sa atong mga kasamaan?
1: Thank you gid, no, sa opportunity man nga mapaabot naton sa kahanginan ro natabo kaina agduga kagatabo man ina sa sangayang panlalawigan. Agtama man ikaw, no, nga first time man imong naklaruhan ay kami man ito sa sangayang panlalawigan. Ay first hand man information namon kay ina nga nabaton ag naintindihan man ro actual nga scenario, kaya nga ni naka-come up man kita it possible nga recommendation ag bulig for the meantime. Pero subaybayan man naton na, no, ag in the event sa ulihi nga mas magkinahangan yung masanda it bulig ag support ay ina kita karon para mag assist kanda. Doin malang
0: thank you good boy. Thank you good boy.
1: Thank you very
0: God
1: much.
0: God bless more power.
1: God bless. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Diretsahan.
0: Diretso. Nabatian naton si board member Mark Biga Kimpo. No? Actually isang bilog si board member Mark Biga Kimpo sa mga membro sa gunang panaluwigan ban wa nga ginadayaw ta gidra. Imagine mo kung how he speak, no. Masyado gitara imo nga dahan, masyado kita imo ra nga refine, no. Kuanang ginabuhian nga mga statement, no. That is how he articulate, no. Very logical the way he presents, no, his idea and thoughts, no, sa sanggol ng panlalawigan at provincial Akan. Not because nga bulano kami, not because nga kabatsmate kami, classmate kami, but you know, I admire this guy. Anang wisdom, no, sa sanggol ng panlalawigan at aton karang nga provincial Akan. Sayang nga ni, wa nag-mayor na itba not kalibo, galing bata pa bi si Kwan eh. Bata pa bi si Bulano Mark, no. May tsansa pa, no, pila pa yung man kami, 50 anyos. So, mabuhay pa man, malay mo in the coming years, no, sa Banuat Kalibo, no, ambay ko not because we are both ex-seminarians, no, but you know, I like the way he presents his ideas and thoughts, no, insights sa ato niya sanggo ng panlalawigan ni Provincial Akan. Thank you again, board member Mark Biga Kimpo, sir, no. Makaroon ko ang nasayrira, kita mo. Okay, now ganito. Board member. Okay. Mayor Vincent Navarroza, sir. Imagine mo, kan open ninyo ginbuksan do daya karang tatlong ka mga courses. Tatlo ka mga programs. No. Kasi daya man do suggestion kinyo kung recommendation kinyo kung CHED, no. Nga kung naila ka magbulig sa imo nga mga constituents, sa inyong mga kasimanwa, buko niya nga ni Tagalibacor nagatuon una, eh. May taga-Madalag pa. No? May part pat ba nga una na nagatuon sa Libacaw? Nga, kung makabulig, ikaw sa imong mga kasimanwa, no? Dapat buksan naton dayang mga kurso. Pre-tuition fee and other miscellaneous expenses on the part ko mga parents and students. No? Hindi na akong banwa i-mentionar dong pangagan ni Lolo Charet because I do understand nga. Siyempre si Lolo Charet may edad yun. Ginasalig man na banwa sa anang mga advisors. Especially kay Vincent. Kasi si Vincent banwa, san bida ra imao? Maagam si Vincent, maagam sa maagam kun agam ramang do ginaistoryahan natin. Maagam si Vincent. O galing pag-abot sa dekarang party, ba't sa bubukat yung Vincent? Kinpasalig mo tarang mga estudyante nga nag mga ginikanan? Di ba nga? Kinpasalig mo ta. O, gintawaan mo sanda it falls hope ba? That is why I do not want to blame Tim Brian on this particular matter ba? Because, abay ko si Brian niyang nagsagap ka na, although, naging miyembro manimo at sanggo ng bayan kung banwa ita, Libacaw, di, maalin do miyembro at sanggo ng bayan, ay executive function abanwa ra, executive work abanwa. No. Di ba nga? Now, kundong mayor, magmando banwa, makriar kita it position, maalindo sang guni ang bayan. Do you think they can resist? Okay. Do you think they can refuse the request of the local chief executive? Do you think they could say no? Sa request banwat alcalde. Ti, mayor, nag-mayor ka una, hindi ko ang paguyapon si Lolo Charet. Kasi, tag si Lolo Charet man dong mayor, una ka man, vice mayor ka man, ikaw man yapon dong mayor. Okay, aga mo manina sa inner circle ni Lolo Charet banwa, no? Na mga maaga man da, antiguhan man, ino silong Alex Junila. Abo inaari karon doon ng mga political advisors. Haman it gin. Pabayan tanin nyo ng Libacaw College of Science and Technology. Okay. Now, I a bird. Gagin-utilize, ginabubilize ninyo na yaka ng mga estudyante ginikanan every time kung election sa Banwa it Libacaw, gingamit ninyo. Okay. Tapos ba karon? Watagali ninyo gin-comply requirements kung chen. Because araw, klaro ko nagagawa ko 2026 ka na. Nag-crear sanda it mga core plantilla positions like mga teachers, school head, guidance counselor, librarian, etc., etc. Because buko niyang itdaya, banwa. No? Buko niyang itdaya. Rong kinahangan, itchen, bago ikaw matauan, it's certificate of, ano nga itawag ka na? Certificate of program compliance. Including the kardong structure, no? Dong classrooms, inyong laboratory, ano para, and other facilities, no? Nga prerequisite banwa. Requirements it shed before they will grant it daya karang institutional recognition or ginatawag garang nga certificate of program compliance. Okay. Di nagano ka Vincent? Ginano yo ginalin mo ra mayor? Ginano ano na tabo king man? Oh. Di kay naging nagsigin palo up na ton. Kasi nag-suggest nung taga-Ched, okay, open ka mo itbagong course. Ginpangutan na natin si board member Mark Bigakim. Okay. Now, considering nga nag-open dong Ched, how long it will take the process, no? Before the Ched will grant the so-called certificate of program compliance. Hamba ni board member Mark Bigakim po, madali malang, ay suno sa chin ko no, it takes months. Ikadali malang man gali, habat nagbuhay raya nga na. Why it took them for almost 8 years, banwa? That is why dong chin, nagdesider ba na nga inolipay, ipaklose na karang tatlong mga programa. Ay kauya-huya, tara banwa? May ko kauya-huya, tara. Di ba nga, kauya-huya, natano tara. Okay. Ano man, kung sa kamagayran ninyo, kung mga SOP, kwarta, alisto ka mo. Pag-abot sa buhuligan sa mga estudyante, sa mga ginikanan, naging gamit man ninyo, hindi ninyo, ay my God. Now, abay ko, this is my advice. This is med. Abay ko, ano ba ni John Lozada kung amat? No? Aba ni John Lozada when he testified sa CTE nila, no, ano ba ni John? Moderate your greed. Okay. So my advice to these young political leaders at Libacao, be moderate in all things. Be moderate in all things and avoid excesses. Dali ninyo rin yung mansion nga bagay. Manami nga sagakyan. Okay. Ah? Dali natong da. Kung ginbuo man lang natin doon sa bukon, itama ag bukon, insaktong pamaagi. Di, mas may langan ikaw magpangabuhi kang payag-payagang. Ano ba na kung amat ng mga tao na nagapabugay ba? Ha? Kung amat, anang sapatos, tig 20 mil, 30 mil. Puno itsang sing-sing ro alima. Nakalakos itsang huay. Nakalakos it t-shirt. Yung di kakak, tinakawan gali. Nagpabugay pa. Nagka-mansion, nagka-sayakyan, tinakawan malang gali. Oh, di ano makaroon? Pero mga parents, mga students, nag-suffer. Nag-atangis, nag-ahibi, makaroon sa ginubra ninyo na sa Libacao. Di, makaroon, pangutana, sino dapat doon niya sa gaon? Si Bagto sa Pata, baga? Si Otoy Bilurinte? Oh, si Tim Brian Chudosyo? Ha? Or si Vince Navarosa? Abi, Libacao lang, sabta, abi ako ninyo. Sino dapat no atong sigaon?
2: Diretsahan!
0: Di ba nga, Libacao lang, insakto man, tama man?
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Last part yung kita, no? Last part yung sa ato niya programa. Okay, dali ang Good evening, gali ina kay Sir Edgardo Sabal, kay Ma'am Puli Sabal. Good evening, Sir Che, God bless. Good evening, Katodo Che, thank you, Gid Paski Remitio, thank you. Ma'am Sir Roger Lucero Nagali, sa good evening, Sir Che. Indilibriya kami sa Istaka, sa Sikim po, agapamati kimo, God bless you always. Thank you, Gid. Sir Roger Lucero Nagali, kay Ma'am Rose Alcaraz, kay Nung Rapi, ina sa Minaliso. Good evening po, Sir, sir watching live, Minaleso. Ina kay Sir Rinaldo Ingilio, pre, good evening ka na miton, pre, nagapamati iya ako sa Panay Kapis, sa Barangay Los Unan, Panay Kapis, taga Buswang ko, pre, imugid niya classmate kita dahan permi. Toto Rinaldo Ingilio, thank you so much, sagparing Don Cortes Magpusaw. Ginakuyabo siya nakot oras, sa itong kiraga pag ililiba makaroon, kiraga adlaw, kiraga Martes sa programang Diritsahan.
2: Diritsahan!
0: Ay ako din agang hearing sa akon nga libel case. Sa branch 8 to no, kagin file ko ako ni dating boss nasadyahan gid ako sa kaso para naila gid ako sa kaso para okay sige hasta lang ni kada kita bana sa aton kada kapag iliba sa programang Diritsahan sa kay ko aton kada mga technical partners sa technical side broadcast engineer Boboy and DJ Plasio station manager is Emilia de la Cruz CEO president and general manager Jonathan Cabrera ako rin yung kareng anchor man yung kareng el kapitan sa kanginan Raya si Kabarka ng Che, and delivery ka pabot yung palipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
2: Diritsahan!
3: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo Todo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: solo.
1: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:07 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: kita sa radyo, serbisyong totoo, trabaho, walang personal, pamatawan.
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Sa kanya mga balitang nagbabaga.
1: Banwat, Kalibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kitang Miyerkules. Pizza unugot ah. Sabugan kara ita Hulyo dagong 2026. Raya ro kauna-unahan nga adlaw para sa bugan ita Hulyo. Hulyo ono Miyerkules nga adlaw. Tapos yon dong bugan it Hunyo. Hulyo na po.
2: Berwada.
1: Pagkatapos ita Hulyo, Agosto gundayon. Robogan, ro tiempo kono itig gugutom. Robogan nga nagahugot kita it hakos suno kato sa hayang baguno na it mga katigugangan. Mayroong Agosto kono robogan nga mabudlay agrobogan nga malisod-lisod. Malisod-lisod taron kon indi katimo magpaninguha nga magtrabaho. Magdiskarte sa imong pangabuhi. Kon nagasalig ka lang, agmatsama kay Juan Tamad ka, nga nagahugat ka, uwa ka man nagakamas, ay uwa gilat at may magtugpa kimo nga grasya ron. Or uwa gilat at nagapagapit kimo nga trabaho ron kung nagahugat ka lang, nagapilinungko gandi imo nga obra. Akong miyembro ka ita TGH taga gabi ihilong. Akong miyembro ka kumbo kumbo mangon last jis nga ni ropa nga moyo ay ibhan mo it imong hugag paghugod para ro grasya hay una. Kung it magpungko kayang bisan magpinangamuyo kang magkaganina ring tuhod. Ay rubugan kuno ita Hulyo Agosto ay rubugan it inog kuguliin. Naga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, magamig-gamig nga agahon, maasaw-asaw. Ay aton nyo man nga sinugay-sugay. Agharang matsamagain do aton nya pamatyag. Nagaubok kita mga katudo nga may paaman pang sipon. Pero sige yang ay sangagan ita serbisyo publiko. Basta't may boses, ag maintindihan pa ninyo, ag mabatian pa ninyo, ag klaro pa sa inyo karang nga pagamatinan, ay una gihapon kita nagatao ita serbisyo publiko. Manamit akuntakon may kapidingdong ay kung hidunlan ako hindi na kay imong daywa nga ra ka mga pandisal hay wa kita ako ipa sa gunson ha wa kita ako ita pangtulak akon sa mga hayam bagunon pa ita mga hurong pangtulak naman diyan ay may daywa iyang ka malunggay pandisal oy wala lang panulak pero sige yang ay manganangan mabuo kita tutubi nga magabaab ha atong iparis di kara sa daywa ka malunggay pandisal kahalin kay Dingdong Dantes. Mga musta anay kita sa aton nga mga pinalangga nga mga suki pinalangga nga mga tagpagamati ha nagatabid yun katon via Facebook Live. Good morning kay Lina Mercado. Aga kama naman kay Tita Emma Vega ha, una sa Andagaw. Kay Maxima Vega ha, nga naga-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Aguna man kay Toto Roy Buntugon ha. Aga good morning man kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Aga kama naman kay Mami Jo, ha, malapad. kay Joe White, ina sa Puok, Orbasi, duty na sa Provincial Hospital. Good morning man kay Jopel Carpio, ag kay Jima Rimano, ha? Ag kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Ag kamanaman kay Marita Silvestre Almiro, ha? Nga nag-monitor man makaron sa aton kara nga pagpangalagad. Ag kay Rachel De La Cruz, ha? Nga nag-monitor man sa aton kara nga pag-ililibaw. Sa aton man niya mga suki nga nagasigabong ag nagayanugon sa rayang pangurason. Una sa may temporary public market Itabanwang Kalibo, ha? Una sa may San Lorenzo Road, San Lorenzo Drive, sa dati naton nga Eastern Terminal. Una ro aton nga temporary public market. Ay tao, kung minatood ay Agosto pero may naghahambal nga first week of September ay maamat-amatan yun Italian ro aton nga mga taga-tindahan. Ayad na si Mami Perly ay iya ta nagpaamulya sa Juliana's Market. At manami-nami na konorona ro anang pamaligyaon. Galing padug diskarte malang, ah. So ginatamyaw manaton ita maayad-ayad nga agahon, ha? Roaton niya mga suki iya sa may Kalibo Shopping Center. Especially sa mga early birds. Rayang mga nagaamat-amat yon ita butang ko andang mga baligya, ha? Una sa mga totally papa. Aga sa akon nga ampod una nga nagabaligyat isda mga katudo, ha? Ina sa may Kalibo Shopping Center. Ag sa mga restaurant Karinderia nga nagaamat-amat yot plastar. Ait anda karanga mga yaha or yagahaon. Sa mga taga Sila Serna, ha? From Purok 1 to Purok 13. Ayan, manaog kita't Uyotorong. Ag manaog kita ita barangay Bakhaw Sur, Barangay Bakhaw Norte, mga katuto. Ay harayon, wagon mapunggi, ay pumasar yon, mga katuto, no? Pumasar yon, ro proyekto, ita kabiserang banwa, ita Kalibo. Ah, mga katuto, no? Ay ging pabuto-butuhan kahapon, ha? Ging pabuto-butuhan, ha? Pila ro buto, nga habol? Abe, ha? Ay may resulta kita ita public hearing kahapon. Pero nagboto pabor. Sa proyekto ay 47. Pero nagboto itno 5. Ag 19 rong nag-abstain. Mga katudo, ro silensyo lang. Ginauman-uman ko, ha? Aprobado yun. Wrong ways to energy project. Nga igabutang sa barangay Bakhaw Sur. Una sa aton nga Kalibo Adam site. Pagkatapos kuging presentar nga public hearing or consultative hearing sa mga nagakasarisari nga mga nag-attender ang mga pumuguyo it banwang Kalibo. Haging pabuto-butuhan. Pagkatapos ko mga explanation, presentation, haging paagi sa buto. Abimana, sinuro mabuto, pabor. 47 ro nag-yes. 5 ro nag-no. Ag 19 ro nag-abstain, mga katuto. So hindi na, ha? We will try karon nga makuha rong dugang pagid niya mga detalye ay sambilog rong radyo todo rong nag-attender kahapon saging patigayon nga public hearing a consultative meeting iya sa may Kalibo covered court. Nagatabid man katon si Kapitan Bernabe Boy Aquino, ha? Agkama naman si Nangnini Amalia de la Cruz Subiaga. Ag si Jerlyn Dalinog, ha? Nagatabid man katon. Agkaman naman si Jomari Nerha, nagatabid man katon sa aton karaga pagpangalagan. Good morning sa mga taga Old Buswang ag New Buswang, sa mga taga Barangay Andagaw, ina kay Kapitana Juliet Melgarijo nga nagapamati man ha. Agkaman naman sa mga taga Puok, una sa taga Wenrol Bake Shop ha, ang bake shop ng bayan. Aguna sa pamilya Villanueva, pamilya Antesa ha, nga nagamonitor man katon sa aton karanga pagpangalagan. Aga good morning man sa mga taga Barangay Kaano, sa mga taga Barangay Naluok, especially sa Naluok Housing, nagasigabong kita mga katuto. Aga good morning man sa mga taga Barangay Briones, o naman sa Briones Housing ha, nagasigabong man kita. Aga siyempre banwa, good morning man sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo, kinatamyaw gid ni Kagawad Inday ha, roan ang mga constituent, roan ang nasakupan. Kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag okay nga okay pa kamo sa all right. Sa mga taga Sitio Baybay ha, una kay nang Nita Gonzales Luntok. Ayan, good morning sa pamilya Gonzales, pamilya Luntok, pamilya Magno, pamilya Mabini, pamilya Carpio, pamilya Merin, pamilya Angel ha, kay nung Hison. Ag sa pamilya Milgar, ag kamanaman kay nung Nono, ag kay nang Pini ha, samtang nagaamat-amat yot gugo ko anang labada, ko anang linabhan si nang Pini, kita kunoro anang karanga pang pabaskog, kita ro anang energizer. Ayan, so good morning sa pamilya Magno. Aga kama naman ina kay nung muli, ag kay nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga, una sa Amalia Store, ag una sa MGMC Gasoline Station, ag una sa Anda Karanga Metal Crap mga katudo. May mga extension yun abe sa Andang Repair Shop ha, ang repair shop ng bayan. Good morning man kay nung Dolpo Morado ha, ag una sa pamilya Rilo, ay igto ako kahapon.
2: Inyong mga bunga nga walang buwan.
1: Aga good morning man kay nung Daning, Danilo Sablaon. Aga kama naman kay Tuto Apid, ag kay Nini Lorina Sablaon. Kay Ampo Joffrey Magno ha, ag saan ang pamilya, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad ginyagahon. Kay Mr. Hilary Galado, nagatabid yun katon. Nagatabid yun sa aton karanga pagpangalagad si Mr. Hilary Galado. Si Jacinto Turatero, ako niya batchmate ha, ina sa tangalan. Kay Ryan Placido Dalmasio, ang nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay J.R. De La Cruz, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Barangay Istansya, good morning sa Tatak Militar ag Melgar, ang nagapamati man katon makaroon ha, si Coach Militar ho, nagapamati, nagatabid yun katon. Rong Tatak Militar Melgar Team nagapamati. Ro Team Boboy sa Buko nagapamati man. Pati man si Team Junjun Fernandez ag Kapitan Daisy Andrade nagapamati man. Ag ho gali no, standby ka mo. Ay si Kapitan Daisy ag si Kagawad Junjun Fernandez may pagklaro mga katuto. May pagklaro saan ang atong pag-attender. Although what ang ani imaura mag-attender ay hindi man sa invited. O galing tinawagan yang imaw. Nga paagtunon igto sa New Buswang, igto sa may Bakawan. Sa sangka okasyon. Karong bisita itraya nga ranga okasyon ay si former congressman Ted Aresco. So hindi na ha, may pagklaro ag may iplastar kita karon mga

sa mga taga barangay Tigayon, una kay Daddy Bert Tabasa, kay Tatay Jesus, ha, una sa Iriat Estancia sa may Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Aga kama naman, good morning sa mga taga barangay Linabwa Norte. Ag sa mga taga barangay Tinigaw. Una kay Nanay Cap at kay Tatay Cap, ha? Kay Kapitan Nini Reyes at kay former Barangay Captain Rolando Toto Reyes. At kama naman sa mga taga Barangay Mubo, ha? Kay Kumpari Kong Tunay Junior Torres. At ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Good morning kay Mila Rupino Ligaspe, kay Anderson Potolin, kay Alicia Bisiete, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpalagad ina sa Angas Batan. Ginapatamyaw na si Nanding ag si Alex, ha? Ag si Kalin Kabog, ag si Rachel De La Cruz, ha? Nga nagakapi-kapi yun sa aton karang samta nagapamati kit aton karang programa. Kay Karin Mayor ag kay Karin Amara, ha? Kay Bayit Bautista Yamog, kay Nang Hilda De Leon Igos, ha? Ag kama naman kay Ma'am Sherry Lusada, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpagalagad. Nagakapi-kapi man samta nagapamati si retired police. Sarhinto Romel Morato, nagapamati man sa aton karang pagpagalagad. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga issues, bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pag-ililimaw. Ina-inistoryahan makaroon do mga eskwelahan. Ah, mga eskwelahan, ha? Ay bangod niya ni ko pila ka mga sunod-sunod nga mga insidente. Magawasto sa Tacloban aga sa area ita Cavite. May natabo man sa Batangas. May natabo man sa area ita Negros. May natabo man sa Mindoro. Ag iba pa nga mga eskwelahan. May una nga ni nga nagsuspindi ita klase. Ay bangod ginapainbestigahan ag ginapabalida. Duratong report nga kunohay may nagaplano man nga estudyante nga magpamaril. Aman baga makot naga tuhaw raya nga raay. Ang mga katudo. Nga ni ay ginainistoryahan makaron. Wrong mga eskwelahan. Ag iya sa aton nga banwa ita kalibo si Mayor Joris Bautista Socro ay nagpanaungan ni it metal detector. Durayang metal detector ay makadetekra it bisan ano nga metal, ha, sa sugod ita bag or si inman nakasugod or una sa imong gawas nagatunog ra imo mga katudo. Raya ay mangin ka parte o pag pabaskog ag hugot nga seguridad, ha, kay igapatuman itag sa tagsa ka mga public school. Iya sa banwa ita kalibo ay mga public school, no, roging panawaan ita rayang metal detector ni Mayor Joris Bautista Socro mga katudo. Natabo sa GT Port ay aminado si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas nga kuyang roaton nga police, no? Especially ro nagapatrolya ag nagapatuman ita peace and order una sa area ita tourism site, no? Tourism area roaton karang nga puok ka GT Port mga katudo kon madumduman may kaso ita pagpamaril. Pero may nagahambay nga ni nga matsahirot amana si Yanong aman makon kunuwa pa mana natabo nga ratong pagbaril nat kaumangon, hay base man akon abo pa nga ginghalitan or base may namatay pa ang mga katudo, no, sa mga naga apoy pamasyar una sa mga naga enjoy ang naga apoy pahuway akon uwa naman ato habaril
Ay, ba't siya naging hero? Tama na, mauhaman mako niya ni. Ay, uwa pa mana magkamas ruaton niya mga pulis, ruaton niya mga otoridad, ruatong barangay, ruatong sangguniang bayan.

aton man nga alkalde it banwang kalibo kon wa pa mana it may natabo nga to nga pagpamaril. Kagilayon man nga nagkonbindo aton nga Municipal Peace and Order Council mga katodo ang nagpatigayon it meeting, ging talakay ro siguridad, ging talakay ro natabo sa Pooka at GT Port mga katodo. Berrada. Gani man ay naging hirot ama na si Yanong Kea. Ay sangagan manaron nga nakapatay imaw, nakabaril ay may sigabton gilat ama na imaw. O galing imaw manaron nagpukaw. Ako bagbutang ithugot nga siguridad. Pagpukaw sa natungdan nga ahensya at gobyerno like Philippine National Police. Kama naman kong barangay, ako aton nga munisipyo itabanwang nga kalipo. Ang nga dapat tutukan, hindi dapat maging laxity, hindi dapat nga maging kampante. Ang arutanan nga nagapamasyar una ay enjoyment yamang, aro andang pamanaw. Ang mga katudo ay may una tang nagapanaw karon ay nagausoy takuan ang kontra rito ay ina nga ni ro andang meeting place, ina nga ni ro lugar konsensya na mabayos.

So aton doon galing nga pagkaistoryahan hindi na ha. Sa kabilugan itaton karang pagpangalagad. Ay dahil sa natabo nga insidente ita pagpamaril sa Puok GT Port aero deployment ita Philippine National Police sa nasambit karang lugar ay pagadugangan. Suno kay Police Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas mga katudo. So ngani standby ka mo ha, ay aton doon niya pagkaistoryahan. Samtang sa pihak nga bahin dong problema sa Libakaw College of Science and Technology sa hanungod sa requirements ay ging istoryahan kahapon. Ay rugi na pangayo nga ra ita Commission on Higher Education nga mga kakuyangan mga katudo ay di kara nagpokus ha. Wao tat ibang issues ha. Nga abi kuno hay ging pabay-an it mga nabarosa. Oh, may kakuyangan man mana ro sa printing sa presenting administration. Ay rorayang Libakaw College of Science and Technology ay under da sa supervision and control no. Ginapadayagan dat local government unit ita Banwang Libakaw. So kahapon nagpokus yata sa mga requirement kakuyangan nga dapat makomply it Libakaw College ang LGU sa Commission on Higher Education mga katodo. So king talakay ra kahapon ita Committee on Education, Science and Technology o naman dong Committee on Youth and Sports Development, Laws, Rules and Ordinances aging pangunahan da ni Board Member Mark Biga Kimpo. So standby ka mo ha, ay aton doon niya pagtawaan ita dagan nga ma-interview mga katodo. Pero temporary suspension gali ha. Pero pagpapundo at temporarily sa collection of fees sa issuance of marriage license and solemnitation sa mass wedding. Kung halimbawa abi may mass wedding man sa Banwat Libakaw ay ginahinyo sa civil registrar no nga kung pwede ay i-exempted hindi yun pagsukton ha sa bagayran sa marriage license no ro mga nagapakasay nga magpares mga katodo. So king talakay manda sa committee hearing ita Committee on Laws, Rules and Ordinances. Pero aton nga provincial veterinarian aklan pinagi kay Doktora Mabel Sinyel ang ruaton nga PNP Provincial Director ay nag-istorya. Hanungod niya ni sa pag-finalize kusang ka-unified strategy ha, sa pag-establish at pag-intensify co-border control at checkpoint sa mga provincial entry like Capiz, Iloilo, Antique. Di karon sa boundary at Aklan, Capiz ha. Ag boundary at Aklan at Antique. Una di karon ibutang ruaton karang mga border control. Di karon ibutang ro checkpoint mga katodo. So king istoryahan da ha. Kit atong pinalangga nga provincial director ag ni Doktora Sinyel ha mga katodo nga i-plaster yon itaton niya mga kapulisan para ngani nga maiwasan. Ay king confirma man itaga provincial veterinary office Aklan nga uwa patat kasot ISF iya sa probinsya it Aklan mga katodo. Kaya man hugaton patanaton hugaton patanaton no. Ay ruaton niya local government unit it Banwang Kalibo especially Rungmaw ay nagahiwat man it monitoring sa mga local hog industry no. Aga strictly monitoring sa transportation it mga pork product mga katodo. So aton doon niya pag-istoryahan hindi na sa kabilugan it aton karaga pagpangalagan. Aga huo gali no bago kita hilipat tamyawon anay naton. Pero atong pinalangga nga congressman sa may 2nd district it Aklan ay birthday makaron July 1, July 1 ha? 1st of July. Pag-abot abi ko ginatawag nga 1st of July ay birthday ko atong pinalangga nga congressman
Kalibutan nga si Congressman Joven Miraflores. So happy happy birthday ha. Raya ro ginatawag nga the living legend. A true public servant. Aga more birthdays to come. Kay Congressman Florencio Joven Miraflores. Nga naga birthday imaw makaron mga katodo. So sa uman ha, happy happy happy birthday po. Oh, happy happy birthday Congressman. Ang sa tanan niya mga naga birthday today ha. Happy happy birthday man. Agamat sa si Teo man, birthday naman kahapon. Lausin. So happy happy birthday ha. Ang sa tanan niya mga naga birthday today. Happy happy happy happy happy birthday po.

0: kon hamat di ko ta mag tunog kami. Oh. Okay, dali ang kid, ha? Dali ang kid, mga katuto, ha? Bebe, bebe, bebe, sample.
1: Happy birthday! Oh,
0: manamyaw malang kita, gudi kangay kita, no? Ay, matsaig ko yata rohandaan sa prema, primas, sa tangalan. Ay, mamashare kita rito, mga alas 11 media, basi kon nagahakid yun dong.
1: Happy birthday!
0: Okay, good morning, gali, kay Sir Efren Trinidad, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
2: Berrada.
0: Agastan by yon si Katodong Chinel Dominguez. Agastan by patrol, ha. Standby Katodong Rolly Boy direkta sa may segundo distrito, ha. Agastan by Katodong Rinald Bandiola iya mata sa may primero distrito. Agastan by man, ha, kay Katodong John Cabisillar direkta sa may provincial hospital. Ag sa aton nga temporary public market, ha, sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Si Katodong Chinel Dominguez naka-standby yon. Hanungod sa dayagan itapanyempo, ha, ay may nagaikog-ikog nga to nga low pressure, ay tao kung si inyon makaroon, no, ag kumbaga naging bagyo ni Maway, kahapon uwangan kita nakalib, no, ag sagamat gali, ha, sa temporaryo nga pagpungko sa aton nga trono, ha, kay Katodong Judjet na Jet Reyes, sagamat gid na partner, ha, sa imo nga pag-take over, anay, ko akon nga trono, ko akon nga bayangkuan na kahapon.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: At hindi pa po tayo tapos, ha, sa pagbisita it mga kapitanes. Sa pagbisita it liga, ha, ito kay Congressman Joben Miraflores ko nagtaliwan nga Sabado, mga katudo. Ay may mga special issues, may mga special case nga ging pang-istoryahan. Especially, ro mga kabaranggayan, nga may mga tibyog sa tibyog ro maga-inkwentro. Good morning, anay, kay Efren Igtanlok at kay Steve Pador, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. I-check ko, anay, ro dayagan ita panyempo, ha, bago ko balikan durayang isyo sa istansya, ha, nga kuno, hay ginatawag nga boss, no, ni kagawad Junjun Fernandez si Congressman Ted Haresco, ha, ang nagauagbay pa pero ging klaro nga bukon ato itimaw. What ang ani kuno imora nakasayod nga may unang okasyon asa abakawan ana ita citizen crime watch, mga katudo, no, ag imawgat aging tawagan aging imbitar nga agto ka man na iya, no, ay ginakangay nga ging kangay imaw, no, ay umagto matay imaw rito ron ag ratur anang haabutan nga igto man na si Arisco, no, but watang mana maghambay nga akon imaw boss, ako mana higing sampit ag ipakilaga, ay ano kita biro magain kung ging pakilaga mana, so hindi na, ha, may kompleto ron nga detalye kay Kapitan Daisy Andrade ag especially kay kagawad Junjun Fernandez. Ha? I-check ane naton si Katodong Chinel Dominguez.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Direkta sa Port. Pag-asa Weather Station sa Quezon City, dagagan itapanyempo Katodong Chinel. Magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa ating panibagong bagyong si Henry mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Yung binantayan nating low pressure area noong mga nakaraang araw ay tuluyan na naging isang ganap na bagyo kaninang alas 2. Kaninang alas 4, ito'y huling namataan sa layong 115 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbukso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kahapon po ay tumawid na po ito ng ating kalupaan. Ngayon po, patungo na po ito dito sa atin sa West Philippine Sea. Samantala, dahil dito sa bagyo, may hinihila po siyang southwest monsoon na nakakaapekto dito sa may western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Para naman sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nakataas ito dito sa may Zambales, Bataan, Lubang Island ng Occidental Mindoro. Kaya inaasahan po natin yung mga malalakas na bugso ng hangin. Pero habang palayo din po itong bagyong si Henry, inaasahan po natin malilift din itong tropical cyclone wind signal natin. Possible po mamaya din po. Para naman sa track na itong bagyong si Henry, may kita natin na ito'y patungo na ng West Philippine Sea at lalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga kung saan ito'y mag-i-intensify into a tropical storm category. Habang ito po ay dito po sa may West Philippine Sea, dun po tutungo itong southwest monsoon natin. Kaya sa mga susunod na araw, posible yung malaking bahagi ng ating bansa ay makaranas ng maaliwalas na panahon pero may mataas na chance pa rin ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating forecast na ulan, dala nitong bagyong si Henry at ng southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, dulot ito ng bagyong si Henry. Southwest monsoon naman ang magdadala ng pag-ulan dito sa may Palawan ngayong araw. Inaasahan po natin dahil ilang araw na rin po tayo nakakaranas dito sa mga lugar na to ng mga sunod-sunod na pag-ulan, mataas na po yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin po natin makinig sa ating mga local government unit. Para naman sa hangin na dala po ng ito po si Henry at yung southwest monsoon, inaasahan po natin may malalakas tayong bugso ng hangin ngayong araw dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro at Palawan. Bukas, ito po yung habang palayo po itong bagyong si Henry, itong southwest monsoon ay magdadala rin po na malalakas na bugso ng hangin dito sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Palawan. By Friday, nababawasan na po yung epekto kaya dito na lamang ito sa may Pangasinan, Zambales at Palawan. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa pero iba yung pag-iingat pa rin po kung saan po dadaan itong bagyo po natin at lalo na po kapag meron po tayong mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. At yan po muna ang latest update natin dito sa bagyong si Henry. Next update natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
2: Radyo Todo, live report, report!
0: Abogid nga salamat ha kay katudong Chanel Dominguez Ruaton nga weather specialist no direkta nga nagareport sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Mga katudo no, aturo detalyado a komprehensibo nga balita hanungod kay Paring Henry. Ag si Paring Henry nagapanagasa ay signal number 1 sa may part it Central Luzon sa Region 3 no, especially sa may lugar it Zambales.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning anay kay Jan Solano ha nga nagapamati, nagamonitor man sa aton karang pag pangalagad. Agharapagi do, dagas-dason ng mangid anay nato no para hindi magsunggod ro aton nya nga mga tagamyawon mga katudo no. Ay base ba kun sumunggod no kay Ryan El Pinos ginapatamyaw na ita happy birthday si Daniel Pinos no nga nagaselebrar man it anang kaadlawan makaron okay dali yang may naga feed nga rakaton ITSFY ipabalidate naton hindi pakita karon kahambay no nga may kasot ESF ya sa kalibo no. Mga katudo. Good morning anay kay Roger Lucero Nagales no. Ag kay Kagawad Jerry Adok nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad banwa. Okay. Naka-standby na si katudong John Cabecilla. Aga standby man kamo ha. Ay kun madumduman. Haunago naton yaging talakay ro problema ita mga farmers no sa may 2nd district. Area it Makato aga area ita leso aga portion it numan siya. Kung nagtaliwan nga adlaw, haiging talakay manaton ro area it numan siya. Pero I think waon siguro sa dat problema, harang kabaskog ko Lunes, no? Ita gabi hasta maaga, no? Ro pag ilinugan. So I think may tubig undo inyo karangaganas, hindi yun ka mo problema, ha? Hindi yun ka mo pag bangunguton kara kay National Irrigation Administration, ha? Ay may una yun nga tubig ro inyo karangaganas, ha? Agbasi kon hapaamanan pakabii nga to, ay basi bastante yun, ha? Nga makatortol ka mo, makaarado ka mo, no? Or makatanom ka mo itpagay, ha? Ayaw kong kikamot salig. Ay kung sumalig ka mo sa niya, masasaktan lang kayo. Ha? Kasi yung problema nyo sa niya ay parang pagmamahal. Na in love pero nasaktan. Minahal pero hindi kayo mahal. Ayan. Ha? Pero yun yung sitwasyon. Iyaman sa may area at New Washington, standby ka mo, ay si former SB member. Aga former barangay captain itpoes, Mr. Johnny Ripiano, ha, may reklamo man. O galing ruana nga rang ginareklamo ay hanungod sa andang insurance. Ay di ba kung madumduman, pag-agi it grabing init, tigbagagtik, agtigil ang, nga hindi kita makapananom, no? Kung baga nakaagit crisis, ruaton niya mga mangunguma, ay bangod niya ni ko kagawig-gawig a grabing init nga na-experiensyahan akurayang dag-on ang mga katuto, no? Ay may anda ko ng insurance or may anda nga nga subsidy nga 7,000 kaparehas ko problema iya sa may second district nga aton man yaging talakay nga hato hatauman, no? It Department of Agriculture, ha? Mga katuto. So haraman do problema reklamo it mga farmers iya sa may area ita primero distrito, konsiin nga ni magapit, do crop insurance, aro Philippine crop insurance, no? Agrong Department of Agriculture ay naghalin yon sa may area kara ita kapitol. Ay pamatian natin do reklamo, sa hindi magbuhay, ni dating SB member, ag dating kapitan, ag kuno, madayaganda nga kagawad, no? Sa barangay Puis, no? Sa anang barangay. Makagawad ko noray mau, ha? Si Mr. Junior Ripiano, ha? Pero dali yan, i-check ka nila kon si Katudong John Cabicilla ay total naka-standby yun. Radyo Todo Live Report! Report! O, direkta anay sa may provincial hospital, mga natipon niya mga balita. Ag-dispace kita maos-os sa may temporary public market ay manggabas kita, ha? Sa Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply, Katudong John, please go ahead.
4: Katudong Junil, no, una-una na natin ro report natin sa may provincial hospital. Dahil nga rin sa 31 anyos na tinuga, aksidente, Katudong Junil, na baril na kararaan ng sarili. Agiya makaroon mo sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital, nag-abukiyat mga alas 10.51 or 4.00 tabi, biktima nga rin si Enrique Bautista, 31 anyo sa pangidaron kara ita barangay Kabugaw sa Banwa ita Altabas nga kunsiin imora katulong nga Julie na man siya sa andang panimalera ag aksidente ana nga umupok rana nga 22mm nga baril nga kunsiin dahil nga nga biktima nga si Ricky Bautista hepti na maante mura sana mismo nga tuo nga sike no o tuo nga paa nga kunsiin ging dala iya sa ato nga may provincial hospital sa makaroon si Ricky Bautista ay iya makaroon sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Accidental firing lang katulong nyo dila, imaw mata nakabaril tara sa kanang sarili, nga ni ay imaw man makaroon yan nakakonfine sa ato nga may provincial hospital. Dahilan sa ayam katulong nyo dila, no, parang ka 50 anyos nga tinuga na aksidente sa motorsiklo, nagabot yat mga alas 10-12, rupong rason kabi, rubiktima nga raita, vehicular accident nga si Pilimon Pilayo, 50 anyo sa pangidaron karano imoro taga barangay Mariano sa Banwa ita numan siya nga kunsiin sakay mo sana nga motorsiklo pagabot ni karon sa may barangay Bulwang aksidente nga nakasunggab imoro katulong adyo itsang kaayam no agi moro haya na out balance tumumbay mo sa motor nga nagnasakay nga kunsiin Dahil nga nga biktima nga si Pilimon Pilayo, haiging kabuliganan mga gindala iya sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital dahil si Pilimon ay nakaagom katurungan din mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nga awas nga kusin. Dahil nga nga biktima hiyam na makaroon sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Alas 8:10 operasyon kabi nagabot mo nangyaro sa ka-senior citizen. Biktima at vehicular accident nga raya nga nga biktima nga si Romeo Tabangkura 65 anyos sa pag-idaron karoon nga marita gabarangay kabugaw sa Banwa Itabatan nga kunsin sa kaimansana nga motorsiklo pag-abot na di karoon sa may barangay Lalab haya dahil daya nga nga biktima haya na si Dalton Clinchat makahililong nga ilim nun imura na out balance tumumbay mo sa motor nga na ginasyakyan nga kunsin yung kabuliganan marakaturungan judil nga gindala iya sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital dahil si Romeo Tabangkura ay nakaagom katurunga dulit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka ng awas na kusin dahil nga nga biktima hiyaman makaroon sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Daywa ka vehicular accident noro nakabalag ya sa ato nga emergency room at ato nga may provincial hospital at isang bilog nga accidental firing katurunga dulit. Matulang kita sa ato nga mga nakakonfirm makaroon ya sa ato nga may provincial hospital sa surgical ward naton may 60 ka mga naka-confine. Sa Pidya wards, 23 ka mga naka-confine. Sa ato nga OB wards, may 105 kananay ag may 29 ka mga ungaro naka-confine. Sa ato nga female wards, may 60 kananay ag may 9 ka ungaro naka-confine. Sa ato nga medical wards, may 124 ka mga naka-confine. So matutal sa kabilugan, katulong nga dinulog kay Bando Isolation Ward, Agro ICU Ward, may total nga 424 ka legal age ag may 30 ka mangunga sa kabilugan niya naka-confine makaroon iya sa ato niya may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katurunga Julio, no? Nagdiretso kita riyan sa ato niya masako-sako na ito makaroon niya temporary na ito niya may Kalibo Public Market. Kaya di kara ako makaroon ka ito niya sa printed magsakan area sa ako niya likod haya undo ato niya peace ag nga meta section, no? Sa makaroon masako-sako ro ato niya mga negosyante agar atong mga nagapanindahan no? O nagapamakyaw riyay agakarang-karang lagi susunod sa atong nga merkado publiko. Harap mga isda nga mabakal ninyo makaroon iya sa sunit atong merkado publiko gaya-gaya motor isda no nga iya makaroon pero pinakabo ka na bangus matagyapon ka tulong ngayon nyo. May tamban kita riyay tamban halos yun po mandang kilo sanggatos ro kilo. May aloy kita riyay aloy 180-200 ro kilo. May gurayan kita riyay 280 ro kilo. May mataan kita riyan, no? Matang baka, 220-240 kilo. May atong riyan nga damo, 80 kilo. May salay-salay kita riyan, ang ginto, 200 kilo. May atong riyan nga tulisan, 120 kilo. May lawayan kita riyan, 100 kilo. May marot kita riyan, marot ka na kalabanan, katunggil, marot ka na, lapad ra, bukod at bilugra, lapad nga marot ra, namin at prituhon ra, o sa ingo, no? 200-240 rokilo. May pusit kita na, may maluintok matang pusit, 280, pero tag mga agkot ang pusit, haya 400 rokilo, dahil waka klase ro pusit iya, may maluintok na pusit tag, may mga agkot na pusit. May bantalaan kita riya, 360 rokilo, Blue Marlin, no? Malasugi, 380 rokilo. May tiaw kita riya, 200 rokilo, danggit, 200 kilo. May kita kita rito ka sa sud, katungil nga, pugita, rupugita, ay 200 kilo no agro ta nga sa akong nga classmate ay 200 kilo no do yun do mga isda ro ato nga pasayan riya 300 may agkura no 300-350-400 kilo ro ato nga tahong riya 80-100 kilo iya sa ato nga sud itato nga merkado publiko paabot sa karne katong dili wa kita problema abunda man kita makarong karne ro ato nga dress chicken agro atong backyard ay 200-210 mata gihapon ro kilo. Pero ato nga native ng manok, 380 matagyapon ng kilo, pero kabot ro parts si karnit manok, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamunok, kung ano gusto nga aon makaroon sa partit manok, sa adlaw nga Miyerkules. Tama naman do karni na to't baboy. Abundaman kita at baboy makaroon, abo matang nag-karni riyan, no? Sa sud, itato nga mid-section, itato nga may Kalibo Public Market. Lukasin Purchak Aglimpo, 300-320 kilo, no? Pero kaabot pero parts ni Carmita baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo iba't ibang presyo ron no? Bawat karne o na mga klase karne no ana nga sisig, ana nga pat, ana nga duyung paras, ana nga siki ita baboy no pang sweet ham o ana pang binuguan ibat ibang presyo ron. Kamana man do karni natot bakag anuang ra nang kunod kara 400 ro kilo, pero kabo tro par si karit bakag anuang mabakal niyo sa ibat ibang presyo. Pili ta kamo pa tahon niyo gaon niyo pang binuguan ina ron. Pili ta kamo kanang gusto nga haon sa parket mga karni naton niya sa mid section ni taton nga temporaryo kalibo public market ka tungo. Paabot sa gulay no, iya nga ni ako di karaga tubang sa bagsakan area, abo di karo mga binugtos bugtos ng mga nakasari-sari ng mga gulay no, pagabot di karasa kilid di aton nga pisiksyon, ina di karo ng mga ginatadtad ang mga ginasinsin nga gulay, pagabot na pagagi na aton to, nakatumpo kon, sige rin ang sininsin, sige rin ang kilinadtad, it mga nakasari-sari ng mga gulay. Sa anang lunhan karon ini karo do, mga binilog-bilog ng mga gulay ni Ma'am Che, amin do sa malapad no, agdi karaman sa kilid ko aton nga mitsiksyon pag pagliko lang nimo no, ida di karon do pinaka abo nga mga nakasari-sari nga bigya it mga panakot no, kaya Ma'am Bibi Magallanes no, kay Bro Jopel no, Ma'am Bibi Magallanes at si Bro Jopel abi gabligya mat bangus na susod kay pingin na ni Marif no, wag dat problema abundag dat bangus no, kaya Bro Jopel no inaron kaya Roya kay pranga Bro Ray Arimon keeping sandaron na ron gabuligya eta nakasari-sari mga klasit bangus no, depende siagot bangus pili eta kamo ra nulaon nyo sa part eta sa aton nga mga bangus no, depende siagot ibat ibang presyo man ana karon ina kay Bro Jopel no, ka anang likod garon haya Rodilin Bunlis bangus ang dikara sa kilid kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kompleto Ricardo's yon adtong kamo na ananya klasing kinakinangan ninyo nga ipanakot ninyo o gusto ninyo ro mga gulay nga halin sa bagyo ina kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store katulong ajud di agdi kara sa ako nga natindugan sa printing ko ya di kara ro pinaka main building itaton nga grocery section no, ya kara ro mga bugasan kabung bugasan di kara may mga restaurant di kara grocery ni Ma'am ani ano na maswalog sari-sari store ni Ma'am Maruna Mendoza Pang no, ana nga grocery section gabi-abi gidro restaurant ni Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa ulang problema kanami tondo anang agasa no, ag baratuang kinasa Roya Buntogon Restaurant. Kara gila sa kisa sulod gila nga ra ita aton nga nga grocery section no.
0: Ay sa mita na binaton kung talagang masarap.
4: Oo, lasa kamuro magtistipay no. Kung ano ka matuod rato ginahamba, ginakon kandang no.
0: Nga, ay sa mita niya rin. Aton mga sa mita.
4: Uwahay, hindi na rin, ay basi kung gulpe, mamagsulpot si Bro Roy Ria, ag magsulusinyas man ni Mauro, ay nagsigabong kita makaroon kanar na.
0: Aga, abi mana, pasamiti mana kay Idol de, kung mapati imaw nga manami, ro amon iyang gaha.
4: Oo, oh, nabatian makaroon ni Bro Roy Ria, nabatian na makaroon na ato nga rin nga, ano. Aga, abigid sa ka Harlis Karindiria Bau, pare Harlis Sabaw palang ulam na, di karoon ka Bawabor, kostumil karoon ni pareng Harlis, kung na, dahil ka namin ito sa nilaga, sa nangasa, paw sa baw palang ulam na. Sige, randa karo-karoon nga niya haro na. Inadi karoon sa ubos, ito ay Il Barrios, no? Rana nga rang restaurant ni Prahadis. Tanan niya mga drive, tricycle driver, L300 driver, jeepney driver, tanan nga mga pumuyro na nga nagatilinikang panto sa restaurant ni Prahadis na, no? Para gilang makakuan. It nakasari-sari man nga mga putahe sana nga. Restaurant agar, pinakamanami ro na, maghigup it, naka. Bukaw-bukaw nga sabaw no, nga kusing kapanong balero no, mag-agi ka sana ng restaurant karon, hugumuwagi ro ka namin ito nga mga sabaw na katulong Julie. Ang di ka na sa ako ni ka nga ginaprinte, Rosana Lorenzo Arud no, ina di ka rin do, tanan man nga baligya no, aton nga mga native products, di ka na sa katunganan, ina di kay Papa Dads, prutasan ni Papa Dads no, may itlog man mong nabaligya ro na, prutas, nag-keeping ro na, abo man mga baho no, kompleto ro na ro na no, kaya Serbani no aga ina di karon pagpagwa ni mo di karon padot kala chirod abo man di karon nga mga gulay ro gina baligya no, abong gulay man di karon gina baligya no. Good morning no sa presidente naton ita Peace Vendor ya sa Solitato Mercado Publico pagong agi agro ako nga amiga nga pinakasiksi at barangay istansya haya nagakuan din si ampun mo Jin Jin Mary Cipriano nga kunsin nagaano ni mao naga
0: ay tao kon manami man do anang gaha karon sa anang restaurant
4: ay gar restaurant may mura ya kanamiton man adtong kamuro na agbumakaw sa
0: anang wa pa ko kasamit ka anang gaha karon katudong yon wa pa ko kasamit
4: wa pa ko kasamit basi pasamiton nagnas lang adlaw ka ay bagod mo ani no aga ngi suman adtong kamo reading radio trato ng mga negosyante ya opinyo tarya ya sa kilid ko gabligat mga nakasari-sari man nga panakot no kompleto siya, Ricardo, wala ka nang pahanapin pa. Sa pinakalikod, it, mitsik siya nila, dito rin naga, baligya it, tayok no, hilig magka, it, pinayipan. Sa likod din lang, sa kilid, itato niya, mitsik siya, hindi ka rin no, naga, baligya tayo. At kay parang mong sa baliro, no, nga drive physics yun, no, bukas yun mo, no, nakasari-sari ang mga baho, ang mga uga, ro, ina ka rin, naka-display ka, nakatulong nga, aga, bago ako mag-extro ka rin nga, Jill, no, ako na nga igrit rin, no, nagpinamati, makaroon, ro, imong amigo, nahiblaon ko ni mong kimo, no, Ruato nga mahugod nga empleyado emergency room si Bro Anthony Sakita. Mm. Nakamusta lang mana kay idol no?
0: Good morning
4: mga tao. Buhay mamana kami. Huwag kami nagkita ano? Pero pinakamahugod naton nga asambilog doon nga empleyado itaton nga emergency room no? Anthony Sakita no? Kay paring Roger nagalis na pinagbasigig na chat ni paring Roger no? Ang sa team Buboy Sabuko happy happy siningid no? Ang kay Kuya Rixis Dedibas no? Ang kay Kapitan Nila Candelario, thank you, Gidcap, no, aga kaya Kagawad, Honorable Lawrence Miraflores, no, aga kaya Barangay Kagawad, Honorable Jungjung Polincio, aga pinamati sa nga makaroon, no, kay Paring Junior, aga kay Paring Rapi Alcaraz, no, Barangay Tigayon, Alcaraz Family, happy apel si Ringgit Kinyo, aga former SB member George Agmamila Kimpo, aga pinamati, gid makaroon katon, aga labi-abigit sa akong grupo sa Golden Boys, no, wow, happy apel si Ringgit sa bilog na Golden Boys, ba nagano man sana nagalsa baso man sa kabino no ina ro na kita na ko dito sana picture si Police Retired Master Sergeant Ralston Candido no aba Agro Golden Boys namon nga grupo no happy happy siningit kinyo tanan-tanan ah pare Harley dito mas sa pinamati mo makaron habang nagalulingkod ang nagakiwa-kiwa si pare sa nang restaurant dapat pinamati no kay pare Rupes din kinaton ni meat vendor siya sa sulit ato merkado publiko kay pare parang ili na bara bago gilang agi no gapamakalimot na kasari-sari na nang gustong ibrigya sa ana nga Chamsi Refreshment and Restaurant ina sa may shopping center sa likod gilang ron itaton nga katedral no kay paring idang sa Gibo paring idang happy happy sitting sa pamilya sa Gibo ina sa may barangay Tinigaw no sa bilog nga grupo no kaya bro Wilson Sugilo no eta sitio libtong barangay istansya happy happy sitting gida inyo tanan-tanan. Dahil ni Katrong Judil, Romy, ato dato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga may area of responsibility, no? Maghalin ito sa may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital, paadturya sa masako-sako nato nga, temporaryo nato nga may Kalibo Public Market. Gapon, para sa Tudo Birada, ako man si Katrong Jun, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo, live, report, report!
0: Abogid nga salamat, ha, kay Katrong Jun na Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital nga may accidental firing nga kaso no ag umos-os dayon sa aton nga may temporary public market ayaron pero iba natong kakilala agahon pa nga nagakinarangkarang hambay ni Katudong Jun agahon pa nga nagaturag para kakon ha para nga manindahan sa aton nga temporary public market hay kamo Mosyon, manindahan kita.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Kung may inog panindahan kita, pero kung uwa, ay, uwa man doon. Ay maalin ka ginabi, kung uwa kat inog panindahan. Diskarte ka lang ina, ita kung nanong pwedeng makutol, ag maglaswa or magagulay or magtuya. Makaraos man, umilong adlaw. Good morning anay kay Juan Magharing Reyes ina sa Dungon West naman siya ha kay Jose Kinisio Arroyo no ina sa Morales Balete nga nagamonitor man sa aton karang pagpalagad kay Imi Nabaira no nga nagapamati man makaron sa aton karang programa kay Noel Taay Batiles no ag kay Susan Villanueva no ina man gihapon sa Morales Balete ag kay Richie Tihada Fernandez. Good morning idol. Gapasalamat man kami nga nag-ugan pero sakto lang sa gilang. Matsa kapares ko ginahugasan nga may gilang. Ha? Mga katodo no, insakto lang kuno sa gilang ruugan eh. Ambag ni Richie Tihada Fernandez no, insakto lang sa gilang rutubi. Patamyaw lang pamilya Fernandez agahon pa nga nagapinamati sa Radyo Todo no kay Andro Junior Swalog ha nagapamati man Eric Nazario kay Toto Aljon na Francisco ina sa Mapuay Pampango Libacao no ag kay Rosie M. Isog kay Rodilio Castillo kay Jerry Rito sa Bacao ha kay Alin Chudosyo, no? Ina sa Valenzuela City ang kay aduna panagsagan, no? Ina sa Kanyayo Santa Fe Romblon. Ayan, nagapayang abot kita to sa Santa Fe Romblon. Ang kay Jorin Cordoba, ang nagapamati man makarusaton ka nagapagpangalaga. Tambay ka mo ha, kay dating ISB member, ang Kapitan Johnny Ripiano ha. Aga kama naman kay Kapitan Daisy, ag kay Junjun Fernandez, ha? Kagawad Junjun Fernandez. Standby ka mo ha. Ag standby man katodong Rolly Boy, standby katodong Rinald Banjola. Ruaton nga oras, may 8 minutos yun nakataliwan sa oras nga alasays. Ag ruraya nga oras ginahatod katon ita San Miguel, Pilsin, the true global Filipino bear. Magabalik ako pagkatapos si Jamagra.
2: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko!
9: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
8: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Parkway Street, Calipo, Aklan.

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Totoo market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
11: Okay, balik kita manuha sa aton karanga pagpangalagad. Good morning, anay kay Sandy Lumugdang, una sa Katipunan, Buruanga. Kay Ramon Salido, nagakapi-kapi. Mayad ang anay ka mo, nagakapi. Yara ako niya ng pandisalo. Painit-init pa, wapagit at bawas na, dewang bilog. Oh. Hugat-hugat pa ko hindi na, basi kung may magpadaya katon ito kapi iya, no? Good morning kay Magno de la Cruz or Magno Gonzales, no, ina sa Atakas. Kay Smith Mali Natasya, no, ina sa Aranas Balete. Ginapatamyaw na ro Villaurel family, no? Aga kay Ariel de la Cruz Melgarijo, no, nga nagapamati man sa aton karanga programa. Kay Efren Flores nga nagapamati man sa aton karanga programa.
2: May punto ang bawat komentaryo.
11: Okay, si Katodong Rinald Banjola naka-standby on.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
11: Okay, check naton direkta sa may Primero Distrito ko aton nga probinsya Taklan. Patrol, please come in.
12: Katodong detail sa aton karanga police report. Magaling sa First District aton karanga probinsya kay Taklan. Ginapahaom na magkaroon kita altabas sa PNP na rung kinagkabag ato kapento para nga ika-entwest daw sa ato nga Provincial Prosecutor's Office from the Karaga 51 Anyos daw kagaking kinaresto kahapon sa ginpatagayin Karaga Bypass Operation o nakaroon sa Poblasyon Altabas sa Katodog Chidel kung sin from the Karaga ang suspitsado gintilaga no, sa kay Jim Villa 51 Anyos daw ka-residente man kara kita nasambit karang Banwa, no? Kahapon, ginpatagayon na karagang bypass operation mag 7:30 itagahon ka Todo Jodel sa Poblasyon Altabas, no? Matapos nga babakyan, itry karang sangka plastic sachet, no? Ita suspected shabu, no? Kabaylo, itry karang 1,200 pesos nga bypass top money, no? That's why nga kinaresto, ita ato nga magkapulisan nga ginagabig, no? Gas threat level individual, or nasambi karaga suspect, santitry kahapon sa pagkapahayag ni Vice Lieutenant Abelardo Palma ita aton nga altabas sa PNP nga kapin tambuan man no nga ginpaidagom sa surveillance sa monitoring para de kira nga suspect, no? Kato dyan dahil matapos na matukiban na imora nag-engage sa pagbaligya, no? Ita illegal kira nga droga, kapingkit po na, no? Sa panwagra ita altamas. Rumah na recover nga droga, no? Based sa pagpabutsag, ita to kira altamas sa PNP sa Yapon tong supply. Nagahalin no sa probinsya kay Takapis sa Katodong Gajodel sandigman no sa pagpagusisa itaton kraga mga kapulisan sa pag-aresto para sa mga kraga suspit sa ato. So total niya 6,800 na total no ita na kumpiskar kraga ilikal ka droga sa nasambi kraga suspect kagin aresto kahapon sa ginpatagayon nga bypass operation kung Altabas PNP. Samtang sa piyakabahin update no Katodong Judel sa ratokarang nga suspect no sa natabo shooting incident sa Apuok City Port no kung gataliwan ko nga gabi ginrelease na kahapon kita aton nga kalibo PNP no unta karang nga si Yanong no Katodong Judel matapos nga makapiansa kahapon right after nga gipasakaan kahapon ita kasong nga murder o galing na hugog no sa homicide nakapiansa Katodong Judel, no? Ita 10,000 pesos that's why yagin release kahapon kita aton nga kalibo PNP na no? Rote kira nga si Yanong Katodong Judel ang naging pasakaga po ita kaso pero matapos matabi no? Nga maproseso ro anakron nga veil para sa anakron nga temporaryo kaya nga kailwayan siyempre yagin release mata kita aton nga kalibo Municipal Police Station Katodong Judel kahapon man mismo nga adlaw. So far, no, sa iba na ito, yung mga municipal police station sa atong kagapag-secure, no, huwag man ka itong mga reported, no, mga madrigoon yung insidente, garagguntad, no, sa pila na ito, yung mga municipal police station sa 1st District, dito aton nga probinsya kara Itaca, no, sandig man ka ito, Dordel, sa atong kagapag-secure sa atong mga municipal police station sa Premier Distrito po aton nga probinsya
11: Itaclan. Katodong Rinald, ang kulungan itmanok na naman, do, outpost ito't PNP, may police na nga nag-duty?
12: Ay pagkagabi ilig ato pagkaga may duty pa ni kanya pulis ka sa Dalta Todon Hotel no although ita gabi ilig ato gabasunod ay na yang mauhanon tumpan yem ko ngalimin ko manipis man nurong aton yung mga ibang bulyom na ato yung mga pumuyo
11: kanang dapat ayo ron ay sino man abiro gasugay ag bag-o gilang nagapanimahot pulbura rikaon sa lugar.
12: Nagagi pa siguro naman ni right after kag incidente ang pagkatiban nato yung mga ibang mga pwede malagalimana nga may una man no nga nagka-duty na to no gabaga membro ka ta police
11: imo man ang ani natabo ra to hay uwa pa magkakakro aton nga otoridad even na barangay ro aton nga local government unit ita Banuang Kalibo no nga hugtan do seguridad ag hugtan do monitoring abukon do deployment ita aton nga police plus ko mga force multiplier.
12: Oo, dali si Pepper ginahugat ta katodon dyan no kay ang banaligad ni Mayor Joris Bautista Sucro nga umanan daw no i-follow up daw nakaroon ng pending na request no sa regional office. Oo, kasi may andang nga una na karang request no dugang nga personnel no sa previous na to no nga regional director sa kay Police Brigadier General Jose Pinuligan so ang bani mayor i-follow up na katotgedel no rung dugang nga kapay nga maaprobarana no agud nga mapunaan baga no rung kakuwangan ita to kag magkapulisan ni Escalibo kasi syempre makaroon dong
11: abo nga mga aklanon kalibunhon graduate mga bagong police pwede sigurong hinyuon doon nga iyalat na sana ma-assign sa kalibo di ba yes aklan
12: oo kasi kuwang gid katulad no sa 115 no nga manpower ato kag kalibo PNP hay kuwang pagid no
11: nga aron ay ro ratio it kada police mga 800 to 900
12: oo ay dapat to
11: nga makon mo kung ikaw ro police katodong Rinald bagantayan mo 800
12: oo kapay no nga man tayo yun naka

0: katong na alkalde, agatong karang nga malay PNP, dugang nga personal, i-deploy sa Boracay, pero wagin ba itong pangdan, no? Pero right after, nga may ginpatay ito nga foreign tourist, no, nga babayi, ay, ito na yun, automatic, ah. Din pa nagarong dugang nga PNP personal alin sa regional office, nga gin-deploy sa Boracay, ay parang makaraman doon, doon natapo iya ka sa aban wa karita kalibo, kay tama ka importante ra, no, nga dapat ay prioridad, no, makaroon dahil karang mga lugar, agay agos adlaw no baabo abira to nga mga bangod nga padugong sa Puok ka GT4 that's why kinahanglan man nato nga ibutang gid no rong asip isa sigurado ita to nga maglibang huran agod nga malikawan no ro makaron dai karang mga incident nga magkaganabo at katodong nga tudel
1: katodong rin lal ma-recall mo ko nagapamantaw kat mga pelikula ni Eddie Garcia si Sir Montano Philip Filmador no nga ang pulis ay palaging nahuhuli sa eksena. Mm. Diba? Oh. Parang ganun eh. Diba?
0: Mm. Hey, simpleng may distansya patabi ka to doon yun. Dahil unlike kung una ta mismo sa area, may una ta mismo na posting yagi, may tumbukon tagagi pag-aaro at doon yung mga ibangod nga daganganan at tunan no, ka to doon yun. No? Kaya siyempre kung iya pata sa main headquarters, ay rung travel time pa, no? Hindi man automatic rung pagtawag ni mo, ay makakawin yagi kay basi kung may ina, iba pa nga nagatawag man nga responde kung amakawad anman ita patrol car kay siyempre kung iya pa maghalin ka to doon dahil sa'yo naman yung ambal aminado man yung kontra nga LG Kalibo at Kalibo PNP nga kuwang pagid no at ka to doon doon dahil rung patrol car no that's why nga magarin pagid at dugang nga
1: patrol hindi naman kinahangan sa GT4 no, ang patrol car ang kinahangan niyang naton ang deployment ang magapot patrol. At tikang-tikang ang sanday na sa area, di ba? At maging visible, di ba?
0: Mm. So yun, katulong yung telnot, kabay nga mamatawaan, no, sa pagkitra, no, sigo na kibaga, no, nga solusyon, agad nga, maaboy na nato, no, nga manabo pagituman, pero right na nga incident, nga nagkontad una sa Pook, report, katulong nga, Jodel. So, nga katulong Jodel, no, rotol ka matulong ka nga report, no, inisyal nga mga balita, direkta, yes, natulong ka nga kalibo, PNP. Siya nga po, para sa Todo Virada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report!
1: Abugid niya, salamat kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report no, sa aton nga Kalibo Municipal Police Station. Yun nga eh, yung nangyayari ngayon, ay parang pelikula ni Eddie Garcia. Bakit? Ay kung may mga insidente ng barilan, saka pa dumating ang pulis. Pero kung na-realize tayagi, por dahil nga matawong lugar doon, aghapiniinuhan nga butangan it pulis, ay basi pa. Kung hatap na it pulis, duratong pagpangayat, pagpanakit kunta, kuratong may diferensya sa piniino, no? Agbasi wa pa to ha baril, basi kung buhi pa to sa makaroon, no? Ay, o galing, sa natabo, ay, at sa naging hero pangani ma kung si Toto Yanongke ay kunuwa paro na tabo nga to base kon kunuwa be man halimbawa ito mo sa lugar base abot ang ging panggabo o ging pinangbuno o ratong kumangon ang mga katudo no pero wa man kita gahambag ang mayad man niya ni eraturo na tabo ay saga man gihapon to no saga may sagapton ka sa batas no saga man gihapon do pagbutang it ginatawag nga desisyon sa kamay na bakal ang mga katudo no ni Toto Yanong pero ambay nganit iba mayad man yan imana natabo to ay wa man natabong gihahalitan wa pat may natabo nga mga ibang habagabo habuno o base may hapatay pa man ro ratong may diferensya sa piniino ag hapukaw man ni Toto Yanong ro aton nga otoridad. Oh, si Katodong Rolly Boy Herrera, ma-commercial break kita ag dispatch tag tunan si former SB member Kapitan Junior Ripiano ag si Kapitan Daisy ag si Junjun Fernandez.
2: Radyo Todo live report report.
1: Oi, check na ton sa segundo distrito si Katodong Rolly. Patrol, please come in.
3: Yes, Katodong Adjutant sa aton nga report hanilya sa aton nga area of responsibility sa kaya segundo distrito sang kasat accident pero tabo kagabi alas 9 BNT sa banwat masya particular sa bahin it barangay Bulwang National Highway. Kung siya nang biktima sa nasabit niya sa accident, ikla kay Pilimon Pilayo, 49 anyo sa Manigon, no? Ang may asawa nga kung siya sa initial investigation, kung ato nga mga responding police officer, kung ato nga naman siya police, nga rin nasabit niya biktima, ay gaman niyo karang-karang nga Rusi 125cc ng motor, alin sa populasyon, padireksyon sa Banwa at Kalibo, pero pag-abot na na sa nasabit nga lugar, no? Partikular na sa bahay ng Barangay Bulwang, may gulpit ang tumabok na ayam, no? Ang na rin nga nasunggaban,

0: dahilan nga na los control anak pamaneho ko ang imuhay bumariskan sa nasambit nga lugar ang nakaagom riyad mga lastro sa anak ka nga ugo at sa anak ka nga uyahon na konsyen at sa nasambit nga lugar at nga mga responding
1: obra na galing NDR. Scrub yung obra ng scrub.
0: Oo, oh, inbagnos na anang uyahon sa kasada.
1: Ay, kung may helmet, so, helmet ay? Pat helmet?
0: May helmet ay napok ron ay dahil ganit sa kwan. Sa
1: wa may higot, wa mabutang ro anang strap, tinungtong ang helmet.
0: Oo. Oh. So, ginrespondihan ko ating indiran mo kita first aid, no? Kuli eh, ay medyo sigit ay dilinogo. Ganit gindagaw lang ng mga hospital. Nasa banwa ita kalibukan to dito din para mabungmaro anak karanga naangkon nga mga kalinahan matapos nga maaksidente o dahil gidamang sa ayag natawag nga ayam no? Sa pihak nga bahin liso kita sa banwa at ibahay dahil natabo o nakataliwan nga daw nga robbery o kuhunyo o 30 gin report alas 12 o oras it tungang gabi eh, no? Pero gin report ay alas 10 ayot media at agahon sa aton nga ibahay municipal police station dahil sa establishment nga may pangalan nga Mr. DIY no nga kusirong anakarang assistant supervisor kay kila kay Kent Byron Labalye yan kay Kempo dito si Anios no ag sangka assistant supervisor ito sabit establishment tumandok ita poblasyon sa Banuat Kalibo nag-amoro nag-report sa aton karang mga kapusan nga kuno isugod ito makilala ng mga persona o kung personas o nasambit ng establishmento komersyal ginayon man na nag-responde ro aton yung mga kapusan ang nag-conduct sa that investigation no nagpakita nga rong pagsugod ko aton yung mga kapusan na andang natin upagdan ba nga rong tatlo ka bolt sa sugod ito pusina ito sambit nga assistant supervisor ay wawat sa original nga position ang nagkakala chuta ng pila ka mga belongings sugod sambit man nga bolt katodong jedel no so gintan-aw rong CCTV ko aton nga mga kapulisan ang ito nakita no sa sambit nga CCTV rong daywa ka mga persona nga ina sa sugod mismo ito sambit nga establishmento commercial pero gipayay ka ito ni Police Staff Sergeant Richard Mulo nga morong officer on case no nga rin suspect haywa pananda ma-identify kung sino rin pero daywa rin nakita sa CCTV nga ina sa sugod na nagapang-ukay it nasambit na sa nasambit ni establishmento commercial po follow up investigation agar anakara nga pagkakilanlan it nasambit nga mga suspect nga amorong nagsugod sa nasambit ni establishmento commercial sa barangay poblasyon yung Mr. DIY sa barangay poblasyon sa Banwa it Ibahay no kaya ba nga mga municipal police station kung gibat mga reported untoward incident nga girespondehan rong aton nga mga kapulisan. Dili lang ini sini ro aton nga mga impormasyon nga report mission police fire sa Lisay story para sa Todo Mirada. Ako naman si Katulong Ruli Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report. Report ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abugid niya si Gamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Itaklan. Good morning anay kay brother Jamar Carpio Julian ita Plak of the Divine Mercy una sa Otsando, New Washington. No? Kay Bungning nga nagapamati man makaron kay nang Christina Tambong ina sa poblasyon Tangalan. Kay Alexander Ambito, kay Randy Santisas ag Arsing Bulos, no? Ang mga ni Arsing Bulos ay totoo yan, idol, kung saan tapos na patayan saka magsidatingan ang mga polis. True talaga. Good morning kay Belinda Taay. Nga nag-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Nano ma-commercial break ana kita dong o tawagan niya ginaton si Kuan? Si Junjun Fernandez. Aga si Kapitan na Daisy Andrade. Good morning kay Flore Rintillo Tolentino, no? Ang mga katodo. Kasi makara ko noon. May okasyon, Kulunes, no? Sa Bakhawan, no? matsa ana yata kuno to nga a conference it a citizen a crime watch ana citizen crime watch ha? Agro nagpasilitar hayrayang si Kwan Lita Yulalyo asa nabuo naton nga information no agroanda itong bisita or parang guest speaker ay si former second district congressman Ted Haresco mga katudo no ay tao kun ano matakunoro sumugod sa piniino nga rani ng Lita ambay ni kapitan ging patawagan or ging tawagan si Kagawad Junjun no ita barangay istansya aging imbitar kung baga daw plain niya imbitasyon no wa man namin ng hambay siguro si Lita nga iyaman na si Ted iyaman na si Ted Haresco o hara-haranay ro kwan haranay ro number wakat number inaay ani Kapitan Daisy okay dali yang ha okay. Dali yang. Ay, tao ko anay kay Juan. Araw-araw ng number, o. Oh. Araw-araw. Basi parihas malang, ah. Ang nag-monitor man makaroon si Cap Daisy, no? Kung nag-pamati si Cap Daisy, no? Cap, nag-tawag kami. Okay. Now, makara ko noon. Pagtawag, siguro, pagtawag ko no kay Junjun, ay wa man doon nag-explain niya Junjun, agto iya si Haresco. Pero pagtawag ka tayo, kinaimbitahan ni Mao. Sa natong aning okasyon, it Citizen Crime Watch. Sa barangay New Buswang. Ako magtumat ako no, in good faith doon, siyempre kinaimbitar. Agbasi libre man doon oras ni Junjun no, ang nag-agto man ni Maurito no. Ay pag-abot na rito ay siguro kilala na mata si Haresco ron nga igto ay bukod matatuyon da pamanaw no agi mo ging imbita mat ako nag-organize it ratong okasyon ang mga katudo no ay siyempre gathering to ging pakilala kasi may anda nga tong guest speaker ging pakilala ko no si Junjun ag may picture nga to ron ha pero haraho ah iya si Kapitan Daisy ay nagpangusisa ko na imo kay Junjun ay siyempre ro nagatindog pat ang makaroon niya chairman it barangay sa Tibyog ay si Kapitan Daisy. Kaya nga ni nakapangutana ako, Kap, Haresco, tama akong kamo. Hindi ah, sulit Tibyog, tama na kami. O, anang hambay, no? Ay no, mako natabo nga to kay Junjun. Ay mana ay, what tama na to? Aging imbitar man at tama na si Junjun. Agabukot tama na si Haresco ro anak atong pamana, o no? Pasensya ha, kung nadrag ro pangagan ni Congressman Ted ay what atiabot kara si Congressman Ted ha? Do pagklaro at aha kay sa side ni Junjun ag sa side ni Kapitan ha nga sandat arahay solid git nga Tibyok
2: matalinong talakayan masarap pakinggan
1: wa takarat saga si Haresco wa mat saga kana si Junjun di ba
2: may punto ang bawat komentaryo
1: okay, haragon si Kapitan Daisy Andrade ita barangay Istansya Kap good morning
3: ay hello good morning sir thank you bid sa dahon ag sa inyo nga programa Tudo Radio, of course, Sir Rodel. Sa inyo, at sa inyong staff na lang. Salamat, Gil, sa kusinay. Isawan niyo kami. ligwa sa pagtawag, pagpaliwanag, sinatabo ko, Lodi. Ako si Amy, very innocent. Sinusinti kami kung nagkakatabo nga lang ang kusinay. Medyo, din paabo, ang medyo na labas na medyo. Ano yung palain or something, I don't know. Pero God knows. Yun yan naman. So thank you, Gina, para okay. Maklaruhan yung
1: naman
3: na dito niya. Kasimaryo yung barangay istansya.
1: Okay. Now, mangutana, anay ako, Kap, no? Kasi abo nga nagpangutana kung saan nagkakinatabo abi sa political arrangement aga political decision, no? Kasi daywa nga ni Manaro, kandidato Tibyog sa istansya, no? May nagagawa abing, kuno si militar, may nagagawa man abing si Junjun. Ano rin yung estado makaroon, no? Ay, according sa imo nga ning mensahe kakon kahapon, bisan mag-inalin, sulit tibyog agihapon ka mo.
3: Okay. Thank you, Gida, sa manami nga ning pangutana, sir. Para sa pagpaabot at masairan itanan, kaya nga rin among pagkandidato, among karang punto ito sa mayroon barangay. Aglaya nga rin ay, siyempre, may naila man niya at yung patimaryo na mag-servisyo man. So, nagagtong gila kami karon kay governor at kay congressman Calito Marquez at kay kay Jeff at kay kong ulig ay si congressman Joven Miraflores. Sa ibahay kami nagagto. So, roon niya yung patrang namon niya, roon ay may amon niya at tinut a nga gintukod sa barangay. Ang nagpangutana si congressman kung sino lang kung sa ibahan. So kami nga, bali lima nga incumbent, panganom kay Junjun, kaya takana na team. Kuwa, did it, nagsailo bisan si Ed. So, una-una na gali, ginakamyaw ko na atong congressman, Joven Flores, anang birthday makaroon.
1: Birthday na makaroon.
3: Kapag yung taon nagbayad ngayawas at kabul na gawin. Padayan niya pag-servisyo sa atong akyanon. Thank you, gina, congressman Joven.
1: Okay.
3: So, rayo nga rin, ginahambay na ako na kung sino ito kami kay Congressman Joven Miraflores, agroy niya niya sa Iran na, ang ipasag ba namon, doon ang dingit lang kamon maura. Ukalma na, ay pariho ka mo nga tibyong, ay akon alang mana nga ginahambay sinyo, ay suna libre. Ibig sabihin, wala na kami, mag-ano na ta kami.
1: Maghugod, magkamas.
3: O magkamas. Puno yun daan na word sa Gilbuhian. Suna libre. At padayunag man ninyo nga kamo ay magdaog. At kamo ay mag-servisyo. Nagpasayamat kami. Doon yung isang wording na ginagamit amo ni Congressman Joven Miraflores. Mag-ayad niya mga lingwahe o pag-adibar kamo as in unga kami is barangay esensya at kabilugan ito niyan. So yun ako niya gina panginbulahan at ginapasayamatan niya kung yun ako leader ay mayad-ayad mag-adibar sa mga tao nga nagagapit kanda.
1: Okay, so nga ni hay whatever happen ag sa deklarasyon ko atong congressman even ko Sabado nga to sana nga pagpatawag kinyo ay nanindugan kamo nga still tibyog agihapon kamo. Okay.
3: So kulo Sabado at ang arahay exercise kami ka barangay pero dato nga to pagadto anamo ni mga buwan ta sigot Mayo or something di ko matandaan. So do yon pero ko 16 barangay hay doon yan mga problema nga. Kung sila pero kapwa man, ganyan niya, tibiyog na naglaban sa kada barangay. Siyempre, sa part man sa ato niya, mga leaders sa ibaba, yung nagkalisod man siyempre. Pero, yun na lang, laban ni Congress niya, magsigkamas lang, yun na ang awarding.
1: Okay, now, ara kita yun sa, ara yun kita sa natabo, Kulones ng Atlaw. Ikaw nagpangusisa kung ano ro natabo, no? Kasi ikaw inosinti, wakating kasayo, dahi umpok kang rumalita, no? Nga, ito ko no si Junjun ko Lunes. Sa natong okasyon, ita Citizen Crime Watch, no? Gro, andang matsagi speaker ito yata ko nag-organize ay si former congressman Ted Haresco. Matsa-imbitar malang si Junjun. Ano ro nagwa sa imo nga pag-usisa kay Junjun?
3: Arat-arat natabo. Decision kami ko Lunes. Dali nga, hindi niya, pag after session, masig panahog mo na kami, ay hambal ko kang da, ay may da, kasi ako blessing. Ay invited ako na, huyak na akong dalong tanda, kasi ako malaro din invite. So, yun na, pag alas dos, alas tres, it happened, ay yun na ko, anong oras ko, may nagpadaya pa ako ni Juan, may niya video. Agro yun niya ka na nga, may, nakita ako, kung siya gali si Junjun, ay, ano, gang, nag-add to sa ano, bakawan. So, automatic, nag-tawag ako kay Junjun. Kung makunjun, eh, sarang, mag-add to ko at interrogal nga to. Inusinti kita man ako ka, kasi na na, nag-tawag na ta si Antilita kakon. Kung mani mo, naghambay nga mo, kung ano rito, basta ambay na na, at tumalaya dyan. Thinking na na, may okasyon, saan na nga panimalay. Pag-abot tumulan na to, abot sa bakawan, tagali, ag, sa mga tao, kung mananali ako sila, kay Haris po nga, manana ako sila nga karo. Ah, kung siin manahay, doon niya, king, tawag man ako ni Antilita. At makita ko doon sa video. Mga kung siin ay, kung siya man na Junjun, eh, hindi pa nga ni man akong sa akong maglapit. Eh, kasi, makunta man na no sila, eh. Maroon, nagliman na sa risko nila hambal. Ay, kung takma ako, nabal ko, o delikadisa, ay tayo ka man, na ako doon na, ano, kasumpong ni, ako na leader, ay kung takma na ako, nag-exit ka, ay nahuya man man, ako yung unahunabi man, ako ginawag ni Antilita. May una pa nga ni wording na, ginamit silang Lita nga, kaman man, nahadlo ko man na kay Kap Daisy, mga maroon, tabal, ano nga wording, kasi alam na na nga, very strict ako. Doon na ang awarding na ginggamit. Ang party sa maging hambal na boss ni Junjun si Haris Koy, doon kita gusto kong iklaro. Na uwa ta si Junjun nag-agbay at bukong na si Mauro itong tao nga to. Kung ginibitahan man ni Mau, inusinti tara bago tara imamakon sa politika. Kaya ginghambal ko imaw, mabago ka pati makon sa politika. Kani, hindi ka magpasamang-samang. Ako, may ga-invita kayo mo, ipatuon mo kami. Agro yung pag-invita, not written eh. Not written yung invitation. Yan, unaware pa si Junjun. Kung may written siguro, naro yun yung okasyon, ay may mga guest ka, mga rong atawo, maybe, pati mo nag-agto ito. Galing, by phone niya tayo.
1: Nga ni ro ro natabo ay matsakangay gang imaw, no?
3: Kingangay yata imaw.
1: Agwamat kong nanong, wamat kong nanong mga detalye nga agturiya iya si Harisco ay ipakilaga. Ta basta aging imbitar yata imaw, agpag-abot anan nito ay makato tagali ro senaryo.
3: Pura to tagali. Okay. Si Junjun niya ra, bukong patara imaw pasa sa politika nga makaratagali. Ya intakamon, ya very ko nita kami ano nga raho, experienceado na kung si inay keyboard nga ni mo, may video tagali, kung pagkinalita video, ay do yun ma kung no, si, bata pa kamo sa politika, hambag ko handa. Kaya nga ni, umpisa sa rin nga ang natabo, maram lahat ang anak hindi yun ako magpasamang samang, bisan ako niya na pariente rumahan pag-invita, hindi o tagit ako bisan sino. Unless ba na nga akong grupo ro kaibahan ko. Kaya nang hambay sa akon. So, yung hindi lang klaro ko lang, ayan yung pagpabanggit si Junjun niya, imaw hay ito sa pihak. Kami hubot na pure ibyog. Alin pa ako nag-leader. Kaya nung alin na pagkandidato kaibahan si Governor, makawin niya ni Congressman Joven, kami ka on Iliba. Agwa kitang naghalin sa partido. Never. Isang sinuman kangay ka on, never. Alam mo ni Congressman Marquez, alam ni Congressman Jobin kung ano ang pagkatawo. Buat ang galiksi-liksi. Umaagto ako sa piyak, maagto ako sa bet, never. Buat ang kasamit in ibang partido, only tibio. Since ako, nagpungko at kagawad at wakawin yung lokapitan. Doon na akong inaklaro sa inyo na kung siya na ikabaabo ng spekulasyon, baabo makawin ko din. Binaklaro ko kinyo pure sa kami nga tibiyong. Hambay ni Junjun, the last words na ginggamit ni Junjun kakon, madaog, mapwede, padayon tako. Kasi na akong handover, recommended barangay. Doon ka lang ang hambay ako. Nani ba akong John, induga natin na kita ay pure tibiyong, never mamainterpreta kita sa ibang partido. So hindi lang akong mahambay.
1: Okay. Ag in good faith ro ana nga pagasabat no. Ano ro relasyon nanda ni Lita mat ginatawag ng anti-anti na gid man?
3: Alin ko?
1: Ano ro andang relasyon ni Lita ni Junjun magtiya?
3: Ay, alam. So, naging itawatan ko tayo. May friend to Abiron. ay naging leader ng Manong Alin din, nag-iba kami. Ni balik yan to sa imaw, ang man makulit, ding buyod mo't alina o ding bitar mo't ati, dun-dun. Pero ang manap kaya, yan ay raya mo ang mana nga rahay, citizen crime, ano kung tono?
1: Crime watch.
3: Watch. Ang kabuan man mana riya ay, nakikita ko man mana ay, mga tibiyog man mana nga, kwan man mana rin, kwan, grupo. Doon na nga ba, hindi tama ko niyo pag invitahan din natin dun. So, ewan pa taray, inasinti taray, imaw at magkasayon. Ang gawin, tagalima ako na inatama ko si Ted Harisco, ay nalaw ay man na akong doon. Sa among part, yan yung mga ko na pahambay talayero, among mga kaibahan niya, maura-maura, pero deep inside, yun sa kami na tibiyon. Doon niya tala akong nabag, di ba niya siya tugas ng dita? Na ngayon, hindi mo kapot sa sinsya ron. Siya magwang ay maupakon. Na ngayon mo sa sinsya, ay doon ko lang mauman.
1: So yun do, Kwan. Doon do, imo nga nasayuran, no? Sa mo nga pagkipag-istorya kay John John, no? Ay, siyempre, ikaw abiro nag-indursar ka na, imaro imo nga standard bearer, no? As candidate for barangay captain, no? Sa rayang pag-abuton nga election. So, nga ni, ikaw mismo, ay, may otoridad nga magpangutana ka na kung ano gitaro matuod nga natabo. Kasi inugan ka mo ita intriga at kontrobersiya, no? Ag ginaklaro mo makaroon nga inosente ta si John John pag-invite ni Auntie ng Lita, nga ito tagali siya risko. Agawa man siguro makon itmagain nga kung si Lita ging pakilaga si Junjun kay Harris ko ay pakilaga man lang, di ba?
3: Ipakilaga man lang ba?
1: Oo, pakilaga man lang. Dati mang naging opisyal itatong probinsya Takgan, wa man siguro itmagain ka to, no? Ay wa man ging indorsoro ab lima ni Junjun nga abe Aragon, iyon si Junjun kamo nagsaylo, wa mat makaron ay rato anat ato nga okasyon ita Citizen Crime Watch.
3: Mm-hmm. Doon yan ni sir. Ay, doon mo ay, panamas bagay, di man natin masaya. Sa ato niya, isa niya tao nga, may andat ang pinino nga lain. Pero, kung ikaw ay tao nga, mayalag, hindi ko man kita sa picture eh, nga tao, sa pag-servisyo, rin nga ang hampar ko nga, kung si inay, hindi man pagtawaan yun, mayain niya, color, or something na yun, isa niya tao. I don't know, ang maroon ay, hindi ka wala sa inyo nga, without knowing, inusinti sa inyo, binahampar yun ang nanaroon, inusinti ka.
1: Agara, makaroon ginaklaro mo ro rayang naguwa nga nga mga isyo, no? Nga, uwa na ka mo magumpat sa ibang tangkal.
3: Uwa di ako. Uwa di ako ng kasayod. Ag ginahambay ko sa rayang nga nga inyestasyon, kami gugot yung nga your studio. Uwa di ako dapat eh, magduha-duha kamon dahil kami taga tindog sa amon na pagtindog. So yun nila, ano na paabot ko sa among leader is Edvaron Asean na kami sa haga tindog na tibyog. Uwa nila pwede nga na ilusoon kami bisan ano pang mga doyer niya mga offering ma-offer kamo never kami balik. Kaya likya. Kasi raamon sa panindugan, raamon niya mga, raamon niya pag kilala sa tibyo ngay mayad, tibyo nga una sa oras na tanan yung damit na kinahangan, tibyo nga kung si inay, raamon niya leader ay mayad sa bubuton, mayad niya pag-servisyo sa takyan. At yun ay, pinapaabot tugid niya, kami, sa amo niya, Team Junjun, lima kami ng incumbent, iyagin ang kami sa tibiyog na gatindog. Your tibiyog. At kung ano man nagkatabo ka to, siguro ay way ron para nakairan sa among leader sa Davao nga kami, hay, your tibiyog.
1: Okay. Sige, abogin niya siyamat, Kapitan Daisy, no, ay tawagan ko man si Kagawad na Junjun Fernandez para imaugido makaistorya sa minatod tuod nga natabo ay kuno abihay nag-alsa sa natalima ni Harisco ag naghambay nga harama na rin akon nga bagong boss, no, para sana nga pagklaro. So, thank you, Ged, ha? Thank you, Ged.
3: So, sa uman, sir, thank you so much. Gabay nga, arong sa akon nga kasi Mario Barangay Sansya, ay nagapamati makaroon, ay nagamay mo niya sa ako niya mga empleyado nga pamaginyo, boy ko, ay kami ay magasabat, magasalibat, ay salamat din sa station Tuduradyo sa inyong pagkao. It's oras nga rin ako si Imar, maklaruhan yung mga isyo nga na iya, makaroon ka mo. This is the way nga, din tao ka mo ni God, para siguro, maging, ano pa din, maging level up kami niya sa mga ayad niya, pananawan sa mayad sa mga barangay. Thank you okay. So much.
1: Salamat
3: kayo. Sir, I think, God bless us. Thank you.
1: Okay, sige. Salamat kayo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Arabi ho, dong, number ni John John. Araw, araw. Tawagan, temo, bago kita mag-commercial break, no? May number ka na ni John John? Okay, ito may number gali si Kwan. Si Ding Dong, no? Mga katodo, dali lang. Masadya tayo, nagkakatabo nga rin, no? Kusabadugang man sandarulas nga nagabisita, aging patawag ni Congressman Jubin Miraflores, no? Ro, bilog nga liga, ha? Ro 16 ka barangay, kusabadugang ara. Pizza 27, no? Ito sa Ibahay. Agro special nga ging istorya. Ano mga barangay nga tibyog sa tibyog? Ha? Kaparihas ko mabilo, no? Tibyog, daywaro tibyog. Nga ni declare nga suna libre, ag maghimakas lang mana kamo parihas. Istansya imauma, no? Declare man nga suna libre, ag parihas lang mana kamo nga maghimakas. Kasi uwat dapat nga si Kway yun eh, no? Pag sinikway mo sa bilog, ay tibiyog man to, ay magain man na buot. Oh. Iyaman sa puok, tibiyog man eh. Tiyo ni Jory Sucro at si Kapitan Lude. Oh. Posibleng declare man nga aso na libre ang mga katudo, no? O si Inpa nga may mga tibiyog. E daya malang rin mga barangay nga may mga special cases, no? Pag abot sa kandidatura, ita parihong mga tibyog ang maglalaban.
2: May punto ang bawat kontaryo. Ayan ni
1: Ikuan lang, i-declare nga suna libre. Masigkamas ah. Masighugag ang mga katudo, no? Masighugag lang ah. Aro mga kandidato. May nakahutik na nga ni Kakon. Nga may sambilog ina sa istansya, ah, nga iya kakon do number dong. Iya ta kakon do number. Iya ta kaina pata iya kakon gahugat, no? Nga may una kang kandidato si Ted Haresco sa istansya. Ayan, ayan, no? Wala taro taro number. Kaina kapanahon ginatawag. Taro taro. Ha? Ano do number? Haro, naro na ng number, no? Ay, madali, malagot, pag-commercial naton, may nabilin pa kita ng mga 20 o 15 minutos. Tawagan ta si SB Junior Piano. Ay, importante si Mando, andang arang subsidiya, no? Ay, arang tingugan yun eh. Tapos yun do, tigsigilak. O at aghapon ko no marilis. May naghutik ka kon, nga man na idol. Kung si Inman naruunga ni William Latsika, ay may posibilidad man na nga ro yun do ay William nga ilabi nga pagasuportahan ni Ted Haresco inakmana sa istansya. Doon naging tao kakon nga idea ha. Pero rotawo nga ragi na pinangutan ako nga wa tama na ako dapat nga silungan. Ha? Ay kaya ko't amana nga magatindog sa akon nga sarili nga komandidato. No? Ay ro barangay nan partisan eh. Tama man may punto man pero si William kuno ay imauro dagan para sa pag-endorso kay Ted. Kurayang kandidato ha? Sa pagka barangay kapitan it istansya. Ayan. Ha? May ging endorso ta kuno ha si William ha. Nga sambilog sa tatlo o na ka mga kandidato. Ha? Kay militar, kay Junjun, or kay Sabuko, no? Sinuri ka ron, abi, tugmahan ninyo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: O hara si Kagawad Junjun Fernandez, maklaro. Kagawad Junjun, good morning.
4: Sir, good morning. Sir Idol. Good morning.
1: Okay.
4: Okay.
1: So good morning man Kimo no kagawad no ay naging controversial ta eh. Durayang pag-attend nimo no sa sangka okasyon ina sa Bakawan nga ana ra itaging organisa ita Citizen Crime Watch no. Taway a bit idea o istorya ro aton yung mga tagpagamati especially ro istansyahano no nga nagapamati kun ano gid ka maturan kasi nakibot sanda ay naguwa tabi agi kahapon nga nagkambyo ta kuno kamo ita partido no. Aga naghalin nyo takamo sa Tibyog pero hambang ni kapitan kahapon ag makaron nga wa takamo naghalin no still Tibyog takamo whatever happen agaron niya nga deklarado nga suna libre rong barangay istansya ano ro natabo ko Lunes
4: sir no, good morning sa Gatoramati sa Todo Radio gusto ko lang sir klarohon nga natabo abi ko Monday sa after session. Gitawagan ako ni Tita Lita na may ginahistorya ko ng Mokapon. So, nag-agto matayagi ako to, sir.
1: Sa Bakawan.
4: Sa Bakawan.
1: Kasi, basta ro, imbitasyon kimo may ginahistorya ka ta.
4: Oo, may ginahistorya. Kasi halin ako sa session namon. So, mga 11 siguro, sir. Hay, mga 11:30, nag-agto. Nag-diritso ka pa to, sir. Naka-uniform pa ako. Ito, amon na barangay uniform. So, takot doon sir nga mag-answer ko dahil may gina-istorya ko na yung mukha ko na napakilayan lang po na ako sa andang mga dinamiting ko na nandang sa Citizen Crime Watch. So, pag-abot sa ito sir, ay si Kong Ted kagali yung gamiting ito. So, what ang nag-hambar abdi si Tita Lita nga ito sa si Kong Ted. So, pag-abot sa ito sir, ay nga nga, masya man na, sumud man na. Ay, nagsumud mata ko sir, tapos dito matalaga meeting sa sumud. So, pagkasita ko sir, ay, wot ako katra sir, sir, ay, yun nga ba, mako na, kita ko tabi lagi sir, yung may mga nag-video-video tayo lagi. So, nahuyaw na ko mag-atra sir, ay, at nag-fight-fight tabi si Tita Lita, ay, dumiritso matangka na. At nag-bisto-bisto matangkay si Salita kasi mabuhay mata kami magsilara. Ay, ay ano ma, kung Madam Raymond yun ako, tawag ka ako na. So, medyo may, ano tayagi ako ron, may akong tayaging naisip na may matabo tayagi kasi may gabidyo tayagi.
1: Kumbaga parang set up, parang ganun.
4: Oo, parang oo, parang set up. Kasi siguro makong tayo, may nakita tabi ako, may gabidyo tayagi. Ay, bago si Talita ay, mauli yun ma'am kami si Talita ay may meeting kagali ka mo. Saan ba ang nag-meeting sir eh? Ay, actually, huwag ito ako intention nga magain sir kasi sayon man yun mo nga nag-tibyog ta kami. Yung tindugan na namon ro tibyog.
1: So ro'y mo ritong pag-agto ay bangod nga ging imbitar ka ay may ginaistoryahan kuno ka mo. Pag-abot ni mo ito, abo tagaling tawo. Ang pagsugod, kilala mo mata si Congressman Ted?
4: Personal sir, bukod ko gina magkala. Pero kilala ko rin mo sir in
1: sa itsura. Sa itsura, kilala mo mo si itsura bukon?
4: Kilala ko mo sir sa itsura sa mga picture. Siyempre, sikat man yung mawa. Di naging Congressman.
1: Okay, pag-abot mo rito, ay napanuhan mo nga si Ted Ictor Gahambal.
4: Ako gahambal mo, gahambal. Pag-abot ito na ako, siya gahambal ito sa tunga.
1: Okay, so
4: si Talita mata ako ni hauna nga kita at gintay-tay na ako.
1: Okay, nagpagapit ka.
4: Oo, agroan na staff. Ay, ano akong pasulod. So, yun man na sir, nag-a-attract niya na ako. Ay, yun man na sir, so yun man na. So, yun niya, nahugat ka man na ni Talita. Ay, sige mga ako na. Hindi ako mata si ano, si Nung Rowell kasi para ma ako may kaibahan ako. Ay, pag-abot tayo ito, rin tagalero, may malicious tagali nga intention. Tapos din pa-spread rin na yung video. Ay, siyempre, bata kami kasalit nga rin tagaliranda na intention nga, malisyoso ang intention.
1: Okay, so para kimo, may malisyoso nga intention do pagpatawag, no? Agro video ay madasig lagi nga nagkalit.
4: Oo, di na lagi sa gapag uli tanagin na ako sa balay, ay angan-angan, tumawag lagi ako sa Kapitan Blazing, hamaan man na nag-agto-agto kay ito.
1: Okay. Dong, ipakita-kita ganitong ang video, dong, samtang ka-istorya kami ni Kagawad. Okay, sige.
4: So, yung tercero natabo, huwag ito ako, marahin nga intention ka natabo matasihan. So, pagpakilaga ka ako ni Tita Lita, ay, inaksip ko taro pagpakilaga nga na.
1: Ayun, ay, kahuya man nga, abi, ay, imong ikuan, iba, umatras ka o hindi, no, i-snab mo, no, kahuya man, no, huwag man katot magain siguro, eh, kung ipakilaga ka, eh.
4: Huwag man siguro, sir, is magain kasi, sayang ka honorable agipakilala
1: honorable ka man hindi ka man bastos nga klase tawo di ba?
4: Yes sir, oo, kabastusan na siguro sa kung umatras gid ako. Ay so ambag ko Tita Lita hay medyo may gabidyo tama ko na di nagambag ka ni Tita Lita haman man na adlo ka man na kay Kapitan JC. Ay natural ma kon Tita Lita kasi sa tinindugan ko sa tibyog ay, marahin ka ron pag magkalat na ako ron. Pakalat. Ay, tama, gina ako, nagkalat gid eh. Huwag pa nga haus ako kabot sa bagay. Ay, nag-send yun sa that video sa andang mga friend. Agin, kalat yun tara yun.
1: Nga ano ro, andang hamba, nga ikaw ko nun, nagkambyo yun?
4: Oo nga. Kaya risko ako na ako. Okay. Nga huwag yun yan eh kami, tinisturyahan niya risko.
1: Okay, so naging pakilaga ka malang ang nagpa-picture, that's all. Ah, Kagawad? Hello? Okay, dali yang. Nautod adong siguro si Kagawad eh. Napangutana ko pakunta imaw nga gingpakilaga imaw ni Lita, nagpa-picture, agro yun malang ro natabo uwa yun, no? Uwa mat announcement si Junjun nga si Haris ko yun man ro akong suportahan, ang imaw man magasuporta sa amon ni grupo, wat mauro ni. Kasi si Junjun niya rin, si Kapitan DC, sa ikot ang party lista at sandara eh.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, Kagawad Junjun?
4: Yes, sir, good morning.
1: Okay. So nga ni, yung pakilaga ka malang ni Tita Lita mo, nagpa-picture, that's all, tapos na.
4: Game lang, sir, o natambo, sir.
1: Wa man ikaw nag-anunsyo nga rin mong nasuportahan, agroga suporta kinyo si Arisco. Imo man si Arisco, wa man tinambal nga mauron.
4: Wa man, sir, matinambal. Wa man kami tinisturyaan kung nag-suportahin mo kakon.
1: Oh, kasi magwa ron niya, bastos ka kung balibaran mo't ang maglamano or magpa-picture ka mo ni Arisco daw nakaka-insulto man, no? Di ba?
4: Yes, sir. O, nag-accept ko mata, sir, pagpakilala ni Tita Lita para... Ang bawon man niya, bukon dito sa bastusan ro, palikuran din mo.
1: Ag bukon ka tingit ka party ko ratong hinunano ng Dead Citizen Crime Watch.
4: Ay, bukon ka sir, dahil halin sa ako sa among nga session sa barangay, ag nagdiriso ako ito sa bakawan ni Kupar. Okay.
1: Ag hara, imuro chimpo makaron nga i-deny nga wat ka maturan doon nagagawa nga ron nga video, nga ikaw ay nanumpa yun sa kampo ni Harisco.
4: Uwa ka sir, ikaw maturan doon sir nga nanumpa ako sa... ay federalist kong grupo. Hindi nga ron sir ay magpakalat i-video nga ron sir ay may malisyoso ang intention sana sir.
1: Okay. Sige. Ado yun malang Kagawad Junjun.
4: Sige sir.
1: Okay. So thank you again.
4: Salamat din yan po sir.
1: Okay. So hato haro pagpahayag ni Kagawad na Junjun Fernandez kandidato itapagkakapitan naging endorsar ni Kapitan Daisy. No? Normal mag-react si Kapitan Daisy. Aga kama naman, nagtaot reaction si Kagawad Junjun Fernandez. Sinagatawan tagalik malapuyot dun nga diskasyon.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Alas 7:09 o aton nga oras, agroray nga oras, ginhatod katon ita San Miguel Pilpilsin, the true global Filipino bear. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berwada! Berwada!
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pa kagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
8: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
7: Okay.
8: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
7: So, tinake po niya yan?
8: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
7: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
8: Siguro mga 1.5 months.
7: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
8: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
7: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
8: Senator Inahe.
7: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
8: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga, kitang-kita.

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
9: every
10: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Berrada.
11: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw, masadyara ha nga istoryahan naton, pero pahinagahan naton no, ay iyagon sa piyakman naton nga linya si former SB member Johnny Ripiano, aga former barangay captain Itpoes, no? Johnny Ripiano, aga imawra ay magabalik no, sa barangay bilang barangay kagawad sa rayang Nobyembre 2, no? According kana, pero ro isyo takara ay hanungod sa rice subsidy, no? Binipisyo bagat mga mangunguma pag-abot nga to ko crisis pananom, no? Pagay ay farmers tabi ra mamahugot imong mangunguma ra. May ganas gatanom tara gaturag tara sa ganas si former SB member Johnny Ripiano nga ra, no? Ay, may anda kuno nga ra nga binipisyo, may anda nga subsidiya. Ay hasta makaroon wa tama baton. Okay, iya mo sa pihak naton nga linya ha.
12: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Okay, former SB member Johnny Ripiano sir, good morning.
13: Good morning, Idol Jude. Jude. Good day. Okay. Abugid ka siya amat ha, Idol Jude.
11: Okay. Now, ano ro inyong reklamo nga ra nga mga farmers? Ano ra sa insurance or subsidiya?
13: Okay. So abugin nga salamat sa gintao nga kahigayunan. Mabuhay utara kakon nga ginadaing kuaton nga mga mangunguma riya sa interior barangay sa Banwat ni Washington. Ay makon hay bukon man abiyon ako it official it barrio, bukon man ako it official it banwa. Yani hay limitado aton nga pagpaninguha kara. Ato na ito mga pangutanon do Department of Agriculture ay wamantanda it ginasabat kung hinunong maabot rundayan subsidy. nga ginatao sa mga farmers and fisher folks. Daya nga ra, Idol Judel, hay, daya nga RSB is era nga ginatao sa mga mangunguma nga andara nga gina subsidy nga ginatawag nga kada dagon doon. Ay naya nga uwag itanamon na bato na sa pamakaron. Nga niro naghara nga chimpo lunda konta nga naya nga umpisa kami sa gana sa itimpre kugang gido ato nga mga mangunguma kapin gido man ako man doon.
11: Kano kunta ninyo ra dapat mabaton? Sir Juni, kano ninyo kunta ra dapat mabaton? Kasi marikol ko nga may akon man karanga tinalakay, no? Iya sa may second district nga dapat kuno last year pat October, aabutan itay January, February, nag-abot yun iya kakon sa radyo, this piece pa nag-desisyon, no? Rudy A, nga maitao nga ni Kanda, pati Rwanda nga itong mga binhe, no? Nga ginatawag, no? Inyo nga rahin, no? Kunta maitao ra, dapat?
13: Dapat ko March patang ato.
11: Last marili, year? Last year o dayang March? Dayang March 2026?
13: Oo, ko 2026 na to ay nagpanupod sa Dayta Bonoria. Kaya iyan nag-adto sa Barangay Holder Department of Agriculture ay nagpanupod sa Dayta Bono. Kaya ginpangutan na natin kung hino makon maabot ro dayang nga nga 7,000 nga ron nga kada daguna niya ginitao sa mga mangungumay. Basi mana sir sa hambal ang anita ay February or March ay haptapos yun ana ay hasta makaon uwa.
11: July na kita makaron. July na.
13: July yung tangani agharago niya nagaturtul yung tanga rin ibang harago nagsimpre kung napaturtul ka ay tapos at turtul doon na kinang bayaran mo ro
11: manong turtul
13: garon ay kinahanggan mananda. Ay, naya nga sa Macau uwa aghabutan ana Idol Jubel is daya nga dayang ginatawag nga nga Presidential Assistant Farmers. Nga ra nga 2300 something na to. Kay basi makon da to gusto.
11: Nakabaton ka man ko do yung 2003.
13: Ko nakabaton kami nga to pero Presidential Assistant
11: ay ibat ara to, ibat aro ratong 7000 nga to. Ay ratot ana subsidiya sa mga apektadong farmers ko ratong tagsigilak, tama?
13: Oo, ay akong nangawahan kara
11: agdayat ana ay Presidential Assistance ang pilara 2,300 pesos man.
13: Oo, ay akong ang nangawahan ay kamanda to nga subsidi nga to ikuwa ana nanot ana ro tabo ang nag-abot ana ro dayang Presidential Assistant. Ay siyempre nag-iisip kami ng mga mangunguma nga basi dato ro ginatao pa mga hubag ng dato ro ay siyempre nagahiwasa man kami nga pamanik maron ro sa tabo ay abo nga nagdagon niya ng taliwan ay up-to-date matasandara ng pagtao pero masarap ana ay maurat ro sa tabo ay
11: okay.
13: Yan ron hambay nakon ay pirmi akong gapamati kada agahon sa Radyo Tudo, Kimo, sa agahon, ang masunod kay Jujet. Kay makon, kung may pagkataon ako mga katimaryo nga makitaan ko si Idol Judel at si Jujet, kaya akong ipaabot kandara, agon anda mang ipaabot, ay raya nga media, ay mabaskog ita nga makapaabot ito, ay basi mabuligan kita. Nga ni, Vincing in the Sky, kahapon nga nagkita
11: kita,
13: aging gaing ko kimo ron. Nga ni, sayamat kita ay makaron, kahapon din sugid ko riyan sa mga pamuguyo, iya sa Barangay Puit nga, napa-interview makon ako kay Idol Judel, pantiri ka ra sa subsidiya nga ra
11: okay.
13: RSBSA Department of Agriculture kung pamanit maura na tabo nga uwa okay. Ihapon kita na sa baton.
11: Maura lang siguro SB Ripiano, no? Total, ikaw lang abi tindog, no? O kung may inyo inang presidented farmers, no? Nga mga beneficiary at RSBSA nga ra, no? Gaklaim ko rayang 7,000, no? Obra lang abi kamot sugat, no? Uman sa DA, ag i-kwan mo kamon, i-kapiparnis mo kami, agod kami mismo may buitan nga dayon ito sa Department of Agriculture nga maipakita nga haman aga problema gihapon doray mga farmers nga uwa gihapon ninyo matao do inyo nga rang dagunan nga city mill.
13: Okay, ma-coordinate ako riya sa presidente namon.

0: na sa Makato ging turo ang iya sa nanag-claim. Ay base makaroon man makon nga kung New Washington ka mo, ituro man ka mo sa New Washington para ina man mag-claim.
1: Okay.
0: Madali so, malaray para pinaagi kimo pasagamat do mga taga New Washington nga kung wa ka mag-come out into a open ay wa maistoryahe ag wa ma-action it di eh, no ay kung halimbawa pwede matanganing ikaw ay matsa makon kung ikaw malang makabaton ha o batro iba no siguro ato lang sa nang kwanon kangayon man nga mag-join sa imo nga ranga kwan raya nga ranga kausa.
1: Oo, ako nga ni nga ginapinino Idol Judel nga ipaabot ko ra sa Committee on Agriculture iya sa Banwa ti Washington sa Sangguniang Bayan nga mas manami gitangani gikunta kung saan na gitana ro ga paabot ko ron daya nga concern. Ako da to ay maksunan niya kasi
0: pwede man, pwede man, pero kwan, kung doon mo matang pagsalik iya kamon ay amon matang tingwao no? Nga maayos doon mo nga ro problema ninyo ay abot ang nagtiksyon nga o oh? Pras kay John Arvin de la Cruz, tanan man kita uwa kabaton it city it 7k kada Enero nga ron it RSBSA ay kita mo ron.
1: Okay, obrahon na akon doon na Idol Judel no, padala na akong gusugat nga ron, ikaw agi ra ako tawan it kopya. Doing ma-inform ng dayon ako sa Sangguniang Bayan nga maron ang obra kami sugat ag i-furnish copy ko man sanda ko among sugat iya sa Puis Farmers Association agod hindi man sanda maghambay randang buot ni Abi ay matawa ko sanda baga matagibaypas ko sanda ay simpre nakaagin man kita at Sangguniang Bayan hinagumta natin dutanan so pero obraho na akong doon i-adjust na akong sa provincial agriculturist tawaan ko ikaw una it doon niya kopya dispair maagto man dahil ako sa New Washington sa Sangguniang Bayan i-adjust ko sa attention is Vice Mayor at sa Committee on Agriculture.
0: Oh, okay. SB, kwando? Kay SB Kim po yata, no? Nga committee ba?
1: Oo. No, Vice Mayor makaroon ay si Vice Mayor Jesus Kim po. Wako kasayod kung sinoro Committee on Agriculture na Sangguniang Bayan. Matsaro
0: anang unga yata? Anang unga?
1: Ah, si Honorable Vicente Isboy Kim po. Oo,
0: si Isboy. Ay, mabukaan
1: ako rito. Ay, Japan, New Washington, gitmatang makaroon na Idol Jebel, ay akong ibrahon doon ay siyempre kung akong dang ginapaninguha ay pamahatan ito mangunguma kung mayamang ipili sa Banyo ni Washington at yun na yung mga manginigda ay farmers and paper folks sabi na nung makabail sila kaya daw yun niya Idol Jebel.
0: Okay. Sige, Esmeri Piano sa ligi ha, nga una kami magbulig kinyo sa inyo nga problema kasi ro para kay Juan de la Cruz dapat kay Juan de la Cruz wag lang sanang mapunta doon sa maleta tama
1: tama kita tama kita agroyon dumabahol namon sa barangay Puis nga pasayamatan nga bigidro inyo nga istasyon ay wa matakubid naga ano ba yan nagaangat ba yan sa inyo nga istasyon pero sa kamatuoran kay di nagpamatian ka mong kadaagahon niya. Iyon ko po is ay pero radyo tariya ay nakatutok ka na kasi naila kami magpamati ko inyong mga ginagdayas kaminan ng mga issues and concerns kasi ginaaksyonan niya ginininyo mismo ka mong angkorman kumpitarista ay inyo na ginaaksyonan at ginabulidan no nag-aabot ni concern o na inyo. Lani, abo kitang siyamat ha, daya nga Idol Jebel at sa bilog ng Estasyon Itradio Todo.
0: Sige, salamat gid, the former Sangguniang Bayan at former Barangay Captain it po is Johnny Ripiano. Sir, salamat gid.
1: Abo nga salamat.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Hindi tara pag-ungkatan, kasi mabaho nga bagay ro 7,000 nga sa farmer. Agwa taging pangayuan at farmers, benepisyo tanandara. Kung baga, promesa at gobyerno, nga para kanda, kaya what is due to Juan de la Cruz is due to Juan de la Cruz. Kung ano ang dapat kay Juan, dapat maibigay kay Juan, wag lang sana mapunta doon sa mga litsing maletang yun. Ha? Okay, sige, way na kita oras, Banwa, ha? May bagasugon kita sa natabo nga ra kay Kagawad Junjun eh. Sino Jet?
3: Amilita.
0: Si Amilita, ha? Yulalyo.
4: Why?
0: Aha. Reyes, Yulalyo.
3: Amilita Yulalyo.
0: Iya mo gali. Ay bahala lang si Katodong Junjet kara. Ala nga tawagan doon si Ante Amilita Yulalyo Reyes.

0: Merleyo Lalyo abi ang pagkakilala ka na ay Reyes yung Tagalino. Nagapamate man makaron si Ampod Kwan. Nagapamate ro akon ni Ampod niya Manugdayagan ita kapitan sa New Buswang, no? Mila Taiko, nagapamate. Huwag kita oras banwa sa aton kaya kapag ililima o makaroon niya adlaw kara ita Miyerkules. Ako man kita nga magakililita hinaga pizza do sa bugan ita Holyo dagong 2026. Mamertihan kita partner. Mapatangalan kita. Malibre kita tilabas to kay Luloko. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dantes nga gwapo iya sa radio todo. Raya maduin yung anchorman, ang idol ng bayan, ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya salamat at magandang umaga, bayan.
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Sumulat ako sa inyo dahil hindi nyo namalayan na napasok kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Tinalikuran nila ang ating Panginoong Hesukristo na nagmamay-ari ng ating buhay. Sila ay mga taong walang Diyos na noon pa man ay nakatakda ng parusahan ayon sa kasulatan. At ayon din sa kasulatan ang nakasulat at nakatakda ay sadyang magaganap. Ruwatong pagkaunita kagagbanwa makarong adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakabahan. Inaantasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Mga kasaway sa lipunan. May respa na. Radyo. Mabilis sa

0: 마가의 오문. 마차 마이 플라노 나 naman nga tumug parong ugan sa kalibo. Pero sa gihapon mahidaito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 ka barangay itka bisirang Banwat kalibo. Maayong aga panay bilog ga Western Visayas. Agza mga nakabugtaw guman, nakamukat nung mata, nakabangon pa. Ag nakita rong kanamit kalibutan. Dapat angay ag bagayamang. Nga magpasagamat kita tanan sa Diyos nga nakabugtaw. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Miyerkules. Intradagid unang adlaw sa buwan it Hulyo. Yapit lang Independence Day it Amerika. July 4. Mangin ka partner Banwa sa technical side engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga. Nagaaso-aso pa nga mga balita sa Guwag, Sugunit, probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukasan mo niya linya 268-4456. Nagabaton kon may suggestion kamo komentaryo pananawan opinion. Kon wak kamot landline wak kamot pantil ko. Una kamo sa mga puntat bukid magayong asityo baryo. Basta importante dingdong may cellphone signal ag load kagang. Kon may data may internet connection ka mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyalit, gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na Radyo Radyo Todo.
0: Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph. Ano mainit nga mga balita? Punong-puno kita makaron. Nag-uumapaw. Pero unahon tayo panyempo siyempre. Update halin sa Weather Bureau Pag-asa. Ruwatong ginabantayan kahapon ng LPA nangin mahina nga bagyo na. Nga may pangalan Tropical Depression Henry. Si Henry ginabana-bana suno sa Datos at Pag-asa sa distansyang 70 kilometros west-southwest it Abukay, Bataan. Bit-bit ni Henry rong hangin nga nag-aabot sa 45 kilometros kada oras magapit sa sentro ag bugso nga nag-aabot 55 kilometros kada oras. Nagahugag northwestward madasig 25 kilometros kada oras samtang habagat nagapikto mata sa western part it's southern Luzon, Visayas, ag Mindanao. Dong panyempo sa Zambales ag Bataan, mauganon, mahangin, kay bahan dong Metro Manila, Calabarzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental ag Occidental Mindoro ag Marinduque, bangod kong epekto it Bagyong Henry. Samtang sa western Visayas, kay bahan dong Panay ag Aklan, Negros Island Region, Central Visayas, Runga Bohol ag Cebu, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, Nabilin nga Mi Maropa Region, Lanao del Norte, Misamis Oriental ag Occidental, apiktado ithabagat. May mga magakagaka nga pagunganugan, kama naman pagdugdugdug samtang sa nabiling nga partit pungsod apektadot localized thunderstorm. Suro sa bagasa, magpamatsyag nung tanan, bangod kong posibleng mga pagbaha ag landslide, kapingid sa mga apektadot bagyong Henry, ay nagabuborong kasarangan hasta mabaskog nga buhos it uwan.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Rohangin nagbaybayon sa western section it Luzon, kay Bahanong Aklan. Kasarangan hasta sa mabaskog rohangin agarong baybayon. Kasarangan hasta sa mahumbak ag sarabilin nga partit pungsod mahina hasta kasarangan. Agbangod yan ni Koreyang Bagyong Henry, nagagamig-gamig ato niya tiyempo sa Metro Manila, rong maximum nga temperatura, gaabot lang sa 28.3 degrees Celsius.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Samtang iya sa kalibo, raton niya temperatura, gaabot man sa 28 degrees Celsius. Hindi masyadong mainit, gid. Sa hindo ng gabi, magamig-gamig. 24 degrees Celsius. Makaroon niya alas 7.45 ato niya temperatura, 26 degrees Celsius. May mga posibleng pagpangilat sa kalibo. Hangin naghoyop pa south, 6 kilometros kada oras. Ang bugsog nagabot 15 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Bilog na sang adlaw. Magag-umon kagangitan. May mga pagpangilat. Aga pag-uganugan sa kabisirang Banwa, it kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita lokal. Empleyado't munsipyo't kalibo, regular contract of service, ag kapingid job order, hindi kamo makasweldo pa. Kondo pangutana, hinono kamo makasweldo, hindi pasigurado.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.

0: bangod sa asa na tabo garang komosyon una sa banwat ni Washington. Roma subo banwa. Ay dayang magbagang hod nga bilyo, nagaligar. Ag nagpa idagom nga nira sa medical examination. Wat yabot dong mandatory mata. Nga ginaobrat aton nga PNP nga before maipal dong case, hay gina paidagom sa medical examination. Aro mga subject ng mga persona nag-requisit another medical examination dong rayang mga abelyo. Bangod gani gaaligar sandang sandaraki nastigo it mga arresting police officer ityo Washington kahapon nung abogada banwa lawyer it mga abelyo nagpreparar na it kaso kontra mga katapot yung Washington PNP. Kontra-demanda, police brutality.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: At bangod nga ni Kara, nag-brown out sa transmitter. JM, daw man sa permi na lang ginatama-tama ni mo, JM nga. Hindi man si JM doon nagpatay ita, kuryente. Masa ginatama-tama mo, permi JM, sa programa. Ha? Nagkakapatay tarong supply kuryente sa Kapitolyo. Ah, mat power sa may party ta closing bangan ni Washington. Shutdown na naman aton nga radyo. Ay nadidball na naman. Namuslok na naman ang supply kuryente.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Anak ng titing. Ara, katulong Judel. O pamati ha. Mga empleyado tatong nga munisipyo at Kalibo. Nahon ko aray na madali mo lang ray. Pamati kamo. Amat ini kamo kasweldo. Agro pagotada hinano kamo makasweldo. Hindi pa sigurado nga makasweldo kamo makaron kahapon wa. Makaron uno. Hay matsa hindi paghapon kamo makasweldo. Anong rason? Oh, araw. Dali lang. Daw hindi dongkon. One click o two click? One click lang. Negative eh. Oh, wadong. What nag-play? Paki-check anit uman. Agad maintindihan ko aton nga mga empleyado, regular, contract of service, job order, pati bimbrot sang ulang bayan, haman di ka mo makasweldo. Okay, sige, hanot. Pindot. Nag-loading. Ah, nag-loading-loading pagalimaw. Hindi ba niya gigali ma-play? Pindoton ko lang. Ah, dali lang gina. Ay, ah, kahapon na, Bi. Nagpasat.
2: Members requesting the BLGF Manila and the Department of Finance to expedite the issuance of Department Personnel Order to the Municipality of Kalibo in order to designate a person to sign and release the obligations under the LGU.
3: Any second?
4: Second.
3: So any second?
4: Second.
3: It has been moved and seconded that a resolution be passed for the to expedite the designation of a personnel to sign all the obligations of LGU Kalibo.
0: Sorry nung rason banwa kahapon nagpasat resolution. Roaton nga sanggunang bayan, rong sponsorate resolution, si Vice Mayor Pilipiero Kimpo, nga nag-request banwa sa aton nga BLGF, Central Office sa Metro Manila, nga expedite

0: dong pagbutang itawo personnel nga magapirma banwa sa mga cheque agud babayaran dong mga obligasyones itaton nga local government unit itkalibo kaibahan dong sweldo at mga empleyado dahil wait nagapirma ay according kahapon hindi pa pwede hindi pa kaya nga magpirma ruwaton banwa nga municipal treasurer. Agsaid man siguro kamo kung ano natabo sa itong municipal treasurer. Kamo sa munisipyo, aware man kamo kung ano natabo kay Dr. Ray Villaruel. Hindi pagid kaya nga magpirma. So, problema abikara ay kung 19 natapos na arong pagpungko ni Isaran nga in charge of office it office of the municipal treasurer ay tatlong adlaw malang or apat nga adlaw malang ani dong gintao kana it BLGF para makapirma it mga obligasyones it local government unit ay pag 19 wauta it pwede nga magpirma maliban kay Mr. or Dr. Ray Villaruel. Ang problema makaroon, hindi pa kaya nga magpirma ni Dr. Ray Villaruel. Nga ni Wait nagapirma, ag dapat mapirmahan gid ro mga obligasyones nga ra. So nag-request pa yung ruwaton nga local government unit, trusang ang bayan, sa BLGF, i-expedite padasigun dong pagbutang itawo sa Office of the Municipal Treasurer nga magpirma at mga obligasyones. Yara, hindi makaswildo ito nga mga empleyado. Bakod gani ko, natabo kay Dr. Ray Villaruel. Nga ni hugat-hugat pa kamo. Nga makabutang itawo rong taga BLGF nga pwedeng magperma at mga obligasyon itatong nga munisipyo at kalibo kaibahan ang inyong mga sweldo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Eo puli, klaro na. Klaro na. Sige, hawanan tali mensahe. Dali lang. Sige yun to. Nagakaduga ka ba sa kahanginan? Kahapon pa. Dahil kahapon pa nag-fluctuate yung kurente. Pero nakabalik na kami, Judith. Madam Judith Barrios Navarra. Una sa mahabang bantod. Pook. Nakabalik na. Okay na. Aga. Aramihan ang panawagan, no eh. Ginapanawagan na naya sa mga igbata, kakilaga, amigo-amiga ni Domingo Makahilas Arellano. Imaurahay tumaliwan banwa sa pihak nga kinabuhi ko June 18, 2026 nga ra. Aga rubong nakaschedule hin aga, July 2, Webes. Alas 3 itapon doong funeral mass sa St. Joseph the Worker Parish sa Numancia. Aga after ita Santos nga Misa, igahatulin mo sa nang uling pahuwayan sa Numancia Catholic Cemetery. Sa uban, doong hubong ni Domingo Makahilas Arellano, hinaga na July 2, 3 PM doong Misa, una sa St. Joseph the Worker Parish sa Numancia. Agigatod after ita Misa, sa nang uling pahuwayan, 4 PM sa Numancia Catholic Cemetery. Nini Kuni, una sa Kuni Maypa, our deepest sympathy and condolences kita nini Kuni Maypa una sa banwat naman siya ag condolences kita sa pamilya it nagtaliwan nga si Domingo Makahilas Arellano.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Which na kita Madam Judith, good morning, brown out ka ina. Hindi ako ya brown out. Igto sa transmitter doon nag-brown out. Pero nakabalik na. Nakabalik na Madam Winjoy Villanueva French doong Supright Kuryente. Good morning man. Kay Toto Roger Lucero Nagales. May disgrasya kuno sa si Kimpo. Si Kimpo Ibabaw. Kato Pastrana. Oh, thank you, gida. Gahon pa, may aksidente na. Dahan, gid. Mga motorista, good morning, kagawad, Kim Chanya Milgarejo. Okay na, Konsehal Kim, nakabalik na kami sa ere. Ay nagbalik naman doon ang supply kuryente. Nag-fluctuate malang, namisok malang doon supply kuryente.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.